0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Kabay!
4: Isang Feel Good Friday sa lahat ng ating mga kabibes na kahit napakalamig, buhay ka pa rin!
3: O nga eh, no? Ang galing ng mga Pilipino kung paano kaya nating mag-adapt kahit hindi apat ang season natin. May nakuwang sobrang lamig, sobrang inip. Pero Pinoy yan, kayang-kaya ng mga makakapal natin balat yan.
4: Correct! Kahit na medyo dihado tayo, kung ikukumpara sa ibang bansa, hello, nakakabutas ng dingding to.
3: Oo, para itong barena. Tsaka nakita mo naman dito sa mga ukay-ukay try mong bumisita. Yung mga leather jacket, kaya bibigat.
4: Oo.
3: Mabigat pa sa mga pasanin mo sa buhay. Kaya antibay na mga Pinoy, ganun kalakas ang tingin nila sa atin na maski wala tayong paggagamitan yung mga pang-snow.
4: Mm-mm.
3: May pang-snow silang dinadala dito.
4: Correct, di ba? O nga, no? O nga.
3: O, i-encourage ka ng ukay-ukay na mag-abroad. So, sinasabi nila ng ukay-ukay daw para sa mga matipid. Hindi. Uh-huh. These days, para na siya sa mga mayayamang nakakapag-Japan.
4: Uh-huh.
3: Kasi sila lang ang may pambili talaga ng leather.
4: Mm-hmm. O, diba? Palang baka may
3: at
4: mukha.
3: At may kakayanan dalin niyang pabigat na leather na yan sa ibang bansa.
4: At magandang umaga din sa ating mga kabayos sa talagang lamig na lamig. Ha? May bagyo ngayon.
3: Oo.
4: Si Inday.
3: Inday? Oo. Sabi sinasadya daw. Hindi po ah. Nakapangalan na yan. Matagal na.
4: Oh, alphabetical kasi yan eh. Kada taon. So ang naka-assign ngayon na ipapangalan sa bagyo ay si Inday.
3: Oo. Baka sabihin nyo itinapat dahil po impeachment trial ng ating Vice President Inday.
4: Oo.
3: Hindi po. Nataon lang.
4: Oo. Kaya po sa mga sa mga probinsya apektado ng malakas na bugso ng bagyo. Dito sa atin meron na rin binaba na signal number pero hindi pa ganun kalakas gaya sa ibang mga lugar sa Pilipinas. Kaya mag-iingat po kayo, maganda na tayo. Mag-imbak tayo ng sapat na pagkain in case sa dumating itong pananalasa ng bagyong Inday. At ganun din syempre, mag-imbak tayo ng mga power bank, yung cellphone natin na i-charge natin. Siguraduhin natin na naka-charge to dahil hindi natin masasabi kung kailan na mananalasa ito at magda-down yung supply ng kuryente sa ating lugar. Yeah!
3: O, oh, diba tsaka meron silang pinapaalala yung kailangan meron kang go bag ba yun?
4: Yan, tama. Yeah. Go bag. Actually, yan ang tinuturo natin dati nung nasa government pa tayo. Dapat talaga sa bawat tahanan ay merong go bag.
3: Ano ba laman dapat niyan? Baka mga abubot ng bahay, laruan.
4: Ang go bag kasi naglalaman niyan ng mga importanteng emergency kit.
3: Oo.
4: Halimbawa, pagkain. Yung mga pagkain na hindi agad na madaling masira.
3: Ah.
4: At yung mga pagkain na nagtatagal. Mm-hmm. Diba? Gaya ng biscuit. Go water tawa yata doon. Yung tubig na nakalagay siya sa pouch na kahit matagal na siya, pwede mo siyang inumin.
3: Oo.
4: Tapos meron din doon, kung hanggat maaari, kung meron kayong budget, yung parang straw na kahit gamitin mo siya sa maruming tubig, eh pag hinigop mo siya, malilinis.
3: May ganon. May filter?
4: Mm-mm.
3: Kahit dumagok ako galing sa kanal, ganon. Yung bawa, paanuhan na talaga.
4: Mm-mm. Kasi wala na eh. Wala kang makukuwang malinis sa tubig, so kailangan mo siya.
3: May ganon pa.
4: At isa pa, yung mga basic na nakikita
3: meron
4: natin
3: pa
4: sa bahay.
3: Meron online? I-affiliate natin?
4: Meron yan, meron. Meron din. Yung mga usual na nakikita lang natin sa bahay.
3: Oo.
4: T-shirt. Colors. Kasi ang color, bakit nga kailangan natin sa go bag? Ang color kasi, halimbawa lang nagkaroon tayo ng disaster na talagang kailangan natin lumigas, nawala tayo, naligaw tayo, marker yun. Kasi kahit basa ang surface, pwede mo siyang gamitin.
3: Ay, ang galing mo doon. So parang
4: yan.
3: SOS.
4: Yan.
3: Please someone there rescue me. Parang yung kanta, no?
4: Isa pa, kailangan natin ng posporo.
3: Oo.
4: Lighter. Kandila at syempre flashlight kailangan niya, napakaimportante. At wag niyo nga alisin sa inyo mga go bag ay pito. Halimbawa lamang nagkaroon ng malakas na lindol, na-trap kayo, natabunan kayo ng malalaking tipak ng bato, pwede mo magamit ang pito para masabi, malaman ng mga rescuer, nandito po kami.
3: Pero alam mo, dapat pala, no, life hack yan eh. Maglagay ka lagi ng pito, magkwintas ka ng pito.
4: Actually,
3: magkinta kaya tayong ganun. Hindi, totoo, diba? Yung aesthetic siya tingnan, pero at the same time, yung safety natin ang nakasalanan. Kasi paano kung nagtatrabaho ka nga naman sa building, takot na takot tayo lahat sa the big one, nagpe-prepare tayo, pero wala tayong pito.
4: Oo, kailangan yan, diba? Dati nga yung noon time show na Lait Bulaga.
3: Uh-uh.
4: Yung SOS sa Dataon sa Kona.
3: May pito sila.
4: May pito silang pinamimigay talaga.
3: Ito yung audience.
4: Mm-hmm. Kaya dapat talaga sa ating mga go bag, oh, sa ating tahanan, meron tayong pito. Mukhang katawa-tawa siya, pero kapaki-pakinabang siya sa oras ng emergency.
3: Uh-oh.
4: At isa pa, yung mga identification cards natin, kailangan niya nakalagay sa isang ziplock.
3: Oo, para hindi mabasa, tsaka mahirap magpalit dito. Alam mo naman, passport pa lang.
4: So para din kung sakali lang na meron tayong mga identity cards na pa pwede nating magamit.
3: Eh, mga titulo ng bahay yan, dapat ba dinadala?
4: Okay na yun, wag na yun. Iwan mo na lang yun.
3: Iba na yun.
4: Oo, okay, basta doon ka lang sa mga pinaka-importante
3: basic
4: lang. Oo.
3: Okay. Kasi diba? Baka mag-agaw-agawa ng mga kapatid eh.
4: Disaster na nakuha pang mga mkam.
3: Oo, diba? Alam mo naman, di pa tatalo.
4: Oh,
3: pero safety first, yun naman nga ang
4: yan
3: sabi ni DJ Tito, diba? Yun muna safety, hindi
4: yan
3: yung kaanuhan. Greediness first.
4: Tsaka isa pa, yung sa mga eskwelahan dati sa Makati, yung kung wala kayong hard hat, pwede naman yung mga basahan.
3: Ah, talaga?
4: Basahan sa ulo.
3: Kahit malambot, pwede
4: oo,
3: na yun.
4: Oo, basta makapal siya.
3: Okay.
4: Kasi ang sa oras ng paglindol, ang unang-unang kinakailangan mong protektahan ay ang ulo mo. Dahil kapag yan ang nadali ng something na matigas, mahihilo ka at mawawalan ka ng malay.
3: Uh-oh.
4: Okay lang mabagsakan yung braso mo, yung paa mo, basta importante, protektahan mo ang ulo mo.
3: Oo, syempre,
4: no,
3: diba? Nandiyan lahat ng ano natin, body functions natin. Mm-hmm. Kaya pag nadali yan, eh nako,
4: wala na
3: tayong mahimatay.
4: Correct. Kaya po sa lahat ng ating mga kabibes, kapag merong ginagawang libreng seminar, yung Disaster Risk Reduction and Management Office sa ating mga LGU,
3: uh-oh,
4: eh seryosohin po natin at umatin po tayo kasi libre yan.
3: Uh-oh.
4: Kasi pag sa iba may bayad.
3: Ah, talaga?
4: Mm,
3: pinapa-seminar pa, ina-arkila pa ng kumpanya para lang turuan kayo. Kaya huwag kayong magtatawa-tawa dyan.
4: Kumukha man na parang, ay, hindi naman mangyayari yan. Ay, para namang mga engot yung mga hindi! Kapakipakinabang yan. Masasabi nyo yan kapag napasubo na kayo sa oras ng emergency. Uy, shoutout sa ating mga kabibes ha, na staff ng Makati Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga po sa inyo lahat.
3: Salamat sa servisyo.
4: Thank you! At sa aming magbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan na dugdugan kasamang malupit na duo, DJ Ale!
3: And DJ Kiko Kalito.
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: Kabibes.
4: Ang lupit! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kabibes!
2: Ang lupit!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Simula July 13, ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
3: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
5: Yeah.
3: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
6: Grabe na to!
3: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Simula July 13. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
2: Ang lupet!
7: Daytoy, iti 92.3
8: FMR.
7: Ka-vibes, iti sound trip!
2: Ang lupet!

0: inyong favorite vibe. Favorite vibe.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! Ngayong araw ng Feel Good Friday sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiriwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw na kapanganakan. Ito ang para sa mga bumbunan nyo!
3: Happy birthday!
2: Uy! Happy birthday! Tara!
0: Happy birthday!
2: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
0: Happy birthday! Sana'y mabusog nyo, Camille!
2: Sino ang mga may araw ng kaarawan ngayong araw na ito?
3: Ay, syempre, birthday ngayon ni Gong Yu.
2: Uy, Gong Yu, happy birthday! Kung sino
3: ang mukha daw ni Kuya Kim sinasabi, di ba kamukha daw ni Kuya Kim
2: na? Oo nga, oo. Happy birthday po!
3: Gong Yu. Pero dito sa Pilipinas, si Marco Season.
2: Uy, Marco Season! Happy birthday, singer!
3: Oh, at gayon din si Crystal Mejes.
2: Crystal?
3: At si Minerva Maaya ng San Valle.
2: Happy birthday po sa inyo!
3: At sa ibagbasa si Sofia Vergara. Birthday.
2: Ah, happy birthday, Sofia Vergara! Kung sino ka ba?
3: Kung sino ka man, hindi ka naman kasi nagpapakain ng pizza. Paano namin malalaman?
2: Correct, boring. Walang pa pizza. Dapat ganun ito. Kapag may kaarawan kayo, hindi nyo kinakailangan maganda ng marami.
3: Okay.
2: Kahit pa paano meron kayong nakaalay sa pagkainan. Di ba? Kahit ba isang ano lang yan, maliit na cake, spaghetti na binili mo na luto na.
3: Tama.
2: Okay lang yun. Importante, nagbibigay pugay ka sa pag-exist mo sa mundo.
3: No? Minsan lang yan, isipin mo. Di ba you get to celebrate your birthday how many times only? Eh, dati nga inisip natin hanggang 100.
2: Mm-hmm.
3: Ngayon hanggang...
2: Di ba?
3: Hanggang ilang taon na lang ang life expectancy,
2: diba? Ay, kailan ka maghahanda kung kailan nakalatag na yung mga paa mo.
3: Parang ganun diba? Na nga, ang handa mo na nun mga mani.
2: Oo. Tapos ano, magtitipon-tipon yung mga kakilala mo Sabado ng gabi.
3: Oo, wag naman.
2: Tapos ihahatid ka Linggo ng umaga. Mga ganun.
3: Huwag
2: iiyakan.
3: Huwag muna. Oo, diba? Wag. Kaya ay advance mo na. Unahan mo na para hindi ka habulin eh.
2: Yan.
3: Dapat sa sobrang tipid mo, mani ang pinapakay mo pag birthday mo. Oo, yan tuloy. Naging mani talaga.
2: Dapat ang sineselebrate mo, yung yung araw ng pagkakasilang mo sa mundo, hindi yung kailang kalilisan.
3: Tama.
2: Ganon! Kaya naman, mga ka-vibes, kung kayo po ay merong pagbati, pwede kayong tumawag sa 0954-4061-967. Again, 0954-4061-967. At ganoon din, magandang umaga po, nanonood ngayon sa ating TikTok Live, si Jeff Tasoloveros. Sabi niya, dahil dyan, Kiko, maghanda ka sa birthday mo next week. Ala, obligado patuloy. Si Jandel Daen. Buenos dias, senyor. Hindi ko naintindihan, man nagmumura ka na ayoko. Ayoko ba sa kanya? Wala ka dyan. Si Hail Mary. Magandang umaga. Hail Mary. At ganun din si Dimple. Sabi niya, ikaw DJ Kiko, pag nakita, yakapin kita sa leeg.
3: Lang.
2: Sakali mo lang kay bibi ko. Char. At sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga likod ninyo!
3: Happy birthday!
2: Correct! Happy birthday! Kanta na! Woohoo!
0: Happy birthday!
2: Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain!
0: Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami.
2: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan kasama ang malupit na duo, DJ Alex
3: and DJ Kiko Calico.
2: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupit! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes
1: ang lupit!

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: Simula July 13, ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yup!
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Simula July 13. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
5: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

0: Malubid na duo, DJ Alex!
1: Together with DJ Kiko Calico.
0: At heto na nga, DJ Alex at mga ka-vibes. Naku po, dahil nga sa bagyong Inday, ay nag-anunsyo na po ang ilang mga LGU ng suspensyon ng klase sa iba't ibang lugar sa buong Metro at Mega Manila. Unang-una na dyan, ang lungsod ng Maynila, suspendido na po ang klase sa elementarya at high school. Yeah!
1: Tayo ah!
0: Pero may ibang mga LGU ang magpasa hanggang ngayon ay talagang antatag. Hindi pa rin nag-aanunsyo dahil ika nga ay naghihintay pa sila ng pinakahuling latest na weather update ng PAGASA. Ang Taguig at ang Makati ay hindi pa ulit naglalabas ng kanilang suspensyon. O hindi pa naglalabas ng anunsyo ng suspensyon ng klase. Pero yung iba gaya ng Manila, Pasig yata meron na rin. Antimano, wala pong pasok ang mga bata.
1: Kasi yun, 'di ba, na nakapasok na sa katay bagaano. So ganyan naman minsan ang bagyo, 'di ba? Traidor, akala mo wala.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba, mamaya bubugso.
0: Oo. Ay, sinasabi nga ng ating mga ka-vibes na nanonood sa ating TikTok live. Sa kanila daw lugar, sa Pampanga, napakaaraw. Si Sir Van Jerwing, sabi niya dito wala pang ulan. San ka ba? San ka ba, Jerwin? Ganun talaga, hindi naman porke umulan sa ibang lugar, uulan din sa lahat.
1: Pero sa Batangas daw, malakas ang ulan.
0: Oh, sa South. Gaya sa amin, sa Bacoor. Nung umalis ako kanina, napakadilim ng langit at malakas ang busang ulan. Pero pagdating dito sa Quezon City, wala!
1: Paiba-iba.
0: Iba-iba, oo. Hoy, ka-vibes, pwede kayo tumawag ha. 0954-406-1967 para sa inyong mga pagbati. O, tamo, kakasabi ko lang. Hello! Hello? Hello? Hello, sino to ka-vibes? Nagkasaan ka?
2: Carmel.
0: Ha?
2: Carmela po.
0: Si Carmela, nagkasaan ka, Carmela?
2: Taga-Binyan.
0: O, Carmela, bati na! Go!
2: Work
0: Carmela, lakas ang mong boses mo, be. Oh my goodness.
1: Si Carmela, yung tono parang ano, nagpa-pray for blessings. Parang bedtime story.
0: Lakasan niyo po yung boses niyo at ilalayo niyo yung inyong monitor ng radyo para hindi mag-feedback. Sabi ni Dimple dito sa Bukawe, maaraw. O, tamo? Di ba? Si Bebe Panaligan, sabi niya malakas ang ulan sa Batangas. Oo nga, kakasabi lang namin. Si Sir Van Jerwin, dito sa amin, sa Montalban. Ah, wala pa doon ulan sa Montalban. So iba-iba nga, pero pagdating sa South, yan, Bacoor, Laguna, Muntinlupa, malakas ang ulan. Kaya po, ingat po tayo mga ka-vibes. Pwede kayo tumawag, 0954-406-1967 para sa inyong pagbati. At magandang umaga din kay Altesa Herrera Sino Cruz na founder ng Cherubabes. Gising na siya!
1: Nakita ko yung ano ha, mga member, yung ba yun, yung mga mapuputi ang buhok.
0: Oo, yun, Cherubabes, diba?
1: Yun. Basta may gray hair ka na.
0: Oo, pwede na.
1: Kumakaway na ang registration. Wala namang masama, diba?
0: Meron
1: kasing mga, alam mo yun, yung talagang pinagigiliwan, pinagigigila, ng mga medyo tita na. Hindi ko alam anong criteria dyan. Dapat ba yung mga lalaki mukhang mabango? Eh si Chero mukhang mabango.
0: Oo, talagang parang kada pawis niya. Hindi ka makakaamoy ng amoy kalaban. Talagang sobrang...
1: Ito yung talagang re-regaluhan mo ng tatlong assorted na bimpo. Tapos sabi mo, paki-ano na lang ha, paki-puna sa ano mo. Tapos kukunin mo rin pagkatapos. Aamoy mo ng
0: buisit ka.
1: Yung mga cherubabe, dapat ang ano natin, pag giveaway sa loot bag, ano, bimpo.
0: Tatlong assorted na bimpo.
1: Bakit yan yung mga usong regalo nung araw, di ba? Hanggang ngayon, uso pa rin naman yan.
0: Pwede pa rin naman.
1: Nakalagay na kasi siya sa box, kaya maganda pag ipinalot mo ng wrapper. Pag-box.
0: Pwede mo tawag. Hello? Sino to? Hello?
3: Hello po?
0: Hello ka, Barb? Sino to? Taga saan ka?
3: Ako po si Thomas.
0: So, Thomas! Taga saan ka, Thomas? Pakihinaan mo yung radyo mo. Thomas, taga saan ka? Thomas! Dinig mo ba kami, Thomas?
3: Taga-Naik Cavite po.
0: Ah, Taga-Naik Cavite. O sige, Thomas, bati na!
3: Binabati ko nga po lahat ng mga nakilala ko, mga kaibigan ko. Mga kaklase ko dati sa high school, elementary. Shout out po sa inyo, kilala nyo po kung sino kayo. Saka po yung ano po, mga kaibigan ko noon, hanggang ngayon. Birthday po ng nanay ko nung nakaraang linggo. Bilang po.
0: O, bilang din happy birthday sa nanay mo. Okay. O, Thomas! Paano mo kami na natagpuan?
3: Ano lang po, iklo-klo. Ako po yung case.
0: Sorry, ano yung ulit, Johan?
3: Pigit ko lang.
0: Tok na. Medyo putol-putol, Thomas. Pero maraming salamat, ha, Thomas. Mula sa Naik Cavite. Thank you. Mag-iingat ka.
1: Bye-bye.
0: Salamat, Thomas, ha. Thank you. Si Thomas po mula sa Naik Cavite. Ka-vibes. Mamaya-maya, pwede pa rin kayo tumawag 0954-406-1967 at pagsabi naman ng alas 10, ang ating SKL!
1: Share ko lang.
0: Ang kwentong may kwenta! Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhang dugdugan at gulitan dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
1: Bye-bye!
0: Ang lupet! 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
4: Ang lupet.
0: Grabe, 924 na.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
6: ACS. Mula sa number 1 smart dishwashing case. Tanggal.

0: is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Good mood siya! Ang lupet!
2: Simula July 13, ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes, wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
2: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Simula July 13. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo, 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kali.

0: inyong favorite vibe.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
3: Ang lupit mo talaga ka vibes dahil nandiyan ka pa rin, nakatutok. Simula alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kaya naman, kung meron kang gustong ipabati, aba tumawag ka na sa 0954-4061-967 at batiin mo na yan on air live! Kasama mo pa rin at narinig mo ang malupit na duo, DJ Alex at DJ Kiko Kaligot! At heto na nga. Teka, nasa na ba yun? Yung announcement ng Civil Defense Philippines Facebook page. Yung mga nag-announce. Yung mga updated na suspension ng klase. Eto, wait lang ha. Saglit lang po. Ayan! O, diba? Nawala na naman. Ang saya-saya. Teka lang. Isa pa. Yan. Ito. Ayan. O, eto po mga ka-vibes, ang as of 9 a.m. narito ang listahan ng mga lokal na pamahalaan na nadeklara po ng suspensyon ng klase ngayong Biyernes, July 10, 2026 dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Inday, PH. Oh yeah. Bagyong Inday sa NCR mga ka-vibes, Caloocan City, Las Piñas City, suspensyon sa lahat ng antas ng klase, pampubliko at pampribadong paaralan. Sa Malabon, suspensyon ng klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado. Sa Mandaluyong, ganun din. Ngunit may modular at asynchronous learning ang ipatutupad para sa lahat ng antas, sa pribado at pampubliko. Sa Marikina City naman, mga ka-vibe, suspensyon ng klase sa lahat ng antas, pribado at pampubliko. Sa lungsod ng Maynila, suspensyon ng face-to-face classes mula kinder hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Muntinlupa naman, suspensyon sa lahat ng antas, pampubliko at pampribado. Sa Navotas, preschool hanggang senior high school, pampubliko at pribado. At shift to alternative delivery mode. Sa Parañaque City naman mga ka-vibe, suspensyon sa lahat ng antas ng klase. Ganon din, pampubliko at pribado. Sa Pateros, preschool hanggang senior high school, pampubliko at pribado. At shift to alternative delivery mode. Dito naman po sa Quezon City, Child Development Centers, Kindergarten Grades 1 to 12 at Alternative Learning System ay mag-shift sa synchronous at asynchronous learning. Sa San Juan City naman mga ka-vibes, sa lahat ng antas, pampubliko at pribado. Sa Pasay City, shift to alternative delivery modes ng learning asynchronous classes sa lahat ng antas, pampubliko at pribado. At sa Valenzuela, suspensyon sa lahat ng antas, pampubliko at pribado. Yeah! Yan naman ka-vibes, kung hindi nabanggit ang lugar mo, abay maghintay lamang ng pinakahuling update ng weather o ng panahon hinggil po sa Bagyong Inday sa lahat ng mga government Facebook pages gaya po ng Civil Defense, PH at Pag-asa. Yan! At syempre tumuto ka sa PRTV Prime Media Channel 31, DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Manila. Yan o! Ka-vibes, tawag na 0954-4061-967 para makabati ka live on air. Makikinig sa'yo ang TikTok Kiko mo. Sabi ni Miss C, pasaulat po DJ Kiko, nakikinig kami sa 92.3 FM. Going to Naiya, buong family, Cleope. Yeah, salamat po sa inyo. Dito sa amin sa Taguig, may pasok pa. We are unstoppable. Sabi ni Jeff Dadzaliberos. Oo nga naman. Sa Makati rin naman ah. We are unstoppable. Oh, sino pa? Si Ana Rosa, nakikinig daw yung kanyang asawa at anak niya. Maraming salamat po sa inyo. Ka-vibes, tawag na kayo 0954-4061-967 para makabati ka on air at maya-maya po. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, sasa inyo na ang SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta! Makikinig kami sa lahat ng inyong mga kwentong may kuwenta, inspirasyon, konsumisyon, tungkol sa pamilya, barkada o kung sino-sino ba. Ikaw na ang bahala, basta kami magbibigay sa iyo ng ibang POV, point of view. Baka sakaling maging tulay ang programang ito at ang Tito Kiko mo at ganoon din si DJ Alex para mabago ang iyong pananaw sa buhay! Sabi ni Missy, salamat po. Si Gerard King Misiano, pinapabati niya lahat ng transport group. Yan din naman yung sinabi niya sa ibang istasyon. Nakikinig daw ng sabay-sabay. Oh, Jim. Galing. Kinig na lang po ako sa radyo, DJ. Out muna ako dito sa TikTok. Ay, boring. Ay, salamat, Missy, sa pamilya mo. Ingat po kayo. Sana all, pupuntang naiya. Kabayan, tawag na! 0954-406-1967. Maya-maya para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Samantala, para syempre updated tayong lahat sa pinakahuling detalye ng mga nagbabagang balita. Susunod na, FMR News Break! Kasama ang kabibes natin sa balitaan, Cherubim Ganadin! Yan ay susunod! Diyan na kayo, walang bibitaw! Magbabalik pa rin ang malubid na duo, DJ Alex at DJ Kiko Kaligot! Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes
1: ang lupet!
3: 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes
1: ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inaasahang magpapatuloy ang pagkilos ng Bagyong Inday, pahilagang kanluran habang nasa Philippine Sea pa rin ito ayon sa PAGASA. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 620 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 150 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 185 kilometers kada oras habang kumikilos sa bilis na 20 kilometers kada oras. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangang Cagayan kabilang na ang Santa Ana. Samantala, nakataas naman ang Signal No. 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, ilang bahagi ng Abra, Mountain Province, Ifugao at Ilocos Norte. Dahil naman sa pinalakas na habagat, inaasahan ang malakas hanggang matinding pangulan sa Occidental Mindoro at Antique habang makakaranas na katamtamang hanggang malakas na pagulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Tinatayang lalabas naman ng PAR ang Bagyong Inday sa Sabado, bukas at posibleng mag-landfall sa mainland China pagsapit ng Sabado ng gabi o madaling araw ng Linggo.
1: FMR News Break.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, isinusulong sa Kongreso ang panukalang paglikha ng permanenteng P3 fund para sa micro at maliliit na negosyo. Inihain ni later Representative Martin Romualdez ang House Bill number 2978 o ang Fund for Change and Advancement o P3 Act na layong palakasin at pangalagaan ang mga maliliit na negosyo sa bansa. Target ng panukalan na bigyan ng mas matibay na suporta ang micro at small enterprises na bumubuo sa halos 30% ng kabuuang trabaho sa Pilipinas. Sa ilalim ng panukala, gagawing permanente ang P3 fund sa ilalim ng Small Business Corporation bilang alternatibo sa mapagsamantalang 5-6 na sistema ng pautang. Inaasahan naman na makakatulong ito upang mas mapalago at maprotektahan ang mga lokal na negosyo sa buong bansa.
1: FMR News Break.
4: At sa ating panghuling balita, iginiit ng palasyo na hindi maaaring gamitin ng depensa ang umano'y Operation Romanov upang bigyang katwiran ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ikatlong araw ng impeachment trial, sinabi ng abogado ng Vice Presidente na si Mark Vinluan na ang mga pahayag ni Duterte ay bunga ng takot para sa kanyang pamilya dahil sa umano'y banta sa kanilang buhay. Ngunit kinastyon ng palasyo ang nasabing plot at binigyang diin na walang naipresentang ebidensya ang panig ng Vice Presidente sa kabila ng hiling ng mga otoridad na magbigay ng detalye. Iginiit ng palasyo na ang pagbabanta ay mananatiling pagbabanta anuman ang katayuan ng nagsasalita at hindi ito maaaring ipaliwanag ng isang walang patunay na paratang. Tinawag din ng palasyo na pinakamababang antas ng argumento ang mga paratang na may kinalaman ang Pangulo sa investigasyon ng NBI at binigyang diin na ito ay nasa ilalim na Department of Justice. Dagdag pa ng palasyo, hindi hypothetical ang mga pahayag ng Vice Presidente dahil naitala ang mga ito at hindi pinasinungalingan. Samantala, binigyang diin din na ayon sa batas, ang grave threats ay maaaring may kasamang kondisyon o wala.
1: FMR News Break.
4: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
2: Gutom ka na naman? Ang lupet!
5: Simula July 13, ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
5: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love Me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
5: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
7: Yeah.
5: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
8: Grabe na to.
5: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Simula July 13. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
2: Ang lupa!

0: thanks.
1: Ah, wala maglilipat ang maglipat, pangit.
2: Ayan!
1: Susunod na, SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta. Live na rin tayo sa Facebook page ng 92.3 FMR Manila. Ano ba yan? Live din tayo sa TikTok ni DJ Kiko. DJ Kiko Kalikot sa TikTok. Ang oras, 5 minuto mga libas. Ang alas 10 ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirting.

umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalil.

0: Yung favorite vibe!
1: Favorite vibe!
2: Ang lupet!
3: Kavai!
4: Ang lupit mo talaga dahil heto na ang pinakaabangan mong SKL!
3: Share ko lang!
4: Ang kwentong may kuwenta! Kavibes, live na rin tayo sa ating Facebook page 92.3 FM Radio Manila at sa TikTok account ng Tito Kiko mo, DJ Kiko Kalikot. Para syempre, hindi mo lang napapakinggan, napapanood mo pa ang radyo mo. Yan! Kung ikaw ay merong kwentong may kwenta, tawag ka na sa 0954-4061-967. Yan ay ang aming TikTok account. Viber line. At pwede ka rin tumawag ng diretso dyan kung wala ka namang Viber line, Viber account.
3: Pero load, pera.
4: Pero mas malinaw syempre kung sa Viber ka tatawag. 0954-4061-967. Handa kaming makinig sa'yo. Maraming natulungan ng programang ito. Uulit-ulitin namin na mabigyan ka ng ibang POV.
3: Nagmamalaki nito eh, di ba? Nakapagpabalik ng utang. Magkano ngayon? 400
4: pesos.
3: Ano ba ba? Nakapagpabalikan ng nag-away at munti ka na maghiwalay ng asawa. Kaya kung may issue ka rin, itawag mo na yan ngayon.
4: Oo. Kahapon ha, may tumawag. Si Sari Lerma na ikwento niya yung kanyang kakilala.
3: Si Sijel.
4: Oo. Si ano?
3: Type na si Sijel.
4: Oo.
3: Nilaglag.
4: Nakwento niya yung kanyang kakilala na si Sophie. Nakipag-eme.
3: Saan?
4: Sa pinsan buo!
3: Uy, grabe mo. Sari, may mga ganyan kapalakwe. Bakit nung magpasinabi para, diba? Parang kami na kumontak.
4: Grabe, ano? Kaya naman ikaw ka-vibes, kung alam, kung meron kang kwentong may kwenta talaga, pakikinggan ka namin. Hindi ka namin i-judge. Tawag ka na, ha? 0954-4061-967. Magandang umaga po kay John Madeha. Kay The Dimple, sabi niya, bye na, DJ Kiko. Lobat na ako. O kailan naman. Seth Garcia, magandang umaga po. Si Trinidad Rosol. Siyempre, magandang umaga din kay Miles. Kay Gustavo. Wow, kontrabida. Kay Altesa Herrera, si Inu Cruz. Sabi niya, talagang sobrang gusto ko po na maging presidente ng Chero Babes. Gusto talaga, Altesa. Mapilit. Magandang umaga din kay Letlet. Kay, ano to? Pasensya Paule, 66. Oo, medyo hindi. Ang hirap kasing basahin ng ibang pangalan, yung mga username sa TikTok. Pero magandang umaga po sa inyo. Watching live from Oriental Mindoro. Si Seth Garcia, si JP Regañon, magandang umaga po sa iyo. Feel good morning din kay Adrian Sabroso, sabi niya, magandang umaga po sa inyong dalawa from Rosario, Etivac. Ayan. Magandang umaga din kay Sari Lerma. Ayan, sabi niya, mga ka-vibes, tawag na po kayo. Ayan, salamat po. Live po tayo ha, Facebook page. 09. Ano ba to? Friday na kasi. Bakit ganun, no? Pag araw ng Biyernes, huling araw ng pagtatrabaho, yung isip mo lumilipad. Lumilipad na naman ang isip mo.
3: Dami mo na kasi yung gustong ibang gawin. Iniisip mo na yung ano niya.
4: Magandang umaga din. Kaya John Vincent Sagrado, sabi niya, magandang umaga po. I love you, DJ Alex. May pagano ko. Si Jail. Ano to? Galen. Good morning, DJ Kiko at DJ Alex. Pa-shoutout po kami dito sa La Union na malakas po ang ulan. At pa-shoutout na din po sa mga anak ko na sina Nico, Eli, Jeru, Miguel at Gavin Mateo. Thank you po and God bless you. Thank you! Lady Jean, magandang umaga. At si Delin Del Socorro. JP Regañon, sabi niya, shoutout po sa SJBCTM at sa mga taga-class 90. Bagong graduate ng Kursilyo. Uy, Kursilyo, alam ko yan. Diba? Anong-ano mo? Anong dekurya mo? Mga dekurya, yan yung mga ano. Parang pag nagkukursilyo kasi, yan yung pumupunta kayo sa isang parokya. Tapos dyan kayo nagtatagal ng isa hanggang tatlong araw. Para kayong, anong tawag dun? Yung nag, basta nagsiseminar kayo dun. Na about life, about faith. Oo. Walang uwian yun. Pero, hindi ka uwi, pero sagot lahat sa'yo doon. Pagkain, accommodation.
3: Saan may ganyan? Parang gusto ko yatang mag-marathon ng ganyan. Libre na lahat.
4: Pero wala, ano yan talaga, ha? Sakripisyo yan. Talagang, ano dyan, ibibigay sa'yo yung konsensya ng buhay sa kursilyo.
3: Para pwede. Mm-hmm.
4: Tapos, mag-ano kayo? Igugrupo-grupo kayo yan. De Curiang, ano, De Curia San Mateo. De Curiang San Felipe, ganyan. Sa akin, ano, De Curiang San Goku.
3: Talaga ba?
4: De charot lang. De Curiang San Mateo.
3: Kailan pa ba na-canonize at naging santo si San Goku?
4: Eme. Di ba? Mga ganun. Eh, masaya siya. Masayang experience. Kaya sa lahat po ng mga nagkursilyo, ingat po kayo at naway maisa puso natin yung ating mga natutunan sa kursilyo. Tawag na kayo, 0954-406-1967. Yan ang aming Viber line. Sabi ni Delin Del Socorro, pasodol po. Del Socorro family. Lady Jean Mo, good morning po, Kiko. Kung kailan na sa school, tsaka mag-announce, walang pasok, giggle much. Yun lang. Kababanggit mo lang kanina, Alex. Diba? Yung iba kasing LGU ng ano yan eh, kinakalkula kasi nila yung gagawin nilang desisyon. Nga naman kasi kanina, napaka ano, may ibang bahagi ng Pilipinas na matirik ang araw. Meron naman talagang umuulan ng malakas. Kaya yung iba hindi sila kagad makapag-desisyon kasi nga naman kung magsususpinde. Tapos tirik na tirik ang araw, di parang katawa-tawa, di ba? Pero ngayon naman, meron naman, ayaw magsuspindi kahit ang lakas-lakas na ng ulan. So, depende yan. Magbigayan na lang tayo, ha? Ang importante yung ating safety at yung safety ng ating mga anak. Magandang umaga, William Mortel. Sabi niya, sino ba kasi love ni JV? Ikaw ba? Ay, hindi ko maintindihan to, be. William Mortel, Adrian Sabroso. Magandang umaga po sa inyo. Si Bebe. Tamiya, tama po. Oo nga eh. Lenny Jean, Ryan Rase, si Kim, Andrea May. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tawag na kayo, 0954-406-1967. Uy, mayroong ano dito. May nag-message yun. DJ Kiko. Ayan, si Arnold Cielo Carino. May tanong lang po ako. Bakit po wala... Ano ba yan? Bakit wala pong FM radio Kamsur? Ah, dihintay na lang natin.
3: Patayin mo kaya mag-franchise.
4: Mag-ano ka mag-franchise? Hindi ko rin alam masagot. Ano ba yan? Si Delin Del Socorro, pasado po sa aking mga... Ano to? Bana nga.

0: yan? Ha?
1: Translate mo sa Tagalog. Oo, yung dialect niya. Parang sa ano niya eh, sa probinsya niya. Hindi ko maintindihan eh ha, pasensya na. Edo ba, merong nagtanong. Bakit po yung anak ko, sa tuwing nagtatanong ako kung anong assignment, parang walang naririnig. Pero sa tuwing manghihingi siya ng baon, bakit parang kasalanan ko pag hindi ko narinig?
2: Number one.
1: Yan na.
2: Baka wala na kayong panlinis ng tenga sa bahay. Yun talaga yun. Ipa-check mo din sa ENT. Seryosong usapan ah. Kasi hindi natin nakikita yung mga dumi-dumi dyan. Malay mo, meron talaga. Pangalawa, obligasyon mo naman din talaga magbigay, so hindi na dapat manghingi. Pero pangatlo, sa mga bata dyan, wag namang petix. Hindi yung binibigay na nga lahat sa yung gusto mo, pati assignment ka tatamaran mo. Ikaw ba matamad kang gumawa ng assignment?
1: Nung aaral ako, tamad ako. Mas gusto ko, ayoko yung sulat-sulat eh.
2: Gusto mo yung performance na
1: performance
2: agad.
1: Performance na agad. Oo, natatagal lang kasi ako, parang
2: pero
1: ano.
2: Pero totoo yan. Iba-iba tayo talaga ng preference at gusto. At eventually, sa pag-aaral mo din, marirealize na, ay, ito pala gusto kong gawin, mag-hosting.
1: Yan.
2: Sumayaw. Mag-acting-acting.
1: Diba? Iba-iba tayo ng pakulo sa buhay. Iba-iba tayo ng gusto.
2: Mapagalita mo na lang yung teachers.
1: Diba? Itong nag-message na to, para sa anak, anak, yan ay mananatili mong mga magulang. Maswerte ka at may nagpapaaral sa'yo. Diba? So, kailangan, yung pagtatanong naman ng nanay mo, kung nanay mo man to nagtatanong, eh, responsibilidad mo rin naman bilang anak na gawin yung bagay na ikaw rin naman ang makikinabang balang araw. Diba? Hindi na kinakailangan yung tanongin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Doon naman sa nanay, ma, o nanay man to o tatay, maglinis tayo ng tinga, be. Para walang away. Diba? Ang importante, maitawid natin ang araw-araw, lalong-lalo na yung pag-aaral ng ating mga anak. At syempre, yung mga anak naman, intindi natin ang ating mga nanay at tatay, ha? Hindi naman perfecto ang ating mga magulang. May mga discrepancies yan. May mga imperfection yan sa katawan. Halimbawa, yung nanay mo, bingi. O, di ba? Mahina ang pandinig. Eh, unawain mo naman. Syempre, hindi lang naman ikaw ay nakasikaso niyan. Sa dami ng mga pinapriorited niyan sa buhay, mapag-aral ka lang, palagpasin mo na yon. Di ba? Nangingi ka ng baon, hindi ka agad narinig, hindi ka naintindihan. Okay lang yon. Yung iba nga eh, walang mga magulang. Di ba? Be grateful. Hindi naman perfecto ang ating mga magulang. May mga descript ano? Sabi ni Sha Tamaldita Suplada. Kompletuhin. Fill in the blank. Adrian Sabroso, huwag kayong tatamad-tamad mga estudyante. Hindi porket walang pasok sa school, may online class or blended learning, okay na. Stop it, Kiko! Don't say the tagline of ibang estasyon. Ay, pinuturuan mo ako, ha? Okay.
2: Station manager yan, nagagalit
1: sa'yo. Adrian Sabroso, black.
2: Iba daw ang sinabi mo, ano. Tagot ka kay Sir. Ano yan?
1: Adrian Sabroso. Che. Lady Jen mo, sa aking kamanghingi ng baon, may sahod na bigyan kita, 20. O, sige. Gusto mo yan. Si Bebe, sana narinig yan ng anak ko. Ota mo. Diba? Para sa mga bata na wala pang inaatupag kundi ang kanilang mga sarili at ang pag-aaral. Makinig tayo sa ating mga magulang dahil kung ano man ang sabihin sa atin ng ating mga magulang, pagalitan ka man yang questioning ka, yang mga bagay na yan ay hahanapin mo balang araw. Yan ay pakikinabangan mo pagdating ng panahon. At kapag ang panahon mo na ang dumating, mauunawaan mo ang role ng isang magulang. Amen! Amen! Hindi lahat porque ang mga magulang natin ay napabagalitan tayo, magdaramdam tayo, di ba? Maswerte ka! Merong sumisitang nanay at tatay. Yung iba wala nga ni, di ba?
2: Mamimiss mo rin yan.
1: Mamimiss mo rin yan. At hindi, ikaw bata ka, ikaw ka vibes na nakakabata, na nag-aaral, mararanasan mo rin yan. Balang araw, magiging magulang ka rin. Mararanasan mo rin kung paano ka magsuminghal sa nanay at tatay mo, kung paano ka magdabog, kung paano ka magsikreto sa kanila. Pag ginawa yan ng anak mo sa'yo, nako, ang sakit! Mapapasabi ka sa anak mo na ang lupit mo! Oo. Kaya do good, feel good! Di ba? Sabi ni Lady Jean, ni Bebe, at ni, ano to? Oo. Sabi nila, tama, 101%. Correct naman, di ba? Hindi natin maiintindihan pa sa ngayon ang ginagawa ng ating mga magulang. Sangkatutak at katakot-takot na sermon ang aabuti natin sa mga yan. Siyempre, mapapagalitan ka. Sisitahin ka at questioning ka, DJ Alex, di ba? Kasi gusto lang nilang mapabuti tayo. At tayong wala pa namang experience sa buhay, kakaibat at kadikit natin ang pagkakamali. At ang mga magulang natin, dahil nauna sa atin yan, inilatag na nila ang daan para sa isang tuwid na daan.
0: Tuwid na daan!
1: Diba? Tuwid na daan, ayaw nila tayong mapahamak. Ibig sabihin, kahit napapagalitan nila tayo, pero ayaw nila tayong mapahamak, yan ay patunay, ano ba na mabubulol ako? Yan ay patunay lang na mahal tayo ng ating nanay at tatay. Kaya huwag tayo basta-basta nagdaramdam. Gusto po, wala pa tayo may pagmamalaki sa buhay na ito.
2: Sabi kasi nila, abay, ang mga bagets daw ngayon medyo sensitive.
1: Ay, nako, sensitive. Tumigas lang ang buto mo, matigas ka na rin. Huwag ganon. Wala pa tayo may pagmamalaki kumpara sa mga pinagdaanan at naging experience ng ating mga magulang. Ang ating
2: pero
1: mga,
2: totoo yung diba? Sinasabi nila na papunta pa lang.
1: Pabalik na ako. Totoo yun. Ibig sabihin nun, nadaanan ko na lahat yung mga dadaanan mo pa lang. Kaya huwag kang mas marunong sa nanay at tatay mo! Di ba? Gusto nyo nagagalit pa yung tito nyo eh. Kasi merong ganyan eh, na-experience ko, narinig ko, sagot ng sagot sa nanay niya. Ay naku, ang sarap sampigain ng bibig! Talaga. Huwag na huwag kayong sasagot sa nanay at tatay nyo, ha?
2: Na
1: parang pag umasta kayo, mas maigi pa kayo sa kanila, mas mainam pa kayo.
2: Tapos may bit-bit na mga malalaking iPad.
1: Oo. Eh kanino rin ba galing yan? Di ba? Nagmamalaki ka.
2: May anak kang ganon, tapos sinasagot ka, tapos may iPad. Anong gagawin mo sa iPad niya?
1: Ay, nako!
2: Kunin mo na lahat, wag lang ang iPad sa bata. Benta ko yan.
1: Ay, nako! Di ba? Nagmamalaki kayo. Eh, kung ano man ang meron ka ngayon, saan magagaling yan? Di ba sa nanay at tatay mo rin? Sabi ni Joby, ano ba dapat gawin pag ganyan ang anak? Alitan mo na lang, bili ka ng bago. De, nasa upbringing naman yan eh. Ikaw pa rin ang masusunod bilang magulang. Ikaw pa rin ang may control ng sitwasyon. Kaya syempre din, kung ano ang nakikita ng ating mga anak sa mga magulang, eh yun din yung nagmumukhang tama. Kaya dapat sa mga magulang din naman, maging mabuting ehemplo tayo. Huwag natin ipaubaya to alone sa mga teacher, sa mga barkada at sa mga taong nakakasalamuhan ng anak natin. Dahil unang-unang dapat pumupronta para mapabuti at maging maganda ang paglaki ng ating mga anak e tayong mismong mga magulang! At dahil walang tumatawag, tatapon namin itong telepono. Basta tumawag kayo 0954-406-1967 sa aming pagbalik. Tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kulitan at tatagab na tayo ng tawag ng ating mga kabibes para sa ating SKL. Ang kwentong may kwenta. Kasama pa rin ang malabito duo, DJ Alex.
2: DJ Kiko Kalito.
1: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
0: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex
5: at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalikot.

0: favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: The vibes.
4: Ang lupet mo ka vibes. Dahil live pa rin tayo sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila, at ganun din sa ating TikTok, DJ Kiko Kalikot, para sa ating SKL. Ang kwentong may kwenta. Tawag na kayo 0954-406-1967. Pakikinggan namin ang inyong sentimiento, inspirasyon, konsumisyon, kung ano pa yan, basta makakatulong sa inyong buhay. Okay lang yan. Yeah! Magandang umaga kay Adrian Sabroso. Pangalan nito, Maria Gracia. Sabi niya magandang umaga po. At ganoon din kay Ricky Francisco. Magandang umaga. Magandang umaga rin. Nanonood sa ating TikTok live. Si Ana Bulano, Joe Marita Canay, Mark Anthony Concha Puzon, Love Story 1954. At si Manika, sabi niya wala daw silang pasok ngayon dahil nagdeklara ang kanilang LG. Ingat kayo.
5: Ano ha, gawain bahay.
4: Si Jing, magandang umaga, Jing. Tawag na kayo, 0954-406-1967. Saktong-sakto, sarap magkwentuhan ito dahil Biyernes at maulan pa, malamig. Dako, kung ano man ang kwento mo, pakikinggan ka namin. Sarap magkwento kasi kapag ganitong gloomy ang panahon. Yung mga gusto mong i-throwback, nasaktan ka man, nagkaroon ka ng inspirasyon, na-inlove ka, okay yan, kahit ano pa yan. Basta kwentong matino at kwentong may kwenta, pakikinggan ka namin dito sa SKL.
5: Kaya tawag na.
4: Si Kate Yumi, shout out DJ Kiko, sabi niya. Kate Yumi, magandang umaga. Ganun din kay Jean. Si Ricky Francisco, ah. Oy, Ricky Francisco, sa mga kasama mo dyan, ah, sa tahian, tama ba? Kung doon ko nagkakamali, tahian yung pinagtatrabahuan mo. Ingat kayo, ha? Oo, wala mapupudpud, ang daliri. Magandang umaga din kay There. Sabi niya, shoutout po, There! Tawag na, 0954-406-1967. Kapag wala pa rin tumawag, tatapo namin doon telepon. Dali na!
5: Tawag na!
4: Oo.
5: Sabo na kasi number.
4: Pwede kayong magtago ng inyong tunay na pangalan, ha? Identity, para kahit kung kayo nahihiya, okay yan. O, diba? Dali na. Ayan! Meron nang tumawag. Hello!
6: Hello?
4: Hello? Kavibe, sino to? Taga saan ka?
6: Kalubang, Kalamba.
4: Kalamba, Laguna. Oo.
6: Yes.
4: Ano pangalan mo, Kavibes?
6: Indolorito po.
4: Ano na, sorry? Anong pangalan?
6: Indolorito, ma. Ay, sir.
4: Dindo? O, sige, ikaw na lang si Dindo.
6: Dindo po, Dindo.
4: Yeah. Dindo, dito ka sa telepono mo makinig, ha? Ibaba mo yung ano mo, hinaan mo yung monitor mo kasi delayed yung ano eh, delayed yung dating para magkaintindihan tayo ng maayos, ha? Dindo!
6: Sige po, sige po.
4: Ayan, okay. Dindo! Bakit napatawag ka? Anong atin?
6: Ayun, heartbroken kasi.
4: Ha? Dindo, lasing ka ba?
6: Heartbroken po.
4: Dindo, pahinaan yung ano, yung monitor mo para magkaintindihan tayo. Narinig ko pa eh. Diyan ka nakikinig eh. Okay? Okay na?
6: Sige po.
4: Sasabi ka. Tagay kasi ng tagay eh. Oh, Dindo, okay na. Hinaan mo, ha?
6: Okay na po.
4: Yan. Oh, yan. Kung di mo hinaan yan, ikaw hinaan ko. Oh, Dindo, ano nga tayo? Napatawag ka?
6: Pili po bang humingi ng payo sa inyo, DJ?
4: Oo naman. Diyos ko, basta ikaw. Lakas mo sa amin. Ilan taong ka na ba, Dindo?
6: I'm 37.
4: Uy, 37? Oh, sige, Dindo. Ano man ang gusto mong ihingi ng payo, i-share mo na!
6: Eh, meron kasi akong girlfriend dito. Eh, pinipiraan lang kasi ako eh. Alam niya naman na seryoso ako sa kanya. Tapos yung nakuha niya na yung gusto niya, hindi na ako kinokontak.
4: Girlfriend, may girlfriend ka?
6: Yes po.
4: Ilan taon na tong girlfriend mo?
6: Actually, magkailad lang kami.
4: Magkaano?
6: Magkaedad lang po kami.
4: Hindi, sorry, di ko mag-get.
5: Magkaedad lang.
4: Ah, magkaedad. Okay, sige.
6: Magkaedad lang po kami.
4: Oo. Huwag mo isubo yung ano, ha? Huwag mo ilagay sa bungang. Hindi ko intindi.
5: Feel ko kasi may namimiss siya kaya siya nang gumagawa.
4: O, Dindo. O, sige. Anong problema nyo nitong girlfriend mo? Naitago natin sa pangalan si Ana.
6: Matagal na po kayo mag-relation ito. Ay, meron lang kasi siyang makitang sa totoo lang, nawalan ako ng time sa kanya eh. Kasi focus ako sa trabaho.
4: Okay.
6: So, so lagi na lang ako nung papadala sa kanya kasi medyo malayo ako sa kanya eh.
4: Okay. Ikaw din do ay nasa Laguna. Yung girlfriend mo ay nasaan?
6: Ano, nasa Makati siya.
4: Naku, Makati po. Okay.
6: Nawalan ako ng time sa kanya kasi lagi akong panggabi.
4: Ano bang trabaho ni Dindo?
6: Ano po ako sa ano sa bangko ako nagtatrabaho.
4: Sa bangko ka nagtatrabaho. Particular, ano ka doon?
6: Driver po ako ng armored.
4: Ah, okay. Ah, okay. Driver ka ng armored van. Itong girlfriend mo, kaedad mo, at ang gusto mong ihingi ng payo ay nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Tama ba tayo?
6: Parang ganun po. Pag kumukontak lang siya sa akin, pag may kailangan lang sa akin, pag wala, hindi na.
4: Nako.
6: Tapos nalaman ko na mayroon na pala siyang iba, kaya pala yun ang...
4: Teka.
6: Kaya pala kumukontak lang siya sa akin.
4: Dindo.
6: Hindi nila lang pera, ganun.
4: Dindo, confirm na ba na mayroon siyang iba?
6: Yes po. Okay. Hindi ko nga matanggap ngayon. Nag-iisa lang ako dito sa boarding house, kaya nagkaroon ako ng pagkataon na inaantay ko yung... programa mo kasi gusto kong mailabas yung sama ng loob ko eh. Wala na akong ibang mapagsubukan dito kasi nag-isa lang ako dito sa Laguna. Hindi naman po talaga ito rito sa probinsya namin sa Bicol.
4: Ah, taga Bicol ka talaga. Oh, tamang-tama ah. Bubuti talaga by God's grace napakinggan mo kami din do. Yung programang ito ginawa naman talaga para sa inyo, di ba?
6: Apo.
4: Dindo, ilang taon na kayo na itong girlfriend mo?
6: So, di ano na po kami, mag-2 years na.
4: Tapos, tuwing kailan kayo nagkikita?
6: Pagka tuwing linggo lang kasi wala akong trabaho, napunta ako sa kanya. Minsan siya napunta dito.
4: Uh-oh.
6: Okay naman yung mga nakaraan namin. Ngayon lang po nagbago, siguro mga 2 buwan po. Kaya napilitan na akong humingi ng advice kasi wala naman akong mga mahinga na rin dito gawa ng una eh. Kaya naman ako sa mga kawangit ko.
4: Dindo, for sure naman, yun naman yung sasabihin ko ng Tito Kiko mo na kahit hindi mo pa nakikita, pero naramdaman mo na may kakaiba na. Tama ba?
6: Opo, yun nga po ang ano po, yun yung palagay.
4: Nung naramdaman mo na parang may something off at may kakaiba dito sa girlfriend mo, sinubukan mo ba siyang tanungin, kausapin, personal man o through chat?
6: Sa totoo, isang bis ko lang po siya tinanong, parang nililigaw niya ako eh. Kaya hindi na ako na pumilit sa kanya sa paulit. Iba kasi magalit sa akin. Alam niyo naman po, mahal na mahal ko yung tao. Kaya ayaw ko magkaiwalay kami. Kaya pag yung nililis niyo yung usapan namin, in-accept ko na lang kasi ayaw ko naman yung mag-away kami.
4: Dindo, particular, nung kinausap mo siya, ano yung eksaktong mga salita ang binitaw mo sa kanya?
6: Tinanong ko sa kanya. Bale, tinanong ko po siya nang hindi naman masyadong diretso sa kanya. Tinanong ko lang kung okay pa ba tayo or may problema ba, ganun, para maayos natin. Sagot niya sa akin, parang hindi sigurado eh, sabi sa akin, basta ano lang daw kami, parang ganito yung setup namin, parang wala na ito, nagulo na nga ako eh.
4: Hindi, anong, hindi mo ba tinanong sa kanya kung may iba na ba?
6: Ano po?
4: Tinanong mo ba sa kanya ng diretso? O nagpapaligoy-ligoy ka rin?
6: Yun po, nagpaligoy-ligoy nga po ako.
4: Ah, okay. Nagpaligoy-ligoy ka ng tanong din do. Kaya yung sagot sa'yo, paligoy-ligoy din, di ba? Okay.
6: Ano po ang dapat kong gawin ngayon, Babs, para tuloy mo na matulungan yung sitwasyon kung talagang ayaw na namin, ayaw niya na sa akin?
4: Pero Dindo, itong tanong sa'yo ng Tito Kiyo mo. Tanongin mo muna sarili mo bago natin siya tanongin, di ba? Tanongin mo muna sarili mo. Ito tayo, magkausap tayo ngayon. Kasama natin si DJ Alex. Tanongin mo yung sarili mo. Yung puso mo. Ano pa ba ang nararamdaman mo para dito sa girlfriend mo?
6: Tapos po.
4: Mahal mo pa ba?
6: Simula nung, alam mo, Pat, sa totoo lang, simula nung nalaman ko na parang nalagin na sa akin, parang mag-tipinal na ako sa kanya. Parang, kasi ang totoo lang kasi yung relationship namin, matagal na yung pinanginayang ako. Pero ang gusto ko lang talaga, kung mayroon na siyang iba, di, accepting ko naman. Kasi kung mahal mo yung tao, di, para walang problem.
4: Pero mahal mo pa nga.
6: Yes po, yes po.
4: At kung malaman mo na meron na nga siyang iba, confirm, sabi natin, totoo talaga yung nararamdaman mo. Okay ka bang i-let go mo na siya? Kung sabi niya sa'yo, ayaw niya na sa'yo at gusto niya na tong isa, yung bago.
6: Oh, kung siya po talagang gusto niyo, kung mas mali yung isa, mag-let go na lang ako. Kasi naman lagi ako nasasaktan araw-araw, oras-oras. Mm-hmm. Parang hindi na kapokus ang trabaho ko. Ganun.
4: Mm-hmm.
6: I-let go na lang, sir, kung talagang hindi niya na ako mahal. Ganun.
4: Dindo, kailan yung uli-usap nyo?
6: Ano po? April.
4: April pa?
6: April 15.
4: April pa? July na ngayon.
6: Opo.
4: April, May, June, July. 3 months?
6: Puro lang sa chat-chatting lang kami. Minsan tawagan.
4: Dindo, paano mo nakilala tong babae?
6: Actually, dito po siya nag-work sa SM Calamba.
4: Mm-hmm.
6: Kilala ko po siya, cashier siya sa department store.
4: Ah!
6: Okay naman yung ano namin eh. Maganda naman yung ligawan namin, ligaw sa kanya. Eh, hindi ko alam. Simula lang.
4: Dindo. Oh, nakinuha na siya ni Alien.
5: Alam mo, mahal pa niya.
4: Nag-feedback. Sabi ko kasi sa'yo, Dindo, hinaam mo eh. Pag Dindo talaga, ang kulit eh. Hinaam mo, sinabi yung monitor mo, magpe-feedback. At mamamatay. Ayan, namatay na nga. Oh. Para sa konteksto ng mga nakikinig sa atin, yung kwento nito ni Dindo ay isa siyang driver ng isang armored van. Kuya Dennis, baka tawag ulit si Dindo. Kuya Dennis! Wala na. Baka tumawag ulit. Eh, andiyan ka na ba, Dindo? Oh, nawala. Ang konteksto kasi nito, may girlfriend siya, di ba? Na isang cashier. Tapos, bigla na lang daw ng lamig at naramdaman niya na parang marami na nagbago. At kukontakin lang siya pag may kailangan. Naku, patay.
5: Pero confirmed ba na merong iba si ate?
4: Ayun na nga yung susunod na sana tanong natin kaso naputol
5: may
4: na eh.
5: May sinasabi kasi siya noong una na pag daw may kailangan lang, saka lang siya kinokontak. Tapos nung nakuha na yung gusto, ayun na, nanlamig na wala na.
4: Pero alam mo, DJ Alex, yun na yung isa sa mga dapat na i-consider niya, di ba?
5: Oo.
4: Isang malaking red flag yun.
5: Minsan hindi na kailangan isampal sa'yo na ayoko na sa'yo.
4: Oo.
5: Yung mga kinikilos at ginagawa. Yun na dapat yun.
4: Oo. Baka tumawag siya ulit.
5: Pero kasi mahirap naman pigilan yun. Hindi mo naman pwede turuan bigla yung puso mong stop loving her just because ginawan ka ng masama.
4: Mm-mm. Pero feeling ko, napakaraming beses na siyang nasaktan itong babae.
5: Mahal na mahal.
4: Mahal niya eh. Oo, ramdaman naman sa kwento niya eh. Ang problema lang kasi, gayon ang problema eh. Kapag mahal, tayo yung mas nagmamahal,
5: totoo.
4: Nagmumukha na tayong tanga. Sa
5: mas
4: totoo.
5: Willing kang masaktan ng paulit.
4: Kaya nating maging bingi, maging bulag. Kaya nating itapon lahat eh. Kasi mahal natin eh. Kahit nakikita na natin na walking red flag ang isang tao, pero pag mahal na mahal natin, nababaliwala yun eh. Siguro sa una magagalit tayo, pero eventually, mapapatawad din natin.
5: Totoo.
4: Diba?
5: Sa red flag kasi, hindi mo yan nakikita kapag mahal mo ang isang tao.
4: Oo.
5: Because kapag sa pagmamahal, may kaakibat yan na hope. May kaakibat yan na pag-asa na magbabago pa ito.
4: Mm-hmm.
5: And you don't see the walking red flag. You mm-hmm. only see the potential that tomorrow, this person might be better. Di ba? Magiging mabuting tao. Kaso ngayong ngayon ang pinag-uusapan. And mm-hmm. in the process of hoping na magbabago yan, ikaw naman ang paulit-ulit na nasasaktan.
4: At hindi lang paulit-ulit na nasasaktan. Hindi niya rin namamalayan na babago na rin siya ng tao na to the way na gusto nung ibang tao at hindi na siya yung siya mismo. Di ba? Para lang makapag-adjust at para lang hindi niya masaktan din yung babae. Na kahit hindi na siya yon, hindi siya willing magbago at hindi naman dapat siya magbago. Kaso napipihit yung sitwasyon na nagiging favorable na lang sa isang tao.
5: Siya ang affected ngayon na isipin mo si ate. Sabihin na natin totoo yung hinala niya, may iba.
4: Mm-hmm.
5: Nagpapakasarap, nagpapakasaya. Tapos siya, walang mapagsabihan, nalulungkot, mag-isa.
4: Ayun nga yung catch
5: dun. Pinapatulan tayo, pinapatos tayo.
4: Hindi, ayun yung catch dun eh. Wala siyang ibang mapagsabihan. Siya yung dehado dito sa kwentong to. Kaya napatawag siya sa programa natin para humingi ng payo at para mailabas yung kanyang nararamdamang sakit ng loob, di ba? Yun yung pinakamasakit din dun eh, na wala kang bawi, na wala kang magawa. Kahit alam mo nangyayari sa paligid mo, niloloko ko nito, pero wala akong magawa. Unang-una, magkalayo sila. Pangalawa, kahit manakumprontahin ko silang dalawa o yung babae mismo, ano pang magagawa? Eh ayaw naman na sa akin.
5: May iba na eh. Oo.
4: May iba na, nagpapasaya. Eh kahit naman ipilit ko sarili ko, magmumukha lang akong tanga. Ouch!
5: Diretsahan pero totoo yan. No? Masaktan ka man ngayon, yun ang realidad talaga. Pero at least masasabi mo sa sarili mo na you're capable of loving this person so much na kaya ka nasaktan ng ganyan. Yung pain na yan is a reminder nung klase ng tao kung sino ka, di ba? Na mabuti ka, malaki ang puso mo, hindi lang malaki ang ano.
4: Di for sure, nakikinig to ngayon si Dindo. Sorry Dindo, ha, wala na tayong time ha.
5: Uh-oh.
4: Na-late ka lang ng tawag.
5: Si
4: pero
5: Dindo nasa kabilang stasyon na nakikinig.
4: Oo ngayon, hindi ko rin alam sa kanya. Namimiss mo ba dito Dindo? Pero Dindo, seryoso ha, napapakinggan mo kami. Ito lang yung gustong sabihin sa'yo ni DJ Alex at ang Tito Kiko mo na mahalin mo rin yung sarili mo. Huwag mong pabayaan, Ben. Nag-iisang babae lang yan eh.
5: Tama, dami dyan, B.
4: 37 ka na, papayag ka na ginaganyan ka. Na dapat sa edad mong 37, hindi na unnecessary drama ang kinikater ng buhay mo. Di ba? Hayaan mo na. Walking red flag na yun na yung sagot dun. Huwag mo nang hintayin na manggaling pa sa bibig niya. Of course, syempre kailangan sa kwento niya, hindi siya magiging masama. Kapag tinanong mo yan, ang isasagot sa'yo kung ano yung gusto mong marinig galing sa kanya. In short, magsisinungaling yan, may tendency.
5: Oo, at idadahilan pa niya potentially na ikaw naman kasi wala ka
4: ng
5: time. Drive ka ng drive.
4: Oo, so syempre, ako nalulungkot din ako. Kailangan ko na magmamahal sa akin. Hindi mo maparamdam, nagkulang ka, kaya naghanap ako ng iba.
5: Kanina sinasabi ni Dindo yun, di ba? Na parang wala na kasi akong time, nawalan ako ng time, na para bang ina-accept niya na partly kasalanan din niya bakit nagkaroon ng iba yung girl.
4: Pero hindi rin eh. Ang tunay na nagmamahal at nagmamahalang kahit wala kayong oras sa isa't isa, maiintindihan nyo yan. Siguro, some part of the relationship, magkakaroon kayo ng misunderstanding.
5: Mm-hmm.
4: Pero at the end of the day, magiging okay pa rin kayo. Ano't ano man ang dahilan.
5: May humahabol ba na?
4: Diba? Ano't ano man ang dahilan. Sino ba to? Ote na kami. Diba? Para sa'yo, Dindo, mahalin mo yung sarili mo.
5: Love yourself.
4: Kung ano man yung sagot na gusto mong marinig, wag mo nang hintayin na manggaling pa sa bibig niya dahil sasaktan mo lang ang sarili mo.
5: Oo.
4: Bilang isang 37 years old, choose your battle.
5: Tama.
4: Piliin mo ang laban mo. At ang laban na ito na ibinibigay sa'yo ng girlfriend mo, or rather, ex-girlfriend, ay hindi mo deserve. Marami pang magmamahal sa'yo at marami ka pang pwedeng mahalin.
5: Tama.
4: Kaya para sa'yo, Dindo, naway huwag ka masyado, huwag mo nang dibdibin. Lumabas ka, magpakasaya ka, For sure, may mga kaibigan ka naman, mga kasama mo sa trabaho. Lumandi ka rin. Di ba? Huwag ka magmukmuk. Pinagtatawanan ka. Siya nagpapakasaya, ikaw nalulungkot ng dahil sa kanya. Unfair yun.
5: Tama.
4: Ay, nako. At para sa mga katulad ni Dindo, na nalulungkot ng dahil sa isang babaeng walang pakialam sa nararamdaman.
3: Kabay.
4: Ito para sa inyo! Choose yourself. Choose to be happy. Maiksi ang buhay. 37, baka mamaya pagpikit mo, hindi ka nadidilat, di ba? Kaya maging masaya ka. Mahalin mo muna sarili mo. Kayaan mo na. Ganun talaga ang buhay. At para sa mga kabibes natin, i-save nyo ng number na to, ha? 0954-406-1967 para sa ating SKL. At maya-maya, magbabalik pa rin tayo para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, dugdugan at kulitan. At maraming salamat sa iyo, Dindo, ha? At sa mga kabibes natin na may mga ganitong klase ng problema, handa kaming makinig ni DJ Alex sa inyo. At magbabalik pa rin kami hanggang alas 12 ng tanghali kasama ang malubid na duo, DJ Alex!
5: DJ Kiko Kalipot!
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio,
5: Kabals,
4: ang lupet! At ang awiting ito ay para sa iyo, Dindo, at sa mga taong katulad mo.
0: Kung ang iyong program.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex
4: at ang makulit mong

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang lupit!
2: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
3: Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet! Next, pawis na pawis sa ang lupet!
4: Inig ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
4: Simula July 13, ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes, wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloko, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
7: Yeah.
4: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
8: Grabe na to!
4: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Simula July 13. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
4: Mayroon kang ka-vibe sa sound trip.
3: 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
5: At ang makulit mong

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ka-vibes! Maraming salamat po sa inyong pagtutok simula ba kaninang alas 8 hanggang ngayong oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Ka-vibes! Gusto lang po namin magpasalamat sa inyo sa pagkakataong ito. Lalong-lalo po kay DJ Alex dahil sige, bibigay ko na sa iyo ang floor, DJ Alex. Oh,
3: tayo po ay magbabalik sa ating time slot sa gabi, syempre. Uy, wow. Dahil kung may caller sa umaga, meron din nangangailangan sa gabi. Yeah. Nangangailangan eh, mapakinggan din yung kanilang mga isasangguning problema. Pero dito mas seryoso yung ating tema kasi nga syempre gabi na. Oo. Para lang hindi ka matulog ng umiiyak.
4: Yeah.
3: Makasama na ako from 9 to 12 in the evening sa Heartspeech.
4: Yun.
3: Oh, thank you ah. Matawa ka. Gusto ko na nga ampunin ng mami ko dahil sobra siyang na ano sa'yo na halin. Saka mapakinig. Ganun talaga.
4: Tita Janet, ampunin mo na ako.
3: Tuwan-tuwa.
4: Ay, Lex, maraming salamat ha sa pagsama sa atin sa Favorite Vibe. At naging maganda talaga at sobrang daming nangyari na masasayang memories kasama ka sa Favorite Vibe.
3: Tama.
4: Sa uulitin, syempre.
3: Syempre naman, hindi naman dyan nagtatapos. Mm-hmm. Tayo naman ay parang kay Sarah G na ikot-ikot.
4: Correct. Ayan. At ipapaubayan na namin sa iyo ang trono sa gabi. Ikaw nang bahala sa gabi. Kami na muna sa umaga.
3: Siyempre, bago niyo na makakasama next week, kasama niyo na dyan si Main.
4: Oo. Walang choice. Si Main.
3: Magpapainit lalo ng umaga hanggang tanghali.
4: Yan. Correct. Kaya naman po, sa mga ka-vibes natin, si DJ Main na po ang makakasama ng Tito Kiko mo. I-block niyo na po ang lahat ng social media accounts niya. Charis. Okay, si DJ May na makakasama natin sa Lunes ha, sa programang Favorite Vibe. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng ating social media accounts. Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin niyo lamang po.
3: Syempre, 92.3 FMR Manila.
4: Yan! At yun sa'yo, DJ Alex.
3: Oo, sa akin, it's Alex Baltazar. Sa lahat ng social media platforms. So, follow lang kayo kasi parami na ng parami followers natin simula nung tayo ay nagtatakbo.
4: Mm-hmm.
3: So, baka gawin ko na lang sa umaga, tatakbo na lang ako hanggang mag-start ang trabaho.
4: Wow! Maraming salamat, DJ Alex. Ha? At good luck sa iyong bagong programang Heart Speaks sa gabi. Talagang pakikinggan niya ng ating mga ka-vibes. At susundan ka talaga! Gaya ng pagsunod ng ating mga ka-vibes sa susunod na programang Love Me, Kathy G! Kasama ng isang majusi at mamiti, Kathy G is the place to be! Alas 12 hanggang alas 3 ang hapon, yan ay susunod! Asa? Sa Lunes na, maririnig mo ang bagong paandar, ang mga bagong sorpresa, at ang lahat ng iyong aabangan! Dahil ang 92.3 FMR ang Certified Ka-Vibes sa Soundtrip! Maraming salamat, Ka-Vibes! Maraming salamat, DJ Alex!
3: Thank you!
4: Salamat ha! Thank you! At sa muli nating pagkakarinigan sa Lunes na, Ka-Vibes! Sumain nyo ang malupit na duo, DJ Alex!
3: At syempre, DJ Kiko Kaliko, thank you!
4: Thank you, Alex! Dito lang, sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibes sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio,
3: The Vibes,
4: ang lupet!
3: See ya!
4: Ang oras, 11:51 na! Thank you, Alex!
3: Thank you.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
6: ACS
4: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Walang pagbabago sa estratehiya ng House Prosecution kahit dumalo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial upang panoorin ang testimonyo ng kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., posible maging senyalis ito ng pagharap ng Vice Presidente sa korte at maaari rin niyang sagutin ng personal ang mga paratang laban sa kanya. Nais ng prosecution na iharap si Lopez bilang testigo sa Artikulo 4 na impeachment case na may kinalaman sa umano'y banta ni Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Pinag-uusapan din ng prosekusyon kung iimbitahin si Duterte bilang hostile witness, bagaman maaring hindi na ito kailangan kung sapat ng ebidensya at mga testigo. Hindi naman isiniwalat ng prosekusyon ang mga itatanong kay Lopez, ngunit binigyang diin niya nasa silid ito ng magbitaw ng mga kontrobersyal na pahayag. Iginit din ng prosekusyon na wala ng pagdududa sa katotohanan ng video na umano'y pagbabanta matapos maglabas din ng bahagi nito ang depensa.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, tinanggihan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na makalabas ng detention upang dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa resolusyong may July 9 na pecha 2026, iginit ng korte na walang sapat na batayan ang motion at hindi maituturing na emergency o compelling temporary leave ang pagdalo sa paglilitis. Dahil dito, hindi pinayagan si Estrada na gampanan ang tungkulin bilang Senator Judge sa impeachment court. Nakadetain si Estrada kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa umano'y anomalya sa pondo ng mga proyektong flood control.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, mahigpit na binabantayan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang kalidad ng hangin sa Cebu matapos umabot ang ash fall mula sa pagputok ng Bulkang Canlaon. Ayon sa PDRRMO, ilan sa mga naapektuhan ay ang Toledo City, Alohinsan, Pinamunghanan at Cebu City dahil sa hanging nagdala ng abo. Nag-deploy na ang pamahalaang panlalawigan ng mga assessment team na mahagi ng mga food supplies at 500 na N95 face masks at nakahanda pa ang libo-libong karagdagang mask para sa mga apektadong residente. Ipinag-utos din ng pamunuan ng lalawigan ang mahigpit na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at ahensya para sa agarang pagtugon. Dahil sa ashfall, nagsuspende ng klase sa ilang lungsod at bayan sa Cebu habang pinapayuhan ng mga residente na magsuot ng face mask, manatili sa loob ng bahay at iwasan ang hindi kailangang paglabas.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Next, bagong riban na ang lupet!
4: Simula July 13, ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes, wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho!
6: Yeah.
4: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
7: Grabe na to!
4: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM,
2: At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Simula July 13. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Anumang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me

101.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet in your eyes, George Benson, Ka-Vibes. Happy, happy Friday, everyone. Hello po, and thank God it's Friday. Ayan, nako, isang maulan na Biyernes po. Although dito po sa may Quezon City, dito po sa area ng Metro Manila, wala pa naman nararanasan tayong matinding pag-ulan. But in some areas, nako ha, syempre mga under signal typhoon na po tayo. Kaya mag-iingat po tayo, Ka-Vibes, kung nasaan ka man ngayon, ano man ang iyong pinagkakaabalahan. Pero syempre, welcome to Love Me, Kathy G. Kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa usaping pag-ibig, Kathy G. Ayan, all the way hanggang alas 3 po tayo. Alam nyo, Ka-Vibes ha, minsan may mga pagkakataon na dahil nagiging overcomfortable na tayo sa mga nangyayari sa atin, nakakalimutan na nating pahalagahan yung mga tao na laging nasa tabi natin. And minsan, hindi natin namamalayan na, alam nyo yun, ang pagiging mayabang or mapagmataas o mapanghusga, unti-unting nakakasakit ng damdamin ng iba. Eh. Diba? Meron mga tao na hindi naman talaga natin mapipigilan. Ganun na sila eh. Oo, kapag nasa atin na kasi yung lahat, nalilimutan na nating magpakumbaba. Marami tayo mga naririnig, yung mga nakikita na may mga tao talaga na pag nasa kanila na ang lahat, biglang nag-iiba ang anyo, nag-iiba ang estado nila. Diba? Sa pamumuhay, sa pag-approach sa tao. And ang problema dyan, kapag dumating na yung araw na magbago ng lahat, kapag nawala na yung mga bagay na dati nating ipinagmamalaki, ang pera, katayuan sa buhay, or maging yung mga taong akala natin habang buhay na nakasama natin, diba? Pag nangyari, sino kaya ang tunay na mananatili, Ka-Vibes? Yung mga taong pinahalagahan natin, or yung mga taong minsan nating binaliwala? Diba? Malamang may kakilala kang ganyan, Ka-Vibes ha. Yung taong dati minamaliit ang iba.

0: katayuan natin sa buhay. Alalahanin natin yan, ha? Dahil sa huli, ang pinakamahalagang kayamanan pa rin yung pusong marunong magmahal, yung magpatawad at hindi nang iiwan sa oras ng kagipitan. Ka-vibes, marami po tayong aral na makukuha sa ating kwento for today. Kaya huwag kang bibitiw, ha? Diyan ka lang habang ikaw po ay syempre papetiks-petiks. Ang sarap. Medyo malamig ang panahon, ha? Kaya ang sarap po ngayon kumain ng munggo. Munggo na naman kasi Friday, eh. Ang sarap kumain habang nanananghalian ka dyan or syempre nagle-late lunch na, nag-ahabol na, gusto na matapos ang trabaho. Eh, go, go, go. Ah, huwag na makipag-chismisan. Ikaw din, ka-vibes na syempre mag-weekend na naman po sa mga ka-vibes po natin na nasa mga lansang ngayon. Ayan, na Friday, syempre medyo bibigat po ang daloy ng trapiko kaya baon ng pasensya, habaan ng pasensya at lagi po mag-iingat, ha? Ayan, sa mga ka-vibes din po natin na nasa mga tindahan, ukay-ukay, palengke at nasa mga opisina, kung nasaan ka man ngayon at mga OFWs natin, hello po sa inyong lahat. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes! Ang lupet.
1: Love me, Kathy G.
0: Ang lupet.

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
5: Ka-Vibes, 102 na po ng hapon at kayo pa rin po yung nakikinig dito sa Love Me, Cathy G.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: GMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

Barb, sa anong paraan ba natututunan ang pinakamahalagang aral sa buhay? Diba? Kung minsan kasi, alam mo yun, yung mga ginagawa natin, wala lang, sige lang, ginagawa lang natin to dahil gusto lang natin. Pero sana din, diba, sa bawat kilos or bawat mga movements na ginagawa natin, dapat, lalo na sa mga desisyon na ginagawa natin, dapat ay alam natin kung may aral to o wala. Nako, kung minsan kasi, diba, yung iba parang happy-go-lucky lang, ay, Cathy G, okay lang to, gagawin ko to dahil gusto ko to. Gagawin ko to dahil eto yun. Kumbaga, wala na tayong iniintindi kahit makasakit man tayo or kung makakabuti man sa atin yung mga ginagawa natin. For as long as naiisip natin, yun ang gusto natin gawin. Pero hindi pala, di ba? Minsan kasi hindi natin namamalayan na darating yung time, darating yung panahon na mag-iiba yung takbo ng buhay mo. At pag nag-iba yan, papaano mo i-handle? At papaano ka nga ba matututo sa mga hamon sa buhay? Abangan nyo na po ang ating story for today. A story coming from Brent. Ano nga ba ang kanyang kwento? Ka-vibes, kwento ng isang tao ba na masyadong maligalig sa buhay? Kwento ng isang tao na, alam mo yon, masyadong in-embrace yung kanyang kung mga blessing na binibigay sa kanya. Paano niya kaya ibabalik? Maibabalik pa kaya? Pwede niya kayang ma-share? Willing ka ba? Yan po ang abangan nyo, ka-vibes ang story po nitong si Brent. Sabi nga nila, alam nyo, hindi natin namamalayan yung mga ginagawa natin sa buhay, lalo na kung tama man yan or mali, until meron taong handang magpabago sa atin. Handa nating baguhin ang sarili. Story of Brent, ka-vibes, dito po sa Love Me, Cathy

0: Love Letter.
1: This love letter is from Brent. Dear Kathy G. Magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, Kathy. Ako nga pala si Brent, hindi man ako laging nakakapakinig ng radyo. Natuwa naman ako nang minsang matsempuan ko sa aking sinasakyan ang programa mo. Ako ngayon ay 35 years old na, Kathy, at nais kong ibahagi ang buhay na nagturo sa akin ng napakahalagang aral sa buhay. Kathy, hindi mayaman ang pamilya ko, pero hindi rin naman hikahos sa buhay. Ang mga magulang ko ay magaling sa negosyo nila kaya naging maayos ang aming pamumuhay. At dahil nga angat ang aming pamilya sa iba naming kamag-anak, ako bilang nag-iisang anak, aaminin ko lumaki akong sunod sa luho at mapagmataas. Kahit nga sarili kong pinsan, Kathy, ay ayoko sa or ayaw sa ugali ko. Halos wala akong kasundo sa kanila dahil talagang mababa ang tingin ko sa pamumuhay nila. Pero isa sa mga pinsan kong ito ang nagturo sa akin ng aral sa buhay na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin.

0: Brent, darating nga palang pinsan mong si Kyle. Dito na muna siya sa atin titira, ha? Pag-aaralin siya ng daddy mo dahil di na kaya ng tita Elsa mo na ipasok siya sa kolehiyo.
1: Si Kyle?
2: Baka si daddy ang magpapaaral. May mga magulang naman yun, mami, ha?
0: Alam mo naman ang buhay nila, anak. Hindi na talaga kakayanin ng magulang niya na pag-aralin pa siya.
2: Bakit nga si daddy? Bakit ka pumayag?
0: Siyempre naaawa naman kami ng daddy mo sa kapatid niya, sa tita Elsa mo. Gusto niya lang tulungan. Bakit naman ako hindi papayag? Mabait naman na bata yan si Kyle.
1: I don't know, ma'am. I don't think that's the right thing to do.
2: Hindi ba parang kinukonsente niyo lang na maging tamad ang mga magulang niya? Kung kayo ang gagastos para sa kanya?
0: Brent, how can you talk like that? Hindi tamad ang mga magulang ni Kyle. Talagang hirap lang sila sa buhay, anak.
1: Fine, ma'am. I have to go.
0: Sige, uwi ka ng maaga, anak, ha?
1: Okay, ma'am. Bye.

0: Yo! Ba't mukhang bad trip ka, pre?
1: Bad trip talaga ako, pre. Paano ba naman? Mag-aampun pa ng pabigat sila, mom and dad. Nakakainis.
0: Mag-aampun?
1: Yeah. My cousin from the province. Pag-aaralin daw nila. Baka dito rin nila i-enroll yun.
0: Eh, anong problema dun?
1: Mukhang balak pa akong gawing babysitter.
0: Ikaw magbe-babysit? Alam ko namang hindi ka papayag. Baka gawin mo pang ang personal na alala yun.
1: Bakit nga naman ako maiinis na nandito siya? Eh, pwede ko siyang gawing utusan. Thanks for the idea, pre.
0: What? Idea ko yun?
1: Sige, punta na ako sa klase ko, ha. Diyan ka na.

0: panigurado ni Mommy sa akin siya. Pero mas mautak ako, Kathy G. Simula pa lang ng pagdating ni Kyle ay pinamukha ko na agad sa kanya na hindi niya ako pwedeng isumbong kay Mommy. Binaliktad ko ang sitwasyon. So ilang buwang paninira niya sa amin ay ginawa ko siyang utusan or paninirahan sa amin. Alalay sa bahay at eskwelahan. Araw-araw ng buhay ni Kyle ay wala siyang ginawa. Kung hindi, suntin ang mga gusto ko.
1: Hoy, Kyle!
2: Bakit, Brent?
1: Saan ka pupunta? Bakit dinadaanan mo lang ako?
2: Sorry, Brent. May klase kasi ako. Papunta na sa classroom. Sige.
1: Teka lang. Kinakausap pa kita eh.
2: Malalate na ako eh.
1: May assignment kami sa physics, oh. Gawin mo yan, ha? Ayusin mo pagsagot.
2: Sige, Kyle. Ako na bahala dito.
1: Ayusin mo? Ayokong pagalitan ako ni Miss Castro.
2: Okay. Sige.
3: Pre, mukhang takot na takot yung pinsan mo sa'yo, ah.
1: Siyempre. Baka palayasin ko siya pag di niya ako sinunod.
3: Kabawang, Kyle. Nga pala, pre. Bukas yung party ni James. G ka ba? Madaming drinks doon. Tsaka, ang gaganda pa ng mga chick. At siyempre, di mawawala yung, alam mo na, yung vitamins.
1: Pwede ba akong mawala dyan?
3: Eh, ano bang papaalam mo?
1: Ako nang bahala doon, pre. Basta magkita na lang tayo bukas sa party.

0: Oo. Ang aga nyo yata ang dalawa.
1: Hi, Dad.
2: Mano po, Tito. Maganda gabi po.
0: Magandang gabi rin, Kyle. Kumusta ang eskwela?
2: Okay naman po, Tito. May
1: project silang kailangan gawin bukas ng gabi, Dad. Nagpapasama kasi sa akin si Kyle sa bahay ng classmate niya. Taga QC kasi. Eh, baka maligaw daw siya. Di ba, Kyle?
2: Opo, tama po.
0: Ganun ba? Sige, Kyle. Mag-abiso lang kayong dalawa ng oras ng uwi nyo, ha? Alam mo naman ang mami mo, Brent. Mag-aalala yun pag ginabi kayo masyado. What do you need, Kyle?
2: Wala po.
1: Wala na rin siyang pocket money, Dad. Di ba, Kyle?
2: Opo, wala na po.
0: Okay. Ito, okay na ba to, Kyle?
1: Yes, Dad. Okay na yan. Kyle, take it.
2: Salamat po, Dito.
1: Tara, Kyle. Dad, akyat na muna kami.
0: Okay, change your uniforms na, ha? Tsaka bumabanda rin kayo kagad at naghahanda na ng hapunan ng mami mo.
1: Okay, Dad. Let's go, Kyle. Akin na yan. Magkano yan? 1, 2, 3. Ooh, 3K! Ayos na to. Bukas ng gabi, ha? Alas 7 tayo aalis.
2: Saan tayo pupunta, Brent? May kailangan pa kasi akong tapusin, eh.
1: Di tapusin mo na ngayon. Sige na. Simulan mo na yan tatapusin mo. Huwag kang malilit sa usapan natin bukas.

Kathy G, nagpatuloy ang pang-aabuso ko kay Kyle. Madalas ko siyang gamitin para makapag-party kasama ang aking mga kaibigan. Lagi ko siyang ginagawang dahilan kay Dad para makaalis at magkapera. Sobrang busy rin araw-araw ng parents ko. Kaya halos hindi na kami nagkikita dahil lagi silang wala dahil sa pag-aasikaso ng negosyo namin. Sinamantalo ko yun or sinamantala ko yun, Kathy. The more na busy sila, the more na magagawa ko ang mga gusto kong gawin.

0: Cathy G, para sa akin, nothing to lose sa mga ginagawa ko sa aking pinsan na si Kyle. Kaya nagpatuloy ang aking mga kalokohan. Naging malupit ako sa pinsan ko at naging abusado ako sa mga magulang ko. Ang akala ko noon, wala nang katapusan ang pagpapakasaya ko. Hanggang sa dumating ang isang pangyayari na hindi ko inaasahan.
1: Brent, tama na yan. Lasing ka na.
2: Huwag mo nga akong pakialaman, Kyle.
1: Umuwi na tayo, Brent.
2: Di ba sabi ko, huwag mo akong pakialaman, ha? Doon ka nga!
1: Brent, tama na yan. Huwag mo nang gawin yan. Nalulunong ka na eh.
2: Loko ka. Tignan mo ginawa mo. Nasayang yung...
3: Walang gagalaw. Pulis to!
1: Ay! Brent, may pulis. Anong gagawin natin?
2: Huwag gamaynay. Baka marinig tayo. I'm calling Dad. Hello, Dad? Please help me. We are at James' house. May mga police.
4: What? Why?
2: Dad, please hurry.
4: Okay. Wait for us. We're coming.
3: Kag dalawa, taas kamay.

0: Brent, gising ka na ba? Mag-almusal na tayo. Brent, iho.
1: Ma, ako na po yung gigising kay Brent. Sige na po, mauna na po kayo mag-almusal.
0: Hihintayin ko kayo, nak. Sabay-sabay tayong kumain.
1: Sige po, ma. Brent? Brent, bangon ka na. Kakain na doon. Nakapagluto na si mama.
2: Wala akong gana, Kyle.
1: Kailangan mong kumain, Brent. Sige na, tara na.
2: Ayoko nga, Kyle. Huwag mo na akong kulitin. Lumabas ka na.
1: Hindi nga pwede, Brent. Kailangan mong kumain. Kailangan mong magpalakas.
2: Para saan pa, Kyle? Wala nang kwenta ang buhay ko. Wala nang silbi ang buhay ko. Dapat namatay na lang rin ako eh.

Kathy G, namatay ang mga magulang ko sa car accident nung gabing ni-raid ng mga pulis ang party ni James dahil sa tip ng bentahan ng mga bawal na gamot. Hindi kami na pasama ni Kyle sa mga nakulong dahil walang nakitang ebidensya sa amin. Nailigtas ako ni Kyle nung tabigin niya ang droga sa mga kamay ko bago pa dumating ang mga pulis. Hindi ako nakulong pero nawalan naman ako ng mga magulang. Namatay sila, Kathy, dahil sa akin. Nawala ang mga magulang ko dahil sa mga kalokohan ko. Matapos silang mawala ay unti-unti nang naglabasan ng mga problemang matagal na nilang itinatago sa akin. Lugi na pala ang aming negosyo. Bankrupt na ang mga magulang ko, Kathy. Ginagapang nila ang pag-aaral ko dahil lihim silang nagtatrabaho sa isang call center company. Hindi naman naging pabigat sa kanila si Kyle dahil 100% ang scholarship niya sa paaralan namin. Pero ngayon ay kinailangan naming tumigil pareho. Dahil nga wala na kaming matitirahan at kukunin na ng bangko, isinama nila Tita Elsa at Kyle at ipinatira nila ako sa kanilang bahay sa probinsya matapos ilibing ang aking mga magulang, Kathy.

0: Brent?
1: Tita?
0: Kamusta na pakiramdam mo, nak?
1: Ayos lang po.
0: May masakit ba sa'yo?
1: Wala naman po.
0: Brent, alam kong nahihirapan ka. Pagpasensyahan mo na tong maliit na bahay namin, nak, ha? Hindi ka man lang makatulog sa kutsyon namin. Sumasakit ba yung katawan mo?
1: Tito.
0: Brent, nak? Ay, sige lang. Ilabas mo lang. Huwag ka mahihiyang umiyak.
2: Huwag kang mahihiyang umiyak sa amin ni Mama, ha? Andito lang kami para sa'yo.
0: Sige, nak. Maiwan ko muna kayong dalawa, ha?
2: Sige po, Nay. Ako na pong bahala kay Brent. Salamat po, ha?
3: Bakit mo ginagawa to?
2: Ang alin?
3: Ito. Bakit sa kabila ng mga ginawa ko sa'yong masama, sinasamahan mo pa rin ako?
2: Di naman ka doon kasama kasi yung ginawa mo sa akin. Ginawa mo lang naman akong utusan at alalay, pero kahit kailan naman, hindi mo naman ako sinaktan, di ba?
3: Kahit na, masama pa rin yun.
2: Alam mo, Brent, napakabait ng mami at daddy mo sa akin. Hindi kita basta iiwan ngayon wala na sila. Hindi lang tayo basta magkakilala, magkadugo tayo, Brent. Wala na bang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo lang, di ba?
3: Sorry, Kyle. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo.
2: Tama na yan, wala yun. Wala naman yun.
3: Ang sama-sama ako sa'yo, Kyle. Hindi man lang kita natrato ng maganda kahit kailan.
2: Baka ba naiintindihan ko naman yun, Brent? Hindi mo naman kailangan magpaliwanag pa sa'kin.
3: Naging mapagmataas ako. Nakalimutan kong magkadugo pala tayo.
2: Tama na, huwag mo nang balikan yun. Ang importante ngayon, magkakasama tayo. Kumbaga may pagkakataon pa tayo para mapagunda yung buhay natin.
3: Huwag kang mag-alala, Kyle. Simula ngayon, kasangga mo na ako habang buhay.
4: Kathy G., nawalan ako ng mga magulang, pero kahit kailan ay hindi ipiniramdam sa akin ng mga taong noon ay minamata ko lang na mag-isa ako. Inalagaan kami ni Tita Elsa at itinuring niya akong parang tunay na anak. Naging magkapatid ang turingan namin ni Kyle, sabay kaming bumalik sa Maynila, naganap kami ng trabaho at isinabay namin ang pag-aaral. Ngayon nga, Kathy G., ay pareho na kaming nakagraduate ni Kyle. Parehas na kaming guro sa secondary education. Tinupad namin ni Kyle ang pangako na magtutulungan kami at ituturing ko ng parang tunay na ina si Tita Elsa. Pinagtulungan namin ni Kyle na mapagaan ang pamumuhay niya. Ngayon nga ay kasama na rin namin siya dito sa Maynila. May sariling tinitirahan na bahay na pinag-ipunan naming bilhin ni Kyle at may mas maayos na kaming buhay, Kathy G. Naging napakasakit ng awakening ko sa buhay, kinailangan ko pang mawala ng magulang para lang matauhan. Pero dahil meron ang naging kasangga, meron ako naging kasangga, hindi ako kailanman naging mag-isa. Natuto akong pahalagahan ng kung anumang natira sa akin simula nang mawala ang aking mga magulang, at yon ay si Tita Elsa at si Kyle. Kathy G., ikakasal na po si Kyle sa susunod na buwan. Sana ay mapakinggan namin pareho ang parting ito ng aming buhay sa inyo pong programa. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ngayon, yugto na lang ng nakaraan ang nangyari sa akin. Maraming pagbabago sa aking buhay. Lubos na gumagalang at labis na nagpapasalamat sa mga taong kumupkop at nagmahal sa akin. Lubos na gumagalang

Marami sa atin, ka-vibes, ang nag-iiba ang pag-uugali kapag nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Kapag pakiramdam nila, umaangat sila sa iba. Ang nangyayari, di ba, parang nagiging mayabang. Katulad na lamang nitong ating letter sender ngayon na si Brent na saksakan ng yabang porket nakakaangat siya sa iba. Porket alam niya na may mga taong nasa paligid niya at sumusuporta sa kanya. Ang hindi niya lang nakita, yun sa pagmamayabang niya, ay babagsak din siya. Diba? Maraming mga ganyan na tao na ang nangyayari sa kanila, nakakalimot kung saan sila nagsisimula. Diba? Nakakalimot dahil ang pakiramdam nila, sila yung pinaka mataas sa lahat. Pakiramdam nila, sila lang yung kilala. Pakiramdam nila, sila lang yung napapaboran. Diba? Alalahanin natin, hindi naman natutulog ang Diyos at alam ng Diyos kung ano ang pinaggagawa natin sa buhay. At alalahanin din natin na bilog ang mundo na hindi all the time na nasa ibabaw ka ay diyan ka na lang. Diba? Iikot at iikot ang buhay. Iikot at iikot ang mundo mo na kung minsan, kung dating nasa ibabaw ka, pwede kang umilalim. At yung mga nasa ilalim, yun ang umiibabaw. Diba? Sabi nga the more na inaapi ka, the more na inaangat ka. Diba? Ikaw ba, ka-vibes, naranasan mo na ba yan? Yung pakiramdam mo ang liit-liit ng tingin sa'yo. May mga tao talaga mangmamaliit sa atin ka-vibes. May mga tao talaga na ang baba ng tingin sa atin. May mga tao na pakiramdam nila, yung level nila ay malayong-malayo sa atin. Huwag tayo maging ganun, ka-vibes. Dahil hindi yun ang sukatan ng isang pagiging mabuting tao. Hindi yun ang sukatan ng pagiging isang successful na tao. Dahil ang sukatan ng isang successful na tao ay makikita dun sa paraan ng pakikitungo niya sa mga taong kahit walang maibibigay sa kanya. Diba? Pakasarap kaya nung pakiramdam nung, alam mo yon, normal level lang, hindi, na kahit ang taas-taas niya na, napaka-level pa rin ang tingin niya sa lahat. Yung hindi nang mamata, yung hindi nang mamaliit. Diba? Oo, galit. Oo, may pinanghuhugutan. Diba? Marami kasing ganyan na akala mo tataas na ng tingin sa sarili nila. Akala mo wala nang ikababagsak. Diba? Yan ka mag-iingat, ka-vibes. Yan ka mag-iingat. Dahil sa sobrang taas mo, wala ka nang pupuntahan kung hindi bumagsak. So, dapat marunong ka ring lumebel at marunong kang magbigay ng pagpapahalaga sa tao. Maliit man yan, mahirap man yan, may makukuha ka man sa kanya or wala, dapat pantay-pantay lang. Ka-vibes, ano bang masasabi mo? Ano bang natutunan mo?

Sa ating story for today, 0927-384-8639 or pwede po sa aming pong Facebook page, 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Diba? Katulad nga na lagi kong sinasabi, yes, darating tayo sa point ng buhay natin na magiging mabunga tayo, mamumukadkad tayo, na lahat na magiging napaka-green, na parang puno tayo na masyadong, alam mo yon, na mabunga, masyadong nag-grow. Pero hindi lahat ng oras ay ganun kaka-vibes dahil matutuyo't matutuyo rin ang mga dahon mo. Kaya dapat matuto tayong pahalagahan ang bawat biyaya na binibigay sa atin at panghawakan natin ito ng walang pangmamaliit sa iba. Ka-vibes, ano ang masasabi nyo sa story ni Brent? Payuhan po natin siya. Dito lamang po yan sa Love Me, Cathy G.

0: your favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FM Radio, FMR, your favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. I love you, Celine Dion. Ayan ako, napakalakas na po ng ulan sa labas. Ka-vibes, kaya po, nako, doble, triple, pag-iingat po tayo ha. Lalo na po yung mga uuwi na po. Nako, mag-iingat po kayo dahil madulas po ang kalsada, lalo na sa mga nasa lansangan po ngayon, mga rider and driver po natin. Doble, triple, pag-iingat. Ayan ako, medyo ramdam na natin ang pagbuhos po ng malakas na ulan. But then, tuloy pa rin po, syempre, ang paghahatid po namin sa inyo ng mga paborito nyong tugtugin. And of course, ang mga payo para po sa ating story na binasa ngayong araw na to. Ang story po coming from si Brent na naging spoiled brat, na akala niya wala nang katapusan ang kanyang ginagawa sa buhay, ang kanyang mga natatamasa, until tinapik siya ni Lord. Oh, sinabi sa kanya, nako, kailangan mo na matuto, kailangan mo na magising sa katotohanan, Brent, na hindi habang buhay ganyan ang magiging karanasan, ang ganyan ang mararanasan mo or mararamdaman mo, na walang pagpapahalaga sa ibang tao. Sa anong paraan ba natututunan ang pinakamahalagang aral sa buhay? Katulad siguro nitong nangyari kay Brent, 'di ba? I think natuto siya talaga dun sa kanyang buhay. Ayan, alam niyo po ba na sinasabi nga nila eh, katulad nung nangyari, ay yung pagkakaroon ng pamilya or kaibigang sumusuporta, malaking tulong po yan sa pagbangon mula doon sa trauma ng, at pagdadalamhati. Ah. Yung social support, katulad nitong si Brent na nawalan ng pamilya, nawalan ang kanyang mga magulang dahil din sa kagagawan niya, dahil din sa kanyang kalokohan, 'di ba? Naaksidente ang kanyang mga magulang at yun ngayon, yun ang nagpagising dito kay Brent sa katotohanan. Alam niyo, kapag ang matinding pagkawala or trahedya, pwede magdulot ng malaking pagbabago sa pananaw at values at ugali ng isang tao. Ganun nga po ang nangyari dito kay Brent. And yung sobrang pagbibigay ng gusto ng magulang, walang sapat na accountability ha, na maaring magpalakas ng entitlement at mabawasan ng empathy. Meron namang iba na kahit na alam mo yon, blessed sila, ang dami nila, kumbaga parang lahat na lang ng gusto nila, meron sila, pero still nananatiling nakaapak sa lupa ang kanilang mga paa. Very humble pa rin, diba? Sana ganun lahat. Sabi ni Miss Engineer Conti, Engineer Tadeus from Textline, ayon sa pisika, anuman ang imbulog pa itaas ay bababa't bababa ito sa lupa. Sa kaso ni Brent, sumobrang pagiging mapagmataas niya, subalit ang Diyos kailanman ay iniwan ang 99 na tupa upang maibalik ang nag-iisa na naligaw ng landas. Hindi siya pinabayaan bagkos binigyan ng alalay na kasama. O, diba? Thank you, Engineer! Sabi ni Coach Kathy G, for the question po, matututunan po ang mahalagang aral kapag na-realize mo na sa sarili mo na maitama lahat ng maling nagawa mo. Ang ganda ng kwento ni Brent, nagawa niya magbagong buhay. Salute to you, Brent, despite ng mga nagawang mali ni sa kanya or ni Kyle, hindi niya nagawang sukuan, dinamayan niya talaga hanggang sa na-realize ni Brent lahat ng pagkakamali niya. Ganun naman talaga eh. Alam niyo, merong isang tao na talaga magpaparealize sa atin, magpapakita sa atin na mali na yung ginagawa mo. For me, naranasang pagsubok doon tayo natututo ng mahalagang aral sa buhay. For me, sa mga naranasang pagsubok doon tayo natututo. Thank you, Miss Ari. And ang aral po sa buhay, natututunan natin sa bawat pagkakamali, mga desisyon, at minsan sa mga nararanasan natin sa araw-araw. Lesson learned na i-value ang taong nasa paligid natin kasi sila rin naman ang tutulong sa atin pagdating ng panahon. Correct! Ayan. Hello, Miss Mary Dulay, Juan Miguel Gamatia, and Randy Santisas. Ka-vibes, ikaw, we still have time. You can text po 0927-384-8639. At syempre, tuloy po ang tugtugan dito lang sa Love Me, Kathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:25 na.
1: This time check was brought to you by

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Simula July 13 ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Simula July 13. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupet Love will lead you back. Katulad na lang, ganitong nangyari dito kay Brent sa kanyang pag-uugali, talagang yung pagmamahal sa kapwa ay nangibabaw ba rin dahil puro pagmamahal ang pinakita ng kanyang pinsan ni Kyle sa kanya despite ng pangmaliliit niya dito, pangmamaliit, pang-aalipusta, di ba? Despite ng pagiging mayabang naman itong si Brent, ayun, natutunan niya rin na paano magpakumbaba. Sa anong paraan ba matututunan ang pinakamahalagang aral sa buhay? I think sa buhay po na nangyari dito kay Brent ay yung nawala ang kanya mga magulang. Ayan, nung tinapik na siya ni Lord na masyado ka nang over sa mga pinagagawa mo, masyado ka nang namamaliit ng kapwa mo, hindi na maganda. Erwin Velasco says, Kathy G, good afternoon, and sa Solid Cath Mac, ayan, to answer the question po, sa piling ng kawalan at pag-iisa, dahil dito ay napagtatanto mo na meron na palang mali sa mga ginagawa mo. At sa pagkakamaling ito, ay doon tayo natututo. And for the sender naman po, sabi sa kasabihan, ng buhay parang gulong na minsan ay nasa ibabaw, minsan naman ay nasa ilalim. Naranasan mong minsan ang nasa itaas, ngunit hindi mo ito nagamit sa makabuluhan at tuluyan kang bumagsak. Sabi mo nga sa sulat mo, naging masakit ang awakening sa'yo. Ngunit pasalamat ka, tandyan ang pinsan mo at pamilya mo na tumulong at sabay ninyong papa ikutin muli ang gulong para mapunta ulit sa ibabaw yan. Thank you so much, Erwin Velasco. And of course, sa inyo po, sa iyong mga kasamahan dyan sa Novaliches. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pakikinig sa pagbibigay po ng payo at reaksyon sa atin pong mga letter sender sa mga nanghihingi po ng payo. Alam nyo, minsan, ang pagmamahal na ibinibigay natin sa kapwa natin, madalas na bumabalik sa atin yun kapag tayo naman ang nangangailangan kung tayo po ay gumawa ng kabutihan din sa kanila. Kaya lagi nating piliin na maging mabuti dahil hindi natin hawak ang mga susunod na pwedeng mangyari sa buhay. And for you, Brent, hindi man naging maganda ang nangyari sa buhay mo, lalo na sa mga magulang mo, ang importante ay natuto ka sa mga pagkakamali na nagawa mo. And I'm sure, proud pa rin ang mga magulang mo sa'yo kasi nakita nila yung Brent na anak nila na may pagmamahal sa kapwa at hindi ang Brent na binulag ng mga bagay na nakapalikid sa kanya. And you know what? Change isn't about becoming someone else. It's about becoming the person you are capable of being. Thank you so much for sharing your story with us. At sa mga gusto po mag-share ng story po nila, mag-email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page DJ

0: Cathy G. Salamat ka Vibes again sa pagsama po sa akin ngayon pong araw ng Biyernes. Grabe naman! Enjoy the rest of the weekend ka Vibes. Pero mag-iingat po kayo dahil malakas po ang ulan. Ayan, kaya kung kayo naman po ay walang importanteng pupuntahan, better stay home na lang po para safe tayong lahat. Ka Vibes, ang tabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Of course, makakasama niyo po ang tambalang Jai Klong, DJ Jai Ho and DJ Chloe. Tomorrow, magkarinigan po tayo, OPM 5. Ayan, ha, araw po ng Sabado, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Ako po si Cathy G at ito po ang 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:48 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: Αρμή Καθίτζι.
1: Λαγκλαλαμπινγκ σιάου Αν Λουπέτ
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good Vibes
1: Αν Λουπέτ.
0: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Sumagot ang palasyo sa panawagan ni Vice President Sara Duterte na itigil na ang pamumulitika at tutukan ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas dapat umanong sawayin ng Vice Presidente ang kanyang mga kaalyado na inaakusang nagpapakalat ng fake news at namumulitika laban sa administrasyon. Iginit pa ng palasyo na hindi dapat itigil ang pagsulong ng transparency at accountability dahil ito ay bahagi ng tungkulin ng mga opisyal ng pamahalaan. Binigyang diin ni Castro na obligasyon ng Vice Presidente na sagutin ang mga paratang laban sa kanya at ang pagtatago ng katotohanan ay pagtataksil ng bayan. Gitpa ng palasyo, hindi pa mumulitika ang impeachment trial dahil ito ay nakasaad sa konstitusyon. Samantala, sinabi ng palasyo na nananatiling nakatutok si Pangulong Marcos Jr. sa kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa habang kinestyon ang papel ng Vice Presidente sa mga isyong ito.
0: FMR Newsbreak.
2: Samantala sa iba pa mga balita, karamihan ng mga Pilipino ay sumusuporta sa paraan ng Administrasyon Marcos Jr. sa paghawak ng alitan sa West Philippine Sea. Ayon sa pinakahuling non-commissioned survey na inilabas ng Octa Research ngayong Biyernes, sa pinakahuling tugon ng MASA survey ng Octa Research, 66% ang sumang-ayon sa hakbang ng pamahalaan, 13% ang hindi sang-ayon at 19% ang undecided. Pinakamataas ang suporta sa NCR na may 70%, sinundan ng Luzon na may 68%, Visayas na may 65% at Mindanao na may 62%. At may pinakamataas namang pagtutol. Ayon pa sa Octa, patuloy na pinapaboran ng publiko ang mas matatag na paninindigan ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Isinagawa ang survey noong April 20 hanggang 24, 2026 sa 1,200 respondents.
0: FMR Newsbreak.
2: Samantala sa ating panghuling balita, itinanggi ng palasyo ang paratang ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na ginagamit ng Administrasyong Marcos ang batas laban naman sa mga kalaban sa politika. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, ipinapatupad ng pamahalaan ang batas at hinahayaang umusad ang proseso ng hustisya. Hinamon din ng palasyo ang Company Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga paratang laban sa kanya sa halip na iugnay ang mga kaso sa politika. Git pa ni Castro, hindi maaaring baliwalain ng gobyerno ang mga paglabag sa batas at hayaang makalusot ang mga inaaresto dahil sa mga kaso. Binigyang diin din ng palasyo na ang kapangyarihan ng pamahalaan ay ginagamit ayon sa batas at nasa tamang proseso.
0: FMR Newsbreak.
2: At iyan mga ka-vibes ang maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good Vibes.
1: Ang lupet.
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
4: Magandang afternoon.
3: At DJ Chloe.
5: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
3: Banana Crew
4: tambalang Jaiho.
3: Banana Crew.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Chismis na naman! Ang lupet!

0: Ana Crew.
1: Hello mga vibes, ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kavibes.
2: Hello, Kavibes! Ako si Lala Ford, manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Kavibes, ang lupet!
3: Hello, Kavibes! Ako si Heath Hornales at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio. Kavibes, ang lupet!
0: Paborito niyong merienda, nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
4: Totoo yung galit mo dahil nag-series ka kay Christina.
5: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga nadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
0: Live sa studio, Robbie Domingo!
6: Hey! Taas, ha?
0: Hey!
4: Hello, mga kapag!
0: Miss Julian Santos!
5: Uy, pagod na pagod ako dito!
4: JC
0: De Vera!
4: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
7: Ang lupet!
8: Kavibes! 92.3 FM, our favorite music radio, Kavibes! Ang lupet!
9: Magandang, magandang maulan na afternoon, yes, sa inyo pong lahat. Oo, di ba?
10: Happy Friday!
9: Happy Friday, mga ka-vibes. Opo, kung kayo po ay nakatutok, syempre, sa mga balibalita, sa DZMM, grabe, ang lakas po talaga.
10: Yellow
9: rainfall na po. Oo, dito sa may
10: Metro Manila.
9: Correct, oo. At alam nyo, i-update ko lang kayo, no, mula Espanya, yung actually yung near sa Rotonda, sa may Sun Residences, so, or dun, Sun Residence, grabe, wala na pong ano, actually, baha na siya. Tapos, parang feeling ko kung lowered yung sasakyan o kaya hindi kayo naka-SUV, hey, eh, mahihirapan na kayong dumaan.
10: Baha na.
9: Actually, baha na siya, oo. Meron nang ba? Pero kasi nakadaan pa naman yung mga SUV, yung mga matataas na sasakyan.
10: Abot tuhod.
9: Hindi pa naman abot tuhod kanina. Siguro pa abot tuhod, pa ganon.
10: Oo, mag-ingat ng mga ka-vibes.
9: Sa paa? Ano may tawag dito? Yung sa may mangga, hinog ka na ba?
10: Lampas ano, ipis.
9: Ano lang ba
10: ipis?
9: Hindi, yun dito yung sa parang mangganong paa sa heels.
10: Ah, yung
9: sa may,
10: okay.
9: Oo, yung kapag ka naka-heels ka, oo, parang doon na yung level.
10: Pwede ka mang magbota.
9: Yes, totoo. Sa may mangga, hinog ka na ba? Oo. Tapos kapag ka na sa may rotonda na kayo, grabe, ano na po, sobrang papaikuti na po kayo sa mga pinakamaliliit

0: sila, meron pa rin naman talagang may mga kind-hearted na mga ka-vibes natin.
1: Tumutulong sila.
0: Oo, kasi kunyari, di ba hindi kakasya kasi nga may mga naka-double parking sa may, yung other side of Banaue.
1: Okay.
0: Oo, di ba kasi doon ka pa dadaanin. I forgot the street, pero yung other side of Banaue, parang may mga nakaharang na puwit ng motor.
1: Okay, puwit. Okay. Likod ng motor?
0: Oo, kasi ganun.
1: Tambutso?
0: Yung bandang part ng likod ng motor, yung mga yes. nakaharang. In fairness, no, bababa talaga yung ibang mga nagmamotor para i-adjust, para lang
1: makatulong.
0: Gumanda yung daloy ng kalsada. Oh. Kaya saludo doon sa kahit na maulan, talaga namang nagbibigay pa rin ng effort para sa kapakanan ng nakararami. Applause para sa inyo, in all fairness. Tapos kanina, alam mo anong oras ako umalis ng bahay?
1: Anong
0: umalis
1: oras?
0: Ako ng 1:45 kasi ang aga ko nagising. Kasi nga parang I believe na sabi ko, ay bongga yan, magpe-prepare ako kasi I have arangkada balita, ganyan.
1: Whole day, ganun.
0: Whole day akong may ganap. Tapos in all fairness, parang 2:30 na nandun pa lang ako sa may rotonda, naluloka na talaga ako.
1: Tapos ilang oras ka pa dun.
0: At saka umikot, pero ang ginawa ko talaga, instead of mabatrip ako, inhale, exhale lang talaga.
1: Mama, ilaban.
0: Ikinalma ko lang ng bonggam-bongga at parang in-enjoy ko na lang na parang kesa magmadali ako, kesa i-stress ko yung puso ko, diba? Na kesa
1: wag na.
0: Hindi pwedeng i-stress ang puso. Kaya sa ingarag, di ba, talagang yes. itinodo ko na lang, sabi ko, okay, sige, pasasaan ba? Dahan-dahan lang, hinay-hinay lang po. Parang sana ganun din yung mga ka-vibes natin.
1: Yes.
0: Hinay-hinay lang. And actually, di ba, zero visibility na nga actually pagka hindi ka nag-gumamit ng pinakatodo wiper. Ng wiper mo. Kasi sobrang, bukod sa parang foggy yung atake.
1: Very ano na rin, windy.
0: Yung pagpatak ng ulan talaga. Kaya ingat-ingat po ha, mga ka-vibes. Tama, sabi ni Ate Cathy G kanina, napakinggan ko pa mula 2:20 si Ate Cathy.
1: Umabot ka talaga. Oh,
0: sa kwento ng dahil spoiled brat yung kanyang letter sender
1: yes.
0: ata. Oo, di ba? Dahil spoiled brat, talaga namang atake binawian, tinapik ni Lord, parang ganun. Oo. Ayan, sabi ko nga, ikalma lang po natin kung walang gagawin, sa bahay na lang manatili. Mm. Pero syempre, kung may trabaho tayo, it's still our responsibility to go to work pa rin talaga.
1: Tama, syempre, huwag nating kalilimutan, mayroon din tayong papakainin.
0: True. Oo. At saka gusto kong sabihin sa lahat ng mga nagmamahalan dyan, sana all may ka-cuddle weather.
1: Ay! O kaya yung mga nakatingin sa labas ng bintana nila.
0: Na nag-music video. Ang taray. Oo. Yung lahat ng mga may honey, ganyan.
1: Mga
0: yung mga
1: love.
0: May love, ganyan. Oo, di ba? Sana all na lang talaga. Hi, love. Charin.
1: Hi, honey.
0: Oo. Hi, baby. Okay.
1: Babu.
0: Babu. Baba. Ano na yung mga naging term of endearment mo sa mga naging past relationship mo?
1: Bobby, Baba.
0: Ay, para sa tayo, nagtawag na tayo ng Baba sa love natin. Ano pa?
1: Hobby. Kahit
0: Bobby,
1: hindi naman.
0: Ano ba yan?
1: Kahit hindi naman.
0: Sa akin, love at saka Baba. Love, Baba.
1: Love, Baba.
0: Baby. Pero baby talk. Ganon.
1: Yung parang...
0: Baby to talaga. Yung parang baby... Imbis ako, to. Hi, baby to. I miss you.
1: Ang cute naman. Parang may version.
0: Totoo.
1: Hi, baby.
0: Hi, Bobby. Ay, may Bobby ka din, di ba?
1: Bobby? Wala naman.
0: Hindi, I mean, Bobby, dati may tawag kang ganun, Bobby?
1: Bobby,
0: bongga.
1: Baba.
0: Pero syempre, bongga tong guest natin kasi ang pangalan niya, Honey Love. Oh, taray. Ano man ang term of endearment natin, pero syempre, isa lang naman din, umiikot lahat sa pag-ibig, di ba?
1: Yes.
0: Kilalanin na natin si Honey Love na napakinggan natin ang kanyang awitin kani-kanina lamang dito sa ating programa sa Home of the Stars Banana Crew. Please welcome, Honey Love! Hi, Honey Love. Hi, Antare. What is up? Hello, mga ka-vibes. Greet our ka-vibes.
2: Hello, ka-vibes. Hi. Hello.
0: Yes. How are you?
2: I am doing amazing. I don't know why, but it's amazing.
0: It's amazing because finally your song parang aired on radio.
2: Yes.
0: How do you feel that you're here inside the studio and then you're listening to your own song playing on the airwaves? Wow, English era.
2: Wow. Okay, I feel proud, I feel glad, and I feel so grateful that I'm here right now with you guys.
0: Because
2: usually, I when I was a kid, I always dreamed of being in a radio station.
0: Wow.
2: And here I am.
0: Oh, congratulations. Yes. And finally, diba? Parang, alam mo, one thing that I really love about our job is yung mga ganong stories. Diba? Maraming kabataan, maraming tao, ang pinapangarap lang nila na makasama, makachikahan tayo sa kanilang
1: yes.
0: Sa kanilang journey of being a musician, a singer-songwriter, again. And then, di ba, narinig

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupit!
3: Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
6: No processing fee at fast approval pa.
7: Kaya,
4: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
3: Buntis ka na naman.
2: Ang lupet.
4: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
5: Magandang afternoon.
4: DJ Chloe.
6: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
4: Banana Crew.
5: Tambalang Jai Claw.
4: Banana Crew.
2: Ang lupet.
6: Kavibes.
5: 92.3 FM, our favorite music radio. Kavibes, ang lupet. Magandang afternoon pa rin po sa lahat ng mga ka-vibes natin. Siyempre naman, kasama niyo pa rin po ang Kuwela Magkulita, kapag bigay ng more music. Kami ang tambalang
6: Jai Klong.
5: Alam ko po na sa ano, na nakita niyo na yung plug. Oo, 'di ba? Nakita niyo na yung plug. Yes. Na starting July 13, mas palalakasin po natin ang ating ka-vibe sa sound trip, 'di ba? Syempre may mga bago kayong aabangan na mga tandem. Meron si DJ Main at saka si DJ Kiko sa umaga, si ID pagkatapos ko, at syempre sa gabi si DJ Alex. Syempre sa Banana Crew, at sa Banana Crew ako na lang po at ang mga artista guest natin mga kasama, syempre.
7: Oh. Ay! Hello, Marcis! I'm so sorry.
5: No, don't say sorry.
7: Oy! Sa totoo lang, you gave love. Nagulat ako, hindi ko to in-expect. Hindi ko in-expect na mahalin ang radyo. And naging radio na ako before, nung 2024, nung nag-launch tayo, nung hindi pa kita nakaka-partner, nag-Saturday ako, pero hindi ko minahal ang radyo ganito as much as I do now that you're my partner. And I'm very thankful dahil, Marcis, grabe, iba yung binukas mo para sa akin. As in, yung nung nag-start tayo, nung nagtatanong ako ng question sa'yo kung paano ba talaga ito, paano ganyan, sobrang nagulat ako na yung buhay ko sa labas, pwede ko siyang dalhin dito sa loob. So I'm very, very, oh Marcis! I'm very, very thankful sa 92.3, sa'yo, especially, ikaw ang mentor ko dito sa, ano, sa stasyon. And hindi ko talaga siguro may isip na there's something big for me coming, ganun. And ikaw nag-start nun. Kaya it's forever gonna be marked in me. Hello. Are you okay, Marcis?
5: Yes. No, cause I love you.
7: I love you, Marcis. Akala ko ba hindi natin ito gagawin?
5: And then, hindi naman talaga tayo magpapaalam sa kanila. Because I believe naman, there is always a better... And then, hindi tayo, lalo na hindi ako. I believe, syempre, very artistahin tong aking sis Mars. Merong iba na nakalaan para sa'yo. Hindi ka nag-goodbye sa radyo.
7: Hindi ako nag-goodbye, mga
5: hindi ka nagpapaalam. Oo, diba? Oo. Pero syempre, meron ka lang mga misyon na dapat mong gamin.
7: Tama.
5: O, diba? Mali mo sa Pinoy Big Brother ka pala.
7: Diba? Malay nyo, merong...
5: Malay mo, housemate ka na pala, kaya ka pala mawawala, diba?
7: Kasi the stress is not good for the baby.
5: Ay!
7: Charis! John! Vibes!
5: Charing, hindi.
7: Ako yung baby.
5: Hindi, baka malay mo, diba? Kumbaga parang, nandyan ka lang naman. Nandito ka pa rin naman sa opisina.
7: Nandito pa rin ako sa opisina,
5: oo,
7: yes.
5: Oo, diba? Malay nyo, hindi man sa 92.3, pero sa Arangkada Balita, diba?
7: Oo,
5: sa,
7: malay nyo.
5: Mapapanood na natin ang aking sis Mars, diba?
7: Yes.
5: Oo, yan.
7: But these, siguro, itong mga life, ano bang tawag dito? Itong mga life phases na dinadaanan natin, syempre hindi natin siya parang papalampasin lang na parang ayun lang yun. Hindi true. Siya yun lang. It was a special time for me.
5: Totoo. Anong pinaka ano mo, learnings mo bit being in radio for like every day ng 1 year? Almost 2 years ba?
7: Hmm, almost, ay, 2 years.
5: Magto-two years. Tayo yung magka-partner?
7: Yes.
5: Ah, hello. Yes. Mm. Oo.
7: Siguro ang pinaka, siguro impactful learning for me, lahat ng bagay na mangyari sa'yo, may magandang, may light at the end of the tunnel. At lahat yun, parang hindi mo pwedeng i-take negatively.
5: Yes.
7: Because everything is in order for you to be, kunwari, pag nagsimula ako ng FMR, nang ikaw na kagad, iba eh. Kailangan meron pa ako madaanan na kikikit, na vibe sightings, na point of view sa Saturday bago mapunta sa'yo. At ngayon napunta ako sa'yo.
5: Na-pressure ka?
7: May pressure, syempre. Pero iba yung blessing na binigay mo rin eh. Kasi binigay ako sa'yo. Wow! God gave me you! Binigay ako sa'yo. Especially ng ating mga, ng ating management. Because they support me and they see that I will shine with you and because of you. So super iba yung gratitude dahil nandito ka, nakikita mo kung nagsimula. And I've seen you shine for a long time. Kaya iba yung feeling siguro na eto na, ikaw ang aking mentor. Parang you're giving me, parang kumbaga sa kasal. Pinapaubaya mo. That's how I see it. And I really don't like, hindi ko sasabihin gusto kong umalis ng radyo. Ayoko talaga umalis ng radyo. But, and I know I have a mission in life. So, huwag kayong mag-alala.
5: Nandyan ka lang.
7: Nandito lang ako.
5: Yes.
7: In the spirit, in the ka-vibe spirit, nasa airwaves pa rin po tayo.
5: Truly. Ayan. O, syempre, di ba, pagka, ano ha, pag absent ako, ikaw pa rin ha.
7: Nako! Pag-usapan natin yan, Marcis. Malay mo!
5: Pag absent ako, ikaw pa rin ha.
7: Tapos ganito ang bosses ka.
5: Diba, hindi ako nakikilala. Hindi, ako gusto lang sabihin, masayang-masaya ako na naging partner kita.
7: Talaga? I love you, Marcis. Nagulat ako!
5: Ako din nagulat eh. Masaya-masaya ako na naging partner kita.
7: Talaga?
5: Yes.
7: Horses.
5: Totoo.
7: Oy! Oh my God.
5: Masa, thank you.
7: Thank you, Marcis. I will always support you and look at you and love you from afar.
5: Masa, I love you. Ayan. Oy. Hindi biro ang araw-araw nating pagsasama.
7: Totoo.
5: Yes, diba? Oh, hindi ka arte-arte.
7: Tsaka nilaban mo ako.
5: Totoo,
7: super.
5: Yes.
7: Nilaban. And you believed in me. Iba yun eh. When you believe in somebody, especially pag...
5: Hindi perfect, pero syempre, di ba? Yung pinangako sa'yo, pinanghawakan ko yan, ang gandulo.
7: Yes. Tsaka, pag naniniwala ako
5: arte-arte sa... Arte-arte natin. Alam mo talaga, akala mo hindi tayo makikita lagi sa dressing room.
7: Feeling ko naman lagi kita makikita, kaya siguro hindi siya nagsisink in.
5: Totoo, siguro. Pero
7: pag mag-isa ako, grabe.
5: Mamimiss kita, syempre, at ng mga ka-vibes natin sa Banana Crew, kasi...
7: Uy.
5: Ang saya lang na manominate yung programa sa Best Entertainment Program sa FAMAS with you. So kung makuha man natin yon, hindi ako yon, tayong dalawa yon.
7: Ayun nga eh. Yeah. Hinatak mo ko eh. As in, hinatak mo ko. You brought me with you, kaya very, very thankful ako. You opened your world to me.
5: Cause I'm not just your partner. So, kagaya nung sa ibang mga friends ko sa showbiz, I will be forever your mama, Jai.
7: Totoo ba?
5: Yes.
7: Oh my God!
5: And I'll be cheering for you sa mga achievements mo. Promise.
7: I love you, Marcis. Hindi tayo dito magtatapos sa, alam mo, kahapon, iyak nung nagme-message ako sa'yo.
5: Ako din. Kaya lang, nasa racket kasi ako.
7: Hindi mo umiyak.
5: Nasa racket ako, pero sabi ko sa mga friends kong kasama ko, napaka-sweet ng batang to talaga. One thing that I love about is yung pagiging sweet mo sa akin. At yung pagiging genuine mo sa akin, naramdaman ko kasi.
7: Marcis, super loved and appreciated ka. Not just by me, ha. Tandaan mo yun. Everybody loves you. Looks up to you.
5: I love
7: you. I love you, mom.
5: Love you. Basta sa Monday, ha? Nandiyan ka lang, ha?
7: Yes, and taga-suporta talaga ako ng FMR. Ako yes. Ang number one fan. Sorry ka, Vibes.
5: Yes. So, syempre, for the last time, more music tayo muna para yes. Maikalma natin ang ating mga sarili, syempre. Kami po ang inyong favorite at kuwela magkulit na pagbigay ng more music. Kami ang tambalang
7: Jai Klong! Ito ang inyong pambansang darling ng Radyo DJ Chloe.
5: Syempre, Jai Ho!
7: I love you, Marces. Ito po ang
5: 92.3
7: FMR Favorite Music Radio
5: Kavibes, ang lupet.

0: the fan!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila Ka-vibes!
3: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
4: 92.3 Banana Cruise Number 10.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Nominado na naman ang 93.3 FMR.
3: Ang lupet!
2: Nominado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
3: Ang lupet!
2: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May ba?

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tambalang Jai Chloe!
2: Banana Crew!
5: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabay!
3: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang
5: Banana Crew Daily Top 10 Hits!
4: 92.3 Banana Crew's number 7.

92.3 Banana Cruise number 2.

0: on Dana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabat!
1: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila.

0: July 10, 2026, Biyernes. Maulan ang weekend natin, mga kaarangkada, dahil sa pinalakas na habagat na dala ng bagyong Inday. Kaya doble ingat po tayo, ha? Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang Arangkada Balita.

0: ng bagyong Inday. Iba't ibang lugar sa bansa nakahanda sa posibleng epekto ng Inday Enhanced Habagat. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ng mga ahensya para sa mabilis na pagresponde sa mga maaapektuhang residente. House Prosecution Panel, pinatitigil ang bullying sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Singil ng Meralco, pataas ngayong Hulyo. Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo sa susunod na linggo.
1: Patay ang 10 magkakamag-anak sa Malapatan sa Nangani Province matapos matabunan ng gumuhong lupa. Sinasabing luwambot ng lupa dahil sa pag-ulang dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
2: Hindi pa man nakabangon sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol isang buwan ang nakaraan, muling sinubok ang mga residente sa bayan ng Malapatan sa Rangani Province matapos ang pagbaha kahapon at nakaranas na naman ang pagguho ng lupa sa Sitio Fundao, Barangay Poblacion, alas 3 ng madaling araw kanina kung saan dalawang pamilya ang natabunan. Sa video, manumanong hinukay ng mga residenteng ito ang mga bangkay ng mga biktima. Ayon sa report ng MDR-RMO Malapatan, binisita lang ng magkakamag-anak ang kanilang ilang sakahan sa lugar at doon na rin natulog, ngunit sa kasamaang palad, doon na rin sila naabutan ng landslide. 7 bangkay ng mga biktima ang na-recover ng rescue team kaninang umaga. Nasundan ito ng pagkahukay ng katawan ng 31-anyos na lalaki na sinubukan pang dalhin sa paggamutan, ngunit namatay din. Nitong hapon, nahukay naman ang 2 pang bangkay. Ang mga biktima ay ang kinilalang mag-asawa na proc chairman, kanilang mga anak at mga apo na pawang menor de edad. Nasa iisang bahay lang ang magkakaanak, kaya magkakasama din silang natabunan ng gumuhong lupa.
3: Nahukay na natin lahat. Ang patay talaga na doon galing sa hukay is 9. Kanina, meron kaming pasyente kasi buhay pa man yun. Nung dinala namin sa hospital, dead on arrival na. Mahulog na ito na 10 na talaga ang casualty na patay. 2 pamilya na magkakamag-anak, may mga bata, matatanda.
2: Sa ngayon ay patuloy pa ang clearing operation sa lugar. Samantala, sa bayan naman ng Talayan, Maguindanao del Sur, patuloy din ang search, rescue and retrieval operations para sa nawawalang matandang lalaki matapos tangayin ng rumaragas ang tubig baha sa Talayan River. Ako si Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nakahanda na ang lungsod Quezon sa epekto ng umiiral na habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Naka-high alert status naman ang 4 na flood-prone barangay sa lungsod. Live mula sa Quezon City, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM.
4: Yes, Jack, isa nga ang Quezon City sa mga maraming lugar na binabaha dito sa Metro Manila at kanina nga sinubok sila ng mga baha dito sa ilang mga major roads dito sa Metro Manila o sa Quezon City papunta yan doon sa Maynila. So may mga naitalang mga gutter deep na mga baha kanina dahil nga doon sa biglaang pag-ulan kaninang pasado alauna. Simula kaninang umaga, mahangin at makulimlim na ang ilang parte ng Quezon City at iba pang bahagi ng Metro Manila. Pero pagdating ng hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis na umakyat sa gutter deep ang taas ng baha sa ilang parte ng Quezon City, partikular na sa Quezon Avenue. Pahirapan para sa mga motorista ang pagbiyahe at pagtawid dito dahil sa lakas na ulan at halos zero visibility rin. Ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office inaasahan na daw ang ganitong sitwasyon, kaya maaga silang nagmonitor sa iba't ibang parte ng lungsod, lalo na sa mga madalas bahain. Nakabantay ang kanilang pwersa sa galaw ng bagyo at sa posibleng epekto ng habagat sa buong Metro Manila. Ayon kay QCDRMO spokesperson Pichi De Leon, inalerto na nila ang bawat distrito ng lungsod para matiyak ang kaligtasan ng mga residente na malapit sa mga ilog.
5: Lahat ng 6 districts, meron kaming satellite na camp na site para naka-preposition na yung mga rescue capabilities namin, like the rubber boats. Tapos yung manpower na lang, pag nag-activate kami tomorrow, pupunta na sila sa kanilang mga assigned na sites.
4: 4 na barangay ang naka-high alert status dahil ito ang mga flood-prone areas. Kabilang dyan ang Barangay Tatalon, Barangay Bagong Silangan, Barangay Apolonio Samson at Barangay Bahay Toro.
5: After ng briefing ng council, the next briefing will be with the barangay. So updated talaga sila and trained naman, may mga BDRRMC sila. So they know what to do already. Kaya ngayon, yung mga flood-prone barangays, getting ready na rin sila.
4: Nakaabang na rin para sa deployment ang mga kagamitan na sasakyan ng QCDRRMO. Higit 300 ang mga tauhan nila na sumasama sa mga operations kung i-activate na ito. Nakaanda rin daw na ipakalat ng departamento ang kanilang accredited volunteers pati na rin ang mga sasakyan at mga rescue boats na nakaantabay para sa mga operasyon. Sa ngayon, hindi pa nagdedeklara ng preemptive evacuation ang buong lungsod dahil hindi pa umano nakataas ang orange rainfall warning sa Quezon City. Sa barangay Bagong Silangan naman, nakapwesto ang permanenteng evacuation center ng lungsod para sa mga gustong lumikas. Samantala, sa bahagi naman ng Maynila, umabot rin ng gutter deep ang baha sa ilang parte ng lungsod gaya sa Quezon Bridge. Naipon rin ang tubig sa kalsada sa bahagi ng Padre Burgos at tapat ng liwas ang Bonifacio. Apektado rin ang traffic sa lugar at kalbaryo din sa mga pasahero na bumabiyahe. Jack, kanina ng alas 4 ng hapon ay itinaas na sa orange rainfall warning itong Quezon City, itong Metro Manila, particular itong Quezon City, partiyan doon. At ngayon nga ay bahagyang nagkakaroon na naman ng kalimlim dito sa area ng Quezon City. At itong area na kinatatayuan natin, Jack, ay isa rin ito sa mga flood-prone area dito sa Quezon City. At katunayan, ito papakita lang natin dito sa gilid. Meron sila ditong monitoring ng mga baha dito na umaabot sa 2 feet hanggang sa 7 feet. Kung makikita nyo, Jack, kanina nga daw sabi ng mga residente na nandito ay umabot yan ng hanggang 3 feet yung baha dito sa area na to. Dito yan sa may NS Amoranto. At bawat lugar nga daw dito, sabi sa atin ng mga residente ay talagang sa tuwing lumalakas yung ulan ay nagkakaroon ng baha. Pero ang maganda nga daw dyan ay kapag tapos nung ulan na yon ay mabilis din naman daw nagsasubside itong baha dito sa NS Amoranto. Jack.
6: JM, no, dati nagko-cover din ako sa area na yan sa NS Amoranto. Natanong mo ba yung mga residente dyan kung pag sa ganitong panahon ay inililipat na nila yung kanilang mga kagamitan sa second floor ng kanilang mga bahay, kung meron silang second floor? Kung ba naghahanda na sila?
4: Jack, actually, yan yung mga tinanong natin kanina nung naglibot tayo dito sa area. At yung ilan nga sa kanila ay ganyan nga yung ginagawa. Yung iba, preemptive na talaga. Kapag may mga ganitong paparating na bagyo o kaya malakas na ulan, sinabihan ng PAGASA na mayroon nga malakas na ulan na darating dito sa Quezon City, ay agad nilang itinataas yung kanilang mga gamit. Yung iba naman, ito kasi mga nasa likod dati, ito mga establishmento, kung makikita ninyo, yung mga area na to, nakataas na siya. So, ibig sabihin, tinaas na talaga nila. Handa na sila dun sa posibleng mangyari. Kasi itong area na ito nasa likod natin, Jack, isa to sa mga pinakamalalim. Ayon doon sa mga residente, umaabot to ng halos bewang yung taas, lagpas pa nga minsan dahil nga pababa yung area na ito. Kaya yung, kung mapapansin mo, pag dumaan ka sa area na ito, sa mga establishment, halos nakataas lahat dahil nga iniiwasan na nilang abutin sila nung baha. Jack.
6: Okay, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. JM Pineda. Mahigpit na minomonitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagyong Inday. Pinakilos na niya ang mga ahensya para mabilis na makapag-responde sa mga apektadong residente. Yan ang umaranggadang balita ni Christian Bascones.
7: Good morning,
8: ito ang sinabi ni Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ni BP Inday Sara Duterte, sa pagbisita niya sa Senado kahapon. Irit naman ng prosecution panel.
9: Oh, maganda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila.
8: Giit naman ng palasyo, hindi sa pamamulitika at hindi sa impeachment ni VP Sara nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kundi sa bagyong Inday.
10: Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para pumanood ng impeachment trial.
8: Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, personal na binabantayan ng Pangulo ang galaw ng bagyo at ang mga posibleng pagbabago sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw.
10: Sa likod ng paghahanda ng pamahalaan, nagpapaalala pa rin si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na huwag maging kampante at bantayan ang takbo ng bagyong Inday.
8: Kabilang sa mga paghahanda ang paglilinis ng MMDA sa mga drainage system at naglagay ng lahat ng 73 pumping stations sa standby para sa posibleng pagbaha. Nakahanda rin ang DSWD na may higit 4.7 million family food packs sa buong bansa. Kabilang ang higit 200,000 food packs sa Cagayan Valley at 23,000 naman para sa Batanes. Inilagay na ng DOH sa Code White ang mga regional office at mga ospital nito upang matiyak ang agarang pagresponde sa anumang health emergency na maaaring maaaring idulot ng Super Typhoon Inday. Naka-alerto na ang lahat ng Coast Guard District sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng masamang panahon, kabilang ang Bicol, Apari, Northwestern Luzon, Eastern Luzon, National Capital Region Central Luzon, at Southern Tagalog.
7: No, so roughly mga nasa 15,000 Coast Guard personnel yung nakaantabay po dyan, kasama na po yung mga

0: Or City Disaster Risk Reduction and Management Department sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa lungsod kaugnay ng inaasahang epekto ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Nick Habagat, Department Head 2 ng CDRRMD Cagayan de Oro, hindi direktang tatama sa lungsod ang weather disturbance na kasalukuyang minomonitor. Gayunman, posible pa rin makaranas ng thunderstorms at pag-ulan ang Cagayan de Oro na maaaring magdulot ng pagguho ng lupa, lalo na sa mga landslide-prone areas. Mayroong 26 na barangay na itinuturing na high risk sa landslide, kabilang ang barangay Poblacion. Mahigpit ding binabantayan ng CDRRMD ang mga hinterland barangay dahil sa posibilidad ng pag-ulan sa matataas na lugar. Ayon kay Habagat, mahalaga ring pantayan ang mga karatig lugar sa Bukidnon, gaya ng Talakag, Baon, Libona at Manolo Fortich, dahil ang tubig mula sa mga lugar na ito ay dumadaloy patungo sa Cagayan de Oro.
1: Touch base din, no? Ng Northern Mindanao for this run of water from four municipalities of Bukidnon, that's Talakag, Baon, Libona, and Manolo Fortich, no? So dito lahat yan na babagsak.
0: Nagpreposisyon na rin ang CDRRMD ng emergency resources sakaling kailanganin ang agarang paglikas ng mga residente.
1: Is that if we have this evacuation na natin binibigyan agad ng mga ayuda or mga relief goods, we're activating our community kitchen para makakain sila ng hot meals. No? Okay. Hindi sila yung magluluto.
0: Hinimok naman ang mga residente, lalo na sa mga hinterland barangay at flood-prone areas, na patuloy na subaybayan ang weather updates sa internet, sa radyo at mga opisyal na advisories ng lokal na pamahalaan. Mula Cagayan de Oro City, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Inulan ang ilang bahagi ng Mindanao. Hindi lang tao ang umiwas sa rumaragasang tubig, maging ang mga ahas. Yan ang umarangkadang balita ni Maan Makapagal.
3: Kita ang ragasan ng baha sa Barangay 5, Langasihan, Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon. Sa video ni Dave Yakyek, umaapila na siya ng tulong dahil inaanod na ng baha ang kanilang bahay. Nakunan din niya ang pag-urong ng mga sasakyan nang mapansing tumataas na ang baha. Sa Barangay Managok, Malaybalay City, nahuli na mga residente ang mga naglalabas ang mga malalaking ahas. Sa kuha naman ni Normia Culi-Saban, kitang baha ng ilang alsada katulad sa harapan ng istasyon ng polis sa Dato Salibo sa Maguindanao del Sur. Sa video naman ni Jude Michael EF, makikita ang unti-unting paglamo ng tubig sa ilang mga bahay sa sityo Sinumbalian, Barangay Kulube, Palimbang, Sultan Kudara. Sa talayan, hanggang leeg na ang taas ng baha. Kaya't patuloy ang search, rescue, and retrieval operation ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng talayan. Katuwang nilang PDR, RMO, BFP, PNP, at AFP sa pagligtas sa mga kababayan nating naipit sa baha. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipinas.
4: Nananatiling pabugso-bugso ang ulan at hangin sa Batanes. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction Management Office, wala pang preemptive evacuation sa mga residente doon. Sa kabila nito, sinabi ni Batanes LDRRMO Head Dan S. Dicul na malakas at mataas ang mga alon sa lugar. 35 mga turista rin daw ang aniya ay stranded dahil sa mga kanseladong flights. Sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng signal number 2 ang Batanes dahil sa habagat na patuloy na pinalalakas ng bagyong Inday.
5: As of now, ang food stock dito sa Batanes ay nasa okay naman na level. Ganun pa man ay nakahanda pang ating family food pack, hygiene kits na nakapreposition sa bawat munisipyo. Just in case na kakailanganin, ay pwede mahugot anytime sa kanilang mga munisipyo. Sa ngayon naman ay normal naman lahat, pati kuryente, tubig, saka communications, and we're hoping na ma-sustain dito dahil yan yung pinaka-critical sa amin pagdating ng mga ganitong bagyo. So hopefully ay mayo ang maayos.
4: Humina na ang bagyong Inday na nasa extreme northern Luzon, pero ang habagat napalakas ng bagyo dahil dito apektado ang malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan. Alamin natin ang latest update ng lagay ng panahon mula kay Justin Ignacio live mula sa Pag-asa. Justin.
6: Jack, andito nga tayo ngayon sa Pag-asa kung saan base sa pinakahuling update ng ahensya

0: alas 5 nitong hapon, huling namataan ang bagyong Inday sa layong 525 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour na may pagbugsong 170 kilometers per hour. Mula naman sa yellow rainfall warning, itinaas na nga rin ang pag-asa sa orange rainfall warning ang Metro Manila sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Ibig sabihin nito, nagbabanta ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, nakataas naman sa wind signal number 2 ang Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 1 naman sa ilang bahagi ng Babuyan Islands, ilang bahagi pa ng Cagayan, Isabela, Apayao at northern portion ng Abra. Gayon din sa Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte. Tila hindi pa nararanasan ang mga pag-ulan nitong Biyernes ng umaga sa Metro Manila. Pero nang sumapit ang alas 11:30 kanina, bumuhos na ang mga pabugso-bugsong mga pag-ulan. Ayon sa PAGASA, bagamat walang direktang epekto ang bagyong Inday sa bansa, palalakasin naman ng habagat ang mga pag-ulan, lalo na dito sa Metro Manila. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol sa East 30 kay Ana Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, hindi lamang ito sa Metro Manila, kundi maging sa ibang parte pa ng Luzon, lalong-lalo na sa western section at ilang bahagi pa ng Mimaropa.
1: So sa ngayon, ang forecast natin ay posibleng magdulot yung ating enhanced habagat ng at least mula ngayon hanggang Sunday. Posible pa rin pong mga maulan, lalong-lalo na po dito sa may parte ng Occidental Mindoro and Antique.
0: May direktang epekto naman ang bagyo ang Batanes, kaya't itinaas pa rin ng PAGASA ang signal sa lugar na ito. Mula super typhoon, humina na ang bagyong Inday sa typhoon category na lamang at inaasahang babaybay palabas ang Philippine Area of Responsibility patungong mainland China. Dalawa namang low pressure area ang binabantayan ng PAGASA ngayon.
1: Sa ngayon, meron po tayong dalawang nakikita na tropical cyclone-like vortices po ang tawag natin. So dito sa may west at dito sa may east. So yan po na possible na, na hindi man siya maging ganap na bagyo dahil mababa pa yung likelihood ng probability siya na maging bagyo. Pero possible pa rin siya na maging low pressure area na posibleng makapagpaunlan or makapagpa-enhance ng ating habagat.
0: Patuloy namang pinag-iingat ng ahensya ang publiko, maging handa at parating maging updated sa lagay ng panahon. Jack, inaasahan naman na bukas ng umaga o tanghali lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Inday patungo sa east ng mainland China. Pero dahil sa habagat, magtutuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan hanggang Linggo. Sa katunayan, posible pang araw yang mag-extend sa mga susunod pa na araw. Bahagya namang makikita ang improvement sa lagay ng panahon sa Martes, pero magtutuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan. Balik sa iyo, Jack.
2: Okay, maraming salamat, Justine Ignacio.
3: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay Jai Ho.
4: Hello, Miss Nina and Sir Jack at sa lahat ng ating mga karangkada. Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Trending sa social media ang breakup ni Miss Flawless and online star na si Sasna Laparan matapos nitong i-reveal na hiwalay na sila ng kanyang non-showbiz boyfriend. Usap-usapan pa rin ang 50 million pesos na utang at ibinigay na lang niya para maging panimula. Ang Bong Chika, heto na, now na sa Joy Hot Exclusives.
5: Nakasama natin si Sasna sa press con at contract signing para sa bago niyang ini-endorsong kumpanya. Dito, agad natin siyang kinamusta matapos na naging revelation sa hiwalay nila ng kanyang non-showbiz boyfriend.
6: Lagi kong sinasabi, lahat ng mga nangyayari sa akin, lagi siyang may kapalit naman na maganda. So this one, blessing to sa akin eh. At happy na happy ako kasi hindi pa rin ako pinapabayaan ni Lord. At hindi ako yun talagang sobrang down na down kasi sobrang dami kong support system.
5: Paano nga ba mag-move on si Sasna kapag nasa ganitong may pinagdadaanan siya sa love life?
6: parang mas ako kasing tao, gusto ko yun talagang nag-work ako, gusto ko nabibisi ako.
5: Ano naman kaya ang naging payo sa kanya ng kanyang ina na nagsisilbing manager niya sa kanyang karera?
6: Ngayon, actually, ang laging kasama ko lang talaga ngayon yung mom ko. Doon ako na parang na-feel ko na sobrang swerte ko pa rin talaga kasi meron akong support system yung family ko talaga, hindi nila ako pinapabayaan.
5: Samantala, bukod sa pagiging social media star at endorser, isa ring CEO and brand owner si Sashna. Paano naman siya pumipili ng magiging ambassador niya sa kanyang kumpanya?
6: Kailangan din talaga yung magiging face ng company mo or ng brand mo talaga is yung talagang proven and trusted na at parehas din kami ng paniniwala ni Ma'am Cheryl na syempre kailangan natin mapamalitaw, mapakalat kung ano bang meron sa brand na to.
4: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang besti ng bayan para sa Joy Hot Exclusive. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
3: Salamat, Jai Ho.
6: Thank you po.
2: Pagbisita ni VP Sara at Senator Robin Padilla kay Senator Rodante Marcoleta, kinwestiyon ng Sandigan Bayan.
3: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
7: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
8: Ang lupet!
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS! Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
12: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Yan-yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS 92.3 FMR.
7: Favorite music radio.
6: Good vibes.
8: Ang lupet!
9: Maaari pang magbago ang pananaw ng publiko sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na linggo ayon sa isang eksperto. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
10: May I register my...
11: Naging usap-usapan ngayong linggo ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan umani ito ng samot-saring opinyon at komento mula sa publiko. Pero tuluyan ba itong nakaapekto sa pananaw ng bawat Pilipino? Ayon kay Professor Guido Davida, wala pa siyang nakikitang malaking epekto sa pagbabago ng pananaw ng taong bayan pagdating sa impeachment. Para sa kanya, hindi pa nagbabago sa ngayon ang pananaw o biases ng publiko. Dagdag pa niya, 30-40% ng Pilipino ang nananatili pa rin undecided at hindi pa makapili ng kanilang posisyon kaugnay ng impeachment. Pero naniniwala siya na posibleng sa mga susunod na linggo ay makikita na ang ilang pagbabago.
12: So, but I think over the course of the discussions, there could be some changes that we will see. So especially depending on what is being presented by both the prosecution and the defense.
11: Samantala, matatanda ang una nang naglabas ng survey ang Okta Research kaugnay ng patas, impartial at evidence-based na impeachment process. Batay sa survey, lumalabas na 19% o isa sa limang Pilipino ang nagsasabi na kumpiyansa sila na base sa ebidensya ang magiging desisyon ng mga senadora, habang 32% naman ang nagsasabi na magiging politikala o iba pa ang desisyon at 49% naman ang undecided. Sa kabila nito, maaari pang magbago ang kahihinatnan ng paglilitis sa pangalawang pangulo.
12: We've only had 3 days of the impeachment trial, so marami pang pwedeng mangyari over the course of the next few weeks. My sense is yung mga ibang senator judges, they have already made up their mind kung ano yung decision nila. And that's why I'm basing it on that. But some of them possibly can still change their minds, and it can affect the outcome of the impeachment trial.
11: Naniniwala si David na hindi dapat magpa-pressure ang mga senador sa opinion ng publiko. Aniya, dapat na ibase ng mga ito ang desisyon sa kung ano ang lalabas sa nagpapatuloy na paglilitis sa pangalawang pangulo. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Sa pagkakataong ito, makakausap natin ngayon ang political analyst at isa sa mga host ng Cuatro Alas, si dating Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi, Sec Ronald, and welcome back po sa Arangkada Balita.
14: Magandang gabi, Ninya at saka Jack. Long time no see. Isang maulan na gabi at weekend pa sa ating lahat.
13: Speaking of maulan na gabi,
15: Oo,
13: sinabi po ng dating Chief of Staff ni VP Sara, prepare for Typhoon Inday. Natakot po ba kayo? Or nakapag-prepare na ba tayong lahat?
15: Oo, para kay Typhoon Inday.
13: Parte lang ng kanilang drama sa tingin nyo, Sec Ronald.
14: Hindi ako masyadong natakot dahil umiwas yung bagyo sa Philippine Area of Responsibility at palabas na bukas. Ang daladala niya ay yung ulan.
15: Mm-hmm.
14: Ang daladala niya ay yung ingay. Pero yung bagyo parang na dumihis Parang yung Invictus, 11 seconds lang pumunta, bumisita yung Vice President sa Senado. Although maganda sana na sumilip man lang siya dun sa hearing, dun sa trial.
15: Mm-hmm. So pinapakita ho ba no na Sir Ronald parang ano lang yun eh, para sabi nga optics lang talaga. Wala naman talaga siya planong pumunta doon or lumahok doon sa trial. Talagang may pinapakita lang siyang statement, tama po.
14: It could be two things. Optics, parang nagparamdam siya na hindi ako natatakot.
15: Mm-hmm.
14: Although, siya kasi yung naghamon ng bloodbath dati, kung maalala nyo eh.
15: Opo.
14: No? Tapos ngayon, siya yung nagbanggit na blooded pala siya.
15: Mm-hmm.
14: Ikalawa, ay siguro baka kinausap niya yung kanyang mga defense lawyers para hindi naman batuhin ng computer, no? Katulad dati, kung hindi baka pagalitan ng kaunti dahil parang talo sila doon sa first round eh.
15: Mm-hmm.
14: No? Dahil yung mga bata hindi pa kabisado na itong impeachment trial is both a political process and a judicial process.
8: Mm-hmm.
14: Eh yung kanilang conduct, parang sila na sa isang hearing ng regional trial court eh.
8: Mm-hmm.
14: Parang nakalimutan nila, this is also a political process. At doon yung strength ng prosecution. Nabalansi nila yung dalawa. Impeachment as a trial, as a judicial process, and a political process.
8: Mm-hmm.
14: No?
8: Mm-hmm.
14: Kaya baka napagsabihan, hindi naman nabato ng laptop.
13: Oh, ano po ba yung mga, let's say, glaring examples? Magbigay nga po kayo ng mga, let's say, 3 examples na nagpapakita na masyado nilang tinechnical itong impeachment trial na tama po kayo, bagamat ito ay, sabi nga nila, legal process, constitutional process, pero sa mata ng ordinaryong Pilipino, parang pero pinipigilan siyang magsalita. Mm. Yung witness po natin, na in fairness, ha?
15: Antibay.
13: Anong masasabi niyo rin sa witness?
14: Well, medyo weird na kinakailangan ang tatlong araw na grilling ng isang witness para i-authenticate ang isang video na napanood ng buong mundo.
15: Mm-hmm.
14: Diba? Lahat tayo nakapanood eh. At nakakatawa na kinwestiyon pa ni Senator Robin Hood Padilla kung nasaan yung original na tape ng video. Parang hindi na naunawaan kung ano nangyari, no? Pero yung isang glaring dyan ay halos naka 49 objections si CJ Narbasa.
15: Oo nga.
14: No? Oo, binibilang ko eh, no? Habang si Ligutan, medyo nabalansi niya yung judicial process tsaka political process. Katulad ni Kwan, ni Congresswoman Luistro. Inilink niya yung usapin ng accountability, yung usapin ng impeachment, sa pangkaraniwang tao, sa mga mamamayan. Habang si Attorney Sison, in-invoke niya yung isang napakalaking non sequitur.
15: Mm-hmm.
14: Na 32 million ang bumoto sa vice president. Parang ano kinalaman noon sa impeachment trial?
15: Mm-hmm.
14: Dapat nga yung breach of public trust, dapat nga mas tatamaan siya dahil mas marami yung bumoto sa kanya.
15: Mm-hmm.
14: At i-argue ng prosecution na hindi niya dineliver yung kanyang dapat ginampanan bilang vice president by threatening the president na siya yung beneficiary. Yun yung hindi masyado na pag-usapan eh. Na yung threat niya sa presidente, the highest official of the land, ay ginawa niya habang siya yung beneficiary, siya yung papalit kung sakaling matuloy yung threat. No? Yun, very glaring yun. Ha? Maliban pa sa very public yung ginawa niyang threat. So yung threat niya ay merong intent as well as may capability.
15: Mm-hmm.
14: Dahil kaya nga may kaso yung kanyang tatay at saka yung kanyang kaalyado si Bato sa ICC for Crimes Against Humanity, dahil yung kanyang pamilya may capability na pumatay at magpapatay ng libo-libong tao. So medyo para sa akin, ha, ako naman, di ako abogado, no, marami pang dadaanan yan. Merong pang 8 na session, no? Pero para sa isang non-lawyer, parang open and shut case ito. At least itong article na ito. Ah.
15: Mm-hmm.
14: Mahirap ito depensahan eh. Mahirap ito depensahan. Dati dinadepensahan nila yan dahil hyperbole daw, na misconstrued daw yung sinabi, hindi daw niya sinabi, at na-splice daw.
15: Mm-hmm.
14: Buti na lang, hindi nila ginamit yan dito sa hearing. Buti ba, dudurog yung kanilang defense.
8: Mm-hmm.
14: Ang kanilang depensa ngayon ay context at saka hindi naman siya high crime.
13: Oo.
14: Yun yung kanilang sinasabi.
13: Ang isa pa po, bakit kailangan i-authenticate itong video na ito na sinabi niyo, nakita ng buong mundo, ano? Pero parang ang gusto pala nilang palabasin ay yung konteksto kung paano niya, kung bakit niya nasabi.
15: Mm.
13: Dahil nga, dahil sa katabi nga niya, diba, nandun si Attorney Zulaika Lopez, yung kanyang chief of staff. Nasabi niya dahil doon, kaya nga pinapatawag eh. So anong connection nung authentication? Yeah. Parang inamin naman nila
15: Inamin na nila nandun. Ngayon, nilalaban na lang nila ay yung context kung bakit siya nagkaroon ng ganung outburst. Tama po.
14: Tama, tama. Inamin na nila na authentic yung interview kontra to sa ini-invoke ni Robin Hood Padilla. Mm-hmm. No? Inamin na nila yun. Inamin din ng witness na ito ay hindi conditional. Walang conditional threat. This is an absolute threat. No? Paano kung hindi na siya, kung yung threat ay na-implement na, hindi na siya conditional, hindi na siya threat, murder na siya. No? kaya medyo natatawa ako doon sa exchanges na dyan. From ako na, non-lawyer perspective. No? From a non-lawyer perspective. Kaya nga, baka ito yung kanilang medyo hindi ganun kadali na depensahan. Kaya kung ano-ano na lang, objections, pang-divert ng attention, no? Sinasabi nila, hindi naman kayang patunayan eh, na nag-hire ng assassin. Mm-hmm. Wala namang kinalaman yun eh, doon sa grave threat. Ang mahalaga, may threat.
15: Mm-hmm.
14: Whether papatunayan na nag-hire ng assassin o hindi, may threat, may context daw, dahil threatened din daw si Sarah, tsaka yung kanyang pamilya. No, yung Romanov project. Ang unang nagbanggit ng Romanov, yung kapatid niya, si Baste, labang kay BBM. Na baka mangyari kila BBM yung nangyari sa Romanov. That was long before itong incident na ito. Kaya sa kanila nagsimula yun eh. Kaya ang akala siguro nila ay nakakalimutan na ng tao yun. Pag nasa social media, mahirap na makalimutan eh.
15: Oo, nandun.
14: Kaya ngayon, binabalikan yan, no?
13: Oo. Plus, bukod sa threat.
14: Hindi ko alam.
13: Opo. Bukod sa threat na very obvious, yung kanyang fitness to be vice president because of this outburst, di ba, isa pa yun sa angulo na tinitingnan ng prosecution.
14: Well, tama yon. Hindi ko lang alam paano nila ha-handle yan. Dahil hindi ka na pwedeng magdagdag eh doon sa articles of impeachment. Baka, looking back in retrospect, baka ginawang number 5 article yon. yung fitness ng vice presidente. Pero hindi ko alam kung papasok yun sa usapin ng articles of impeachment. No? Pero sa ibang mga bansa, ay mahalaga yon. Para matanggal ang isang sitting president. Yung kanyang capacity, no, psychological, physical, no, ay yun ay fina-factor in. Sa atin lang medyo wala pang ganung klaseng precedent. Pero ako from a non-lawyer perspective, dapat kasama yon, no? Kasama yon. Dahil kung ikaw ay vice president, you're a heartbeat away from the president. Tapos ikaw pala ay mentally incapacitated. Delikado yun. Then you're just a heartbeat away from the president, lalo na kung tinetreaten mo yung president. Ikaw mong papalit. Tapos yung pala, mentally incapacitated ka. No? Dapat talaga, bahagi yan dito sa impeachment.
15: And ito po, huling tanong lang po, ano yung ni-expect kaya natin na next week, dahil dito nga, papatawag si Attorney Zulayka Lopez. Ano po yung mga expectations po natin sa week 2 na impeachment trial?
14: Well, originally, hindi naman kasama sa schedule si Zulayka eh. No? Ang defense naman na nagbanggit sa kanya, kaya naisip siguro ng prosecution, isama na. Diba? Ang tingin ko, ngayong weekend, o baka ngayong araw na ito, nagre-review yung defense ng kanilang strategy. At tingin ko, kung hindi sila magbabago ng strategy dito sa Article of Impeachment ng Grave Threats, medyo pupulutin sila sa kangkungan next week at yung susunod na mga linggo. Kaya kailangan nila mag-adjust. Kailangan matuto sila sa prosecution. Na tinitignan ito both as a judicial process and as a political process. Kaya si Attorney Ligutan, si Chel Jocno, si Congresswoman Luistro, nababalansin niya nila yung dalawang aspeto nitong trial na ito. Na medyo hirap yung mga bata sa defense. No? Kaya tingin ko mag-a-adjust sila ng strategy or baka palitan nila yung mga haharap na abogado. Na proposal ng isang kaalyado nila, si Sal Panelo. Proposal ni Panelo, palitan daw yung mga defense lawyers. No? Hindi, bahala na sila dyan.
13: Doon nga siya eh, di ba? Kitang-kita siya doon, no? Nanonood eh. Pero hindi ko makita yung sa mata niya kasi may shades eh. Oo, kung disappointed na siya or what eh.
14: Pero hindi rin naman ganun kagalingan eh si Sal Panelo, no? Baka yung ka-level ni Sal Panelo, yung mga senador na nagpapanggap na defense lawyers. No? Dahil mukhang yung mga yung dalawang Cayetano, hindi naman nasalang sa litigation yun eh. Tapos kung magsalita sila, parang sila ay napakagaling na ng mga abogado. Nagkalat din sila doon sa kanilang patronizing, condescending, at saka yung kanilang credentialism na attitude. Biro mo, napaka-condescending ni Pia pati yung kanyang mga kapwa judges eh parang iniinsulto niya, no? Kaya tingin ko mismo yung mga senador nakakampi nila na ang ASTA ay defense lawyer, mismo yun ay nagkalat ng gusto. Kaya siguro lahat sila nag-assess ngayon.
13: All right.
14: Pero baka wala silang self-awareness eh. Kung wala silang self-awareness, mahirap sila mag-adjust.
13: All right, malay po natin. Tingnan natin next week. Pero nandiyan na sa video eh, no? Maraming salamat Secretary Ronald Llamas sa pagpapaunlak po sa amin ng panayam.
14: Salamat din.
13: And happy weekend.
14: Salamat din, Ninja. Tsaka Jack.
9: Sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinundena ng House Prosecution Panel ang umano'y paglihis ng usapin sa pamamagitan na personal na pag-atake sa mga prosecutor. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
8: Okay, we will to start.
10: Nanawagan ang mga miyembro ng House Prosecution Panel na ibalik ang atensyon ng publiko sa ebidensya at sa mga isyung dinidinig sa impeachment trial. Matapos umani ng panlalait sa social media ang ilan sa mga prosecutor. Kabilang sa mga naging tampulan ng means, si Lead Prosecutor at Batangas Congressman Jinky Luistro at Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan.
16: Again, ikinagugulat ko bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse. Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes! So, why focus on that?
10: Para kay Garin, hindi dapat personal na katangian ng mga prosecutor ang pagtuunan ng pansin, kundi ang laman ng kanilang mga sinasabi sa impeachment court.
16: Kailangan bang pagtawanan yun? No! It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Andiyan na yung impeachment court. Ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Huwag ilihis. Let us avoid personal attacks. Let us focus on the issue at hand.
10: Kasabay nito, sinagot din ng prosecution panel ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila nalululong na umano sa politika ang pamahalaan.
17: May mga atunguhin para doon sa pagpapataas ng sahod ng iba't ibang mga rehiyon. No, may mga tunguhin din po para tiyakin po na yung pag-abot ng upper middle income status ay actually maranasan ng mga ordinaryo po nating mga kababayan, no? So hindi po totoo na consumed by politics lang po yung pong ginagawa ng atin pong pamahalaan.
10: Habang naghahanda ang House prosecution para sa susunod na linggo ng impeachment trial, muling iginiit ng panel na dapat pagtuunan ng pansin ay ang ebidensya at mga alegasyong nakapaloob sa Articles of Impeachment, hindi ang personal na pag-atake sa mga abogado at prosecutor na gumaganap lamang anila ng kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
9: Sa putong ito, makakausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Reyes Del Rosario para pag-usapan kung ano ba ang asahan natin sa week 2 ng impeachment trial. Magandang gabi, Attorney Reyes, at welcome back sa Arangkada Balita.
18: Magandang gabi, Sir Jack, no, at lahat po na nakikinig ngayon at nanonood. Thank you for having me again.
9: Okay, Attorney Reyes, no, kung tutusin, sinasabi, madali lang patunayan itong Article 4 kasi nga yung Ate Rances ang ating pinag-uusapan dito. Saka doon sa pangkaraniwang tao, yung mga hindi naman ng mga non-lawyers sa tulad ko, hindi ba dapat ang pinapatunayan lang naman dito ay na binigkas talaga ng ating Vice Presidente yung mga words na yon, at wala na dapat inaano ko ano yung konteksto kung bakit niya sinabi yon, dahil dapat lang patunayan ay binanggit niya ito.
18: Yeah. Under our laws kasi, lalo na sa ating rules of court, meron tayong dalawang klase ng due process. It's the substantive due process at procedural due process. At kabilang na nga dito is to ensure na lahat po ng karapatan ng isang akusado ay na-consider or ginawa, especially ng mga enforcement agencies. No? Kaya tinitignan po yung authenticity dito kasi that's also part of the requirements under the rules on electronic evidence na nilabas ng ating korte. Sabihin nyo ba, hindi naman kailangan sundin supposedly ng impeachment court ang rules of court. Pero klaro din po na nakalagay sa Senate Rules on Impeachment na kapag ang particular aspect na yon hindi nakasaad sa Senate Rules on Impeachment, ang susundin or ang supletory na susundin ay yung rules of court. So ang ginagawa ngayon ng impeachment court, since wala silang nakalagay doon na specific rules on how to deal with electronic evidence, they are following the rules na nakalagay sa rules of court, which states na bago mo i-present ito as evidence, dapat may authentication. Dapat hindi rin siya illegally obtained at dapat hindi siya altered. Okay. So ito yung mga bagay na pinag-uusapan ngayon. Tama ka naman, Sir Jack. Eh. Kung ako yung tatanungin mo, oy, nandyan na yan eh. Sinabi niya na yan. Walang argument dito. Hindi katulad ni Senator Robin Padilla na gusto niya pa talaga question kung sino ba talaga, kung si VP Sara ba talaga nagsabi nito. Pero at the end of the day kasi, we all watch this. Millions of Filipinos watch this live. So wala na, they cannot really deny anymore na siya talaga yung nasa video.
15: And attorney, ganito nga kasi kaya ko tinanong yan dahil pinapapunta nila next week si attorney Zulaika Lopez para ipigay yung context bakit nagkaroon ng ganung klaseng outburst. Pero kailangan pa ba talaga yun? Na kailangan mo nang alamin kung ano yung context ba't siya nag-trigger yung outburst niya na ito?
18: Yeah, well, that's also precisely the reason kung bakit nila gustong i-play yung whole 2 hours, di ba? Kasi we're saying the prosecution is telling them na, 2 minutes lang i-play nyo kasi yun yung kailangan natin i-present. Pero ang sinasabi ng defense, i-play natin yung 2 hours. For me, aksaya yun ang oras kasi tama ka, Sir Jack, the context is irrelevant anymore. Just as long as sinabi ni VP Sara na gusto niyang ipapatay ang presidente, meron siyang assassin na kinontract, that in itself is already, for me, impeachable. Kasi that is not only an attack on an individual, that's an attack on the entire country. Kasi nga, part of our national security ay isecure din ang safety ng presidente. So, I think yung pagpunta lang talaga ni Attorney Zulaika is not only part of optics, but it's also probably a strategy para to prolong the process. And at the same time kasi, hindi naman talaga lumabas or supposedly hindi naman talaga kasama si Attorney Zulaika dito. Pero kasalanan din ito ng defense because they mentioned Attorney Zulaika. And nakita siguro ng prosecution na, ano na nga rin natin, let's take advantage of the fact na gusto nilang i-highlight si Zulaika. So, I think, I don't know what their strategy is, pero for sure may iniisip ngayon ang prosecution. That's why gusto tawag si Attorney Zulaika.
15: Okay, may iba lang ako, maiksi lang ako, Attorney, no? Sabi ko sa inyo, follower niyo ako sa social media. Nakita ko po yung post niyo about dun sa 18 Maleta Boys. Medyo interesting po yung point niyo doon. Yung sinasabi na yung credibility nila pagdating about kay former Congressman Zaldico at former Speaker Romualdez, doon may credibility yung kanilang affidavit. Could you explain doon?
18: Okay. So sinabi po kasi ni spokesperson si Attorney Mico Clavano, sinabi niya po na basically they're going to look at the testimony of the 8 ex-Marines, no? Titingnan daw nila when it comes to implicating Zaldico and si Martin Romualdez kasi sinasabi nila na consistent daw. So basically they're saying may credence or may credibility yung testimony nila pagdating sa isang aspeto. Pero sabi nila for the rest they will not focus on that. Eh, meron po tayong prinsipyo under the law, the falsus in uno, falsus in omnibus. Ibig sabihin po nito, if there are questionable na mga entry sa isang affidavit, dapat questionable na rin po yung the rest of the entries. And at that time, hindi ka pwede maging selective kung ano lang yung part ng ng affidavit yung gagamitin mo. Dapat at po in whole and in whole po dapat ang gamitin ng ombudsman. So kung gusto nilang gamitin ang affidavit na yon para itukoy siguro, I don't know kung anong rason, pero kung gusto nilang itukoy kunyari si former House Speaker Martin Romualdez as the mastermind of the flood scandal, edi it will also mean that they should also investigate everyone who was mentioned in the affidavit of the 18 Marines. Kasi nga, again, at the end of the day, we cannot be selective about this.
15: Okay, nako, maraming salamat, Attorney Reyes. And next week, medyo excited ulit. I'm sure live kang nanonood sa Senado. Again, happy weekend, sir. At mabuhay po kayo.
18: Happy weekend, Sir Jack. Maraming salamat po.
13: Pinanggihan ng Sandigan Bayan ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na makalahok bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Mari Ocampo.
10: Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senador Jinggoy Estrada na payagan siyang dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng Senado. Sa 7 pahinang resolusyon, sinabi ng anti-graft court na walang sapat na batayan ang motion ng senador. Iginiit ni Estrada na kinakailangan ang partisipasyon niya bilang senator judge dahil nakasaad sa constitution na kailangan ng boto ng 1/3 ng lahat ng senador para mahatulan ang isang opisyal sa impeachment. Pero ayon sa Sandigan Bayan, bukod sa pagiging detention prisoner, nananatili ring suspendido sa pwesto si Estrada dahil sa kasong graft na kinakaharap nito. Batay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, automatic isinasailalim sa preventive suspension ang isang incumbent official na nahaharap sa kasong graft. Kasalukuyang nakaditine si Estrada matapos maaresto kaugnay ng plunder at 2 bilang ng graft na isinampa ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y manumalyang flood control budget insertions. Ito na ang 3 beses na nahaharap si Estrada sa kasong plunder. Kahit na pawalang sala sa 2 naunang kasong plunder, nakabinbin pa rin ang ilan niyang kasong graft. Sa kasulukuyan, mananatili muna siyang nakadetene at suspendido sa puwesto habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kanyang pinakahuling kaso. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
15: Humarap ang mga tauhan ng PNP, CIDG at PNP General Hospital sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong Biyernes para magbigay ng update sa kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta. Mula kasi nang maaresto nitong Lunes, naka-confined pa rin sa ospital ang senador. Nagbabalik si Mari Ocampo.
10: Na araw na ang nakalipas mula nang maaresto si Senador Rodante Marcoleta. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sumasailalim sa arraignment ang mababatas. Ayon sa findings ng PNP General Hospital, kasama ang mild pneumonia at degenerative disc disease kung saan kinakailangan niyang sumailalim sa rehabilitation therapy sa mga iniindang sakit ng senador. Sa kabila nito, namataan sina Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla na bumisita kay Marcoleta ng magkahiwalay na araw nang walang face mask sa kabila ng rekomendasyon ng PNPGH na ilagay si Marcoleta sa isolation. Bagay na kinwestiyon ng Sandigan Bayan 3rd Division.
19: We apologize that there are some lapses na nakita and we will comply with the requirement of the Sandigan Bayan. But when you talk about the resting, kung anong nagyari, sinong papayagan, it will be for the CIDG to decide.
10: Dagdag pa nila, inaprubahan ni PNP-CIDG Director Major General Robert Morico II ang pagbisita ng 2. Personal daw na request ni Marcoleta na hayaan siyang mapuntahan ng 2 politiko. Hindi naman nakapagbigay ng paliwanag kung ano ang naging basehan kung bakit napagbigyan ang kanilang pagbisita.
20: Yung dalawa lang na sumi-requesting party na yon ang napayagan. Hindi, wala siyang entourage, wala siyang ano. Wala naman po tayong favoritism. Again, it is restricted given with his medical condition. At a very limited time yung bisita lang.
10: Samantala, ayon kay Police Lieutenant Colonel Bellany Bayani, Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital, bumubuti na ang kalagayan ni Marcoleta. Ngunit iniinda pa rin niya ang pananakit ng dibdib at mabilis na pagtibok ng puso. Idineklara ng fit to travel ang senador. Ngunit kailangan pa rin nilang ma-confine si Marcoleta dahil sa kanyang mga sakit at kinakailangan ding matapos ang 7-day course ng antibiotics para sa kanyang mild pneumonia.
13: Sa July 15 pa, posibleng humarap si Marcoleta para sa kanyang arraignment ayon sa PNP General Hospital. Depende na lang sa magiging karamdaman niya, posible na rin na makapaglabas ng commitment order para malaman kung saang detention facility makukulong ang mambabatas. Ako,
0: si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
13: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
15: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
13: Arangkada Balita.
21: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
22: Ang lupet!
23: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
22: Mismo!
23: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
22: Ang lupet!
21: Inip ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa cell trip.
22: Ang lupet!
21: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
22: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin.
0: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Music Radio, Ka-vibes ang lupet!
5: Alam mo, sobrang excited ng CC ko, diba?
4: Napaka-grabe,
5: napaka-tas
4: ng energy off the roof.
5: Wow!
4: Yung roof natin, natagaktak ng ulan.
5: Grabe, oy, totoo yan ha. Kaya sa mga ka-vibes natin, mag-iingat po tayo. Lalo na sa mga chuper, nakagagawa pa. Ayan,
4: tama ang mga ka-vibes. Mag-iingat din tayo sa mga...
5: Oo, sa mga
4: pangyayari ngayon, correct, sa weather natin, syempre. Best be prepared, sabi nga nila.
5: Yes, and also sa mga commuters, 'di ba, sa mga pasahero, 'di ba? Ngayon eh dapat lagi po nating tandaan na lagi tayong magdala ng payong, umbrella, 'di ba?
4: Yeah.
5: Sinasabi nga yan lagi ni 'di ba, ni Ariel Rojas, job you just always bring your umbrella.
4: Ano daw?
5: Job you.
4: Job you.
5: 'Di ba? Yun yung ano niya. Ang tawag doon, acronyms.
4: Oo.
5: For that, ayan. So, basta always bring your umbrella lang, mga ka-vibes.
4: At kung wala kang boots, no, siguro makaging resourceful tayo.
5: Uy, pwedeng
4: ha? Magdala tayo ng malalaking bag.
5: Wow!
4: Para in case wala lang bumaha kasi, kaysa naman di ba maglakad ka sa baha.
5: Totoo.
4: Plastic!
5: Yes!
4: Mataas yung hanggang panghita.
5: Oo. Parang yung kapitbahay mo, di ba? Plastic.
4: Oy, wow!
5: Charet. At saka pwede rin magdala ng raincoat ha, kahit na yung mga pasahero. Ako nagdadala ko niyan para to make sure din na kaya kong sumuong sa baha.
4: Wow, ma!
5: Grabe
4: naman yun. Natin ng kapote always para yes, man safe na safe ka.
5: Correct. Lalo na sa mga riders natin out

0: there. At syempre sa mga security guards natin, kamusta sa lalo sa mga straight shift dyan, sa mga tindera at tindero, kamusta, nakailang ano na to, nakailang ang tawag dito, patawad, palista, diba, lalo na pag pogi. Ay nako,
1: yan talaga dapat nang iingat tayo, yung mga pogi na yan.
0: Oo, bakit kailangan mag-ingat sa mga pogi? Bakit kailangan mag-ingat sa
1: pogi? Kayo
0: policy
1: na mag-isip kung bakit. Alam nyo yan.
0: Siya mga ka-vibes, eto na nga, pagpatak ng 6:30 PM up until
1: 9 PM,
0: kasama nyo na ang
1: Sizzling Duo.
0: Ako po ang chinitang chika Dora Kim Churba.
1: And ako naman po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID.
0: At welcome sa programang mas mainit pa sa hottest issues
1: at mas wild pa sa plot twist.
0: Ito ang programang
1: Too Hot to Handle.
0: At syempre, ano bang pag-uusapan natin, Sizzy Kong?
1: Eto na nga, para sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin ngayon, ikaw ba, may kilala ka na mahilig magsinungaling?
0: Ay, nako po. Parang, I remember the days.
1: Oh, talaga ba? Name drop! Name drop! Huh?
0: Name drop!
1: Siguro si ate tsaka si Kuya Janome, naiisip ko na aalala.
0: Oo. Lalo na yung mag-couples dyan. Wait lang, parang mali yata nga pakinig ako dito sa Tua to Handle.
1: Oo nga. Eh, di ba kasi sabi nga nila, pagka pag nagsisinungaling ka, hindi nga sabi nila, alam nating lahat yan, experience natin yan. Pinagsinungalingan ka, may consequences yan.
0: Totoo naman.
1: Ang dami mo pwedeng mawala dahil lang nagsinungaling ka dun sa taong yon. Lalo na kung mahal mo.
0: Tulad
1: ng pinakamalaki, loss of trust.
0: Yan. Diba? Totoo yan.
1: Pagkawala tiwala. Ng tiwala.
0: Correct.
1: Alam mo, pagkang tiwala na wala, you can never bring it back.
0: Oo, na talagang as a whole, diba?
1: Mm-hmm.
0: Talagang lagi ka pag-iisipan ng ano, hindi maganda.
1: Yes. Well, paghihinalaan ka.
0: Yes.
1: Oh, deserve chat.
0: Ay! Pagka ganun, eh, syempre, kailangan mo ng mahabang pasensya. Eh, ikaw yung nakagawa ng kasalanan.
1: Totoo yan.
0: Pero kanino bang issue itong pag-uusapan natin?
1: Eto na nga mga ka-vibes, alamin natin ang issue ni Gino at ni Gary.
0: Oy, Gino at Gary?
1: Ano kaya nangyari dito sa dalawang ito?
0: Dahil ang
1: ating sizzling question of the night mga ka-vibes.
0: Ay,
1: kaya mo bang i-handle ang consequences ng pagsisinungaling para pagtakpan ang taong mahalaga sa'yo?
0: Oh!
1: Ay, meron bang way na maging tama ang pagsisinungaling, mga ka-vibes?
0: Parang never mo naman maitatama ang isang mali.
1: E paano kung nga yung pagsisinungaling na yon ay makakatulong sa taong mahal mo?
0: Ano to, white lies?
1: Oh!
0: Ay, pag-usapan natin mamaya yan. I wanna know, I wanna hear it. Kaya naman ka-vibes, kapit ka lang dahil magbabalik ang programang
1: Too Hot to Handle.
0: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang oras natin.
1: Oras natin, 6:53.
2: Ang lupet! Chismis na naman. Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
4: FMR.
3: Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes
1: ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR Ka vibes sa Seldred.
1: Ang lupet.
0: Simula July 13. Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Simula July 13. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
2: FMR
0: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
5: Oras sa FMR! Oras ngayon, mga ka-vibes! Isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
1: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-class quality.
7: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo.
9: Smart 2.
8: Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo. Plato, aldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag glow up.
13: May

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si baba

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes ang lupet. Isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines.
0: All over the world of the Philippines. Maayong gabi sa inyong tanan mga ka-vibes. At syempre kasama niyo pa rin ang
1: sizzling duo.
0: Ako po ang chinitang chika Dora Kim Churva.
1: And ako naman po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID.
0: Dito lang yan, of course, sa programang
1: Too Hot to Handle.
0: At eto na nga, dahil nga mainit-init pa ang issue natin, sakto yan sa malamig at maulang panahon ngayon, diba?
1: Oh, yes.
0: So ano ba ang hot headlines muna natin?
1: Sa mga ka-vibes natin na nakikinig, hot headlines! Pamilya o hustisya? Uy. Alin ang mas matimbang? It's giving title ng episode sa mga teleserye.
0: Kaya nga, no?
1: Pamilya o hustisya? Abangan bukas, alas 6:30 ng gabi.
0: Naging teleserye pa nga, pero kasi
1: sa pamilya de problema.
0: Wow. Pamilya mo problemado na sa'yo. Ewan ko na lang talaga. Pero kanino bang issue yan? Pag-usapan na nga natin yan para naman na makarelate na yung mga ka-vibes natin.
1: Kanina nga naisip ko, bakit yung term na ginamit natin ay mahalaga? Ano ba kaya, ito? Love story ba? Familial ba? Apparently familial.
0: Familial. Family pala
1: kasi
0: ito.
1: Kasi si Gino at si Gary ay magkapatid. Si Gino daw ay mabait, very chill lang sa buhay, ganon.
0: May ganon naman talaga sa magkakapatid.
1: Naman, di ba? Yung isa dyan, yung masipag.
0: Yan.
1: Yung isa dyan, yung matalak.
0: Matalak.
1: Oo, meron naman yung chill lang. Chill,
0: yes.
1: Lang.
0: Totoo yan.
1: Mabait.
0: So,
1: maraming
0: sila.
1: Versions. Oo, sila, magkapatid. So, si Gino, yung mabait sa dalawa. Si Gary naman daw, yung maraming usap-usapan sa kanya na sobrang lakotsador, mahilig sumama sa mga bad influence na tao.
0: Ah, may ganun.
1: At ayun na nga, nagkaroon ng issue sa barangay nila.
0: Oh.
1: Tapos, nadamay si Gary sa isang insidente.
0: Okay.
1: Na ikinasawi ng isang tao. Allegedly. No,
0: allegedly.
1: Nakasama si Gary dito.
0: Uy, medyo ano yan, ha?
1: Takot na takot ito at nakiusap kay Gino na huwag daw muna magsalita kahit kanino. Diba, sabi niya sa kapatid niya, diba kuya, mahal mo naman ako. Pinili ni Gino na magsinungaling. Hindi dahil gusto niyang takasan ang katotohanan, kundi dahil hindi niya matiis na makitang masira ang buhay ng taong lumaki kasama niya. Pero habang lumilipas daw ang mga araw, mas lalo siyang nahirapan eh. Kasi habang pinoprotektahan niya yung kapatid niya, may isang pamilya naman ang patuloy na naghihintay ng katotohanan at hustisya. Para kay Gino, kung isusuko niya ang kapatid niya, habang buhay niya ring dadalhin yung bigat ng pagtatalikod dito. Pero kung magpapatuloy siyang magsinungaling, baka may mga taong walang kasalanan ang masaktan o mawalan ng hustisya.
0: Grabe, mabigat pala itong ano natin na for a Friday. At bilang pang-closing nga sa programang Too Hot to Handle. Grabe yan, ha.
1: Pag-usapang kapatid, CZ, alam mo naman ako.
0: Yes.
1: Kilala rin kita. Sobrang diba? Malapit tayo yun sa mga kapatid natin. Yung tipo kahit anong gagawin mo para sa kanila, di ba? And ang tanong, hanggang saan
0: mo kaya?
1: Ang kaya mo.
0: 'Di ba?
1: Gawin para sa taong mahalaga sa iyo. Uy, napaka naman ang teleserye ng vibes ng ating ano ha, ng issue ngayong
0: for
1: gabi.
0: Tonight.
1: It's giving ano, a mystery podcast.
0: 'Di ba? Hindi totoo 'yan kasi nangyayari talaga 'yan in real life, 'di ba? Na parang kaya mo ba siyang pagtakpan?
1: Pero diba? Kaya mo rin basikmurahin
0: yung konsensya mo,
1: yung konsensya mo.
0: Yes.
1: Na may nakakatulong ka sa isang pagkakamali ng
0: at
1: kapatid
0: saka ano ha, malaki ang naging effect. Diba? Maraming naapektuhan. Ikaw ba makakatulog ka ng maayos dyan?
1: Totoo.
0: Diba?
1: Pero kasi sa both sides naman, para kay Gino, parang hindi siya hindi niya alam kasi parehas masasaktan din siya eh. Diba?
0: Either
1: so saan
0: way,
1: siya?
0: Kung saan talaga.
1: Pipiliin ba niya yung kapatid niya o yung taong nadehado? Mga ka-vibes, kung ikaw ang nasa posisyon ni Gino, ano ang gagawin mo?
0: Correct. Kapag usapan natin yan sa online dahil ipagpapatuloy natin ang online chikahan sa programang
1: Too Hot to Handle. search nyo lamang 92.3 FM Radio Manila, Facebook, TikTok at sa YouTube. Pumili na lang kayo ng platforma.
0: Nasa sa inyo na yan, ka-vibes. And of course, magbabalik pa rin po ang programang Too Hot to Handle. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang oras.
1: Oras natin, 7:28.
2: Ang lupet! Busog na busog ka! Ang lupet!
3: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes ang lupit! Oras natin ka-vibe 7:42 na ang gabi. Kaya naman isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines. All over the world of the Philippines. Isang paalala sa ating mga ka-vibes.
0: Na ano?
1: Walang sikreto ang hindi mabubunya.
0: Correct.
1: Walang sikreto na kaya mong dalhin sa
0: hukay.
1: Tama. Gulat ka, no? Sabi niya, huy, parang relate ako dyan. Is this a sign na sabihin ko na lang yung totoo?
0: Sabihin mo na. Ito na yun. Kung nagkamali ka, kung nagtaksil ka. Wow, grabe naman yung mga linyahan natin.
1: Nagtaksil? Alam mo, kakapanood natin ito ng mystery.
0: Correct. Alam nyo, ka-vibes. Hindi ha, walang halong biro, diba? Baka nga dahil napapakinggan nyo yung programa natin ngayon, eh baka it's time yung nililihi mo. Huwag mo nang kim-kimi.
1: Oh, kinabahan siya ko.
0: I-share mo na yan, diba?
1: Siyempre, every time na may naririnig ka na ano, pagsisinungaling tas kakabahan ka, gusto mo ba yun?
0: Naku, ako ayoko ng ganun. Na. Gusto ko yung makakatulog ako.
1: Malinis yung konsensya mo.
0: Correct. Makatulog ka ng mahimbing, wala kang iniisip, diba, na problema, may bumabagabag sa isipan mo, sa puso mo, sa damdami mo, at kung ano-ano pa.
1: Para ay bumabagabag.
0: Yes, nakakapagpabagabag.
1: Ah, tunay na Pilipino si DJ Kim.
0: Correct, totoo yan. Mukha lang akong ano.
1: Chinita.
0: Mukha lang akong chinay, pero Pinay ako.
1: Yun. Sa mga ka-vibes natin, syempre pinapagalan natin yung usapan.
0: Yes.
1: No? Kasi sa pagdating dito sa issue ni Gino at ni Gary, ang nangyayari is ano ba pipiliin niya? Yung kapatid niya o hustisya, di ba?
0: Parang grabe naman sa hustisya o kapatid niya. Eh kung alleged lang naman talaga, di ba? Baka unang naging reaction ng kapatid niya, huwag ka magsalita. Kasi baka mamaya, eh,
1: sino ba namang hindi kakabahan din?
0: Scapegoat din pala, di ba?
1: Pero alam mo ha, as much as tayo na pag-usapan natin kanina sa ating live stream na, oo nga, ako, siguro depende sa sitwasyon, ang unang iisipin ko, unang instinct mo is kaya ko talaga, poprotektahan ko yung pamilya ko. Pero inisip ko naman sa point of view naman ni Gary, no? Bakit mo ilalagay yung kapatid mo sa sitwasyon na madedehado siya?
0: Correct.
1: Kung iisipin mo lang din, kung mahal ka talaga ng kapatid mo, hindi niya hahayaan na mangyari siyon sa'yo. Hindi siya gagawa ng mga bagay-bagay na ikapapahamak mo.
0: Palalo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya kay Gino talaga, for me ha, para hindi, kasi syempre dalawa kayo dyan.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw hindi ka makatulog kasi hindi mo pa sinasabi yung ano ba yung talagang totoong nangyari na nandun pala talaga siya, bakit nag-keep silent ka lang dyan. Eh kay dalawa parehas ang masasaktan.
1: Tama.
0: At mabibigatan.
1: Kaya hindi ko masisi si Gino kung ang unang reaction niya is pagtakpan yung kapatid niya. No? Ang masasabi ko lang kay Gary, Gary, ikaw alam mo kung ano yung totoo.
0: Sabihin mo na din.
1: Exactly. Kung
0: diba?
1: Alam mong guilty ka, ikaw na mismo.
0: Mm-mm.
1: Diba yung umamin?
0: Okay.
1: Dahil sa issue nila may na ano eh, may nasawi eh.
0: Mm-mm.
1: Diba may buhay na involved.
0: Yes. And disclaimer lang ha, sa mga ka-vibes natin, if natitrigger kayo as of this moment, eh pwede po tayong kumonsulta sa mga professionals. Diba lalo na kapag ganito

0: again and again, firm talaga ako dun sa, hindi, wag mo kong ano, wag mo kong sabihin na wag akong magsalita. Mm-mm. Diba, bilang panganay, bilang kapatid mo, papastulin kita, itatama natin yung mga mali. Mm-mm. Para hindi na umulit pa. At exactly. Hindi na siya maging cycle for you. Mas mahihirapan ka ng ganyan.
1: Huwag nang dumagdag.
0: Dumagdag,
1: diba,
0: correct.
1: Sa mga kasamaan pa na nangyayari sa mundo.
0: Tsaka hindi kita ano, iiwanan. Paglalaban natin yan. Kasama mo akong lumaban. Paninindigan mo kung ano yung sinabi mo na wala ang kasalanan. Eh, paninindigan natin yan. Diba?
1: Sarap mo maging ate, DJ Kim.
0: Kung wala ka talagang kasalanan. Oo. Diba?
1: Given, Hannah, kung guilt, kung inosente ka talaga.
0: Yes.
1: Siyempre, dun tayo sa tama.
0: Correct.
1: At the end of the day, kahit mahal mo ang pamilya mo, if the facts say na hindi, diba? Tingnan muna natin din, no? Maging
0: masakit,
1: objective.
0: Pero kailangan...
1: Maging objective tayo.
0: Correct. Kailangan natin, kasi meron din pamilya nag-aantay ng hustisya.
1: Oo.
0: Diba? Ay, kung magpalit kayo ng ano, ng sitwasyon. Diba siya pala yung nangangailangan na, ikaw na lang. Kasi nangyari na sa akin yan, yung hindi nagsasalita. Alam niya na yung nangyari, pero hindi pa rin. So, hanggang ngayon, asan ka na?
1: Oh,
0: diba? Parang, ikaw na yung susi, ba't di ka magsalita? Diba? Ikaw na eh, para makita natin kung sino talaga eh, diba? So, at the end of the day, kailangan nyo rin maging ano, huwag tayo maging selfish. Diba? Yung truth na yan is makakatulong din para sa family din na naapektuhan.
1: True lalo mga ka-vibes, eh kayo ba? Sa mga nagmamaneho na ating chuper dyan, sa ating mga commuters na ayan medyo stuck sa traffic dahil bukod nga sa na Friday night, maulan talaga. Kaya naman, pasensya. Habaan natin ang mga pasensya natin.
0: Correct. And of course, sa mga ka-vibes natin, hinay-hinay lang sa pagmamaneho kasi pag syempre, pag madulas, ay! Diba? Eh, baka...
1: Delikado yan.
0: Diyos ko, baka may babo. Ah, sarap. Uh-huh. Iba pala yun.
1: Iba-iba yun.
0: Iba yan. So, baka, syempre, pagka madulas, yan. At, syempre, baka pag madulas, eh, ma-aksidente. So, iwasan po natin yan.
1: Tama, mga ka-vibes. Kaya naman tayo, huwag na maglipat dahil sa ating last hour, tatanggap tayo ng live callers, mga ka-vibes. Kaya naman, isave nyo na ang numerong 0954-406-1967. Yan ang numero natin dito sa ating himpilan. Ako, mga ka-vibes, libreng-libre lang po yan. Tumawag na kayo para naman, di ba, i-share nyo sa amin ang inyong mga opinion, mga correct. Perspective nyo tungkol dito sa issue ni Gino at ni Gary. Siyempre, gusto namin marinig yan. Kaya naman, ka-vibes, samahan nyo kami hanggang alas 9 ng gabi para sa programang
0: Too Hot to Handle. Dito lang yan sa 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes, ang lupet. Ang oras.
1: Oras natin, 7:48 ng gabi.
2: Ang lupet! Uutang ka na naman? Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
2: FMR.
3: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Simula July 13, ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga, susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga, ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me. Kathy G. Alas 12 ng tanghali, 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Simula July 13. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes ang lupet. Isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin na nasa gitna ng daan. Sa lahat ng mga chuper, sa mga pasahero ninyo, sa mga tindera-tindero, mga timbahay. And of course, sa lahat po ng mga nakikinig. Pati na rin dyan sa 102.3 Baguio,
1: 97.5 Jensan,
0: and 102.3 Bacolod. At eto na nga, it is time for you, ka-vibes, para tumawag sa ating himpilan sa numerong
1: 0954-406-1967
0: para sagutin ang
1: sizzling question of the night na, kaya mo bang i-handle ang consequences ng pagsisinungaling para pagtakpan ang taong mahalaga sa'yo? Isipin mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo,
0: dami.
1: Pinsan mo.
0: Oo.
1: Tita-tito.
0: Oo. Pwedeng jowa mo. Oo, asawa mo.
1: Taong mahalaga. Isipin mo kung sino siya. Sino sa'yo?
0: Sino ba ang mahalaga sa'yo? Oh. Baka naman laro lang yan.
1: Aha.
0: Addiction.
1: Ang tanong mahalaga ka rin ba sa kanya?
0: Ay! Hindi. Parang bibigyan halaga ng laro mo. Ay kung naglalaro ka lang palagi.
1: Nyep, nyep, nyep, nyep. Nyep. Ang lupit!
0: Ray mo ka. Kaya naman ka-vibes, ito, silipin muna pala natin, si Zico, yung ano, naging, tawag dito, naging resulta ng poll. Ng poll.
1: Natin. Correct. Alright, sige, tingnan nga natin, mga ka-vibes.
0: Ay, grabe naman to. Nakulat ako.
1: Oo, ay.
0: Oh, Ang nagwagi ay option number one. Yes, family first. Well, gaya nga na sabi mo, sisi ko, very family-oriented nga
1: vibes.
0: Ang ating mga ka-vibes. Kaya yan ang nanaig sa Facebook.
1: Ay, okay. Ito na nga, tingnan naman natin ang ex or dating Twitter. So talagang family matters, no?
0: Family matters.
1: Ano yung 100%?
0: Talaga? Ito ay nag-garner ng 50%. Sumunod ang 36 na hustisya muna. And meron ding maybe if no choice na talaga, 14%.
1: Mm-hmm. Okay.
0: And ano ba sa Twitter or sa
1: Eto na nga,
0: X?
1: Mga ka-vibes, kumapit na kayo dahil ang naraig! Option number 1 and 3.
0: Wow!
1: It's a tie!
0: It's a tie?
1: Oo, liver!
0: One, wow, ang ganda to. Ito yung mamimiss ko eh.
1: Yeah.
0: Sa tambalang sizzling duo eh. Diba? Yung bigla-bigla na lang nag-ano, ano tawag doon? Bumaba na, tumuhugot. Nakala mo eh, laking going bulilit.
1: Oh, ito na nga, seryoso mo na tayo. So, ayan number na. One and number three, mga
0: ka-vibes. So, ibig sabihin, family, and then?
1: Yung option number three na if no choice na talaga. So, parang last option na
0: kumbaga,
1: nila.
0: Kumbaga, nag-iisip pa siya. Dagdadalawang isip pa rin siya. And,
1: alam mo, nakaintindihan ko rin ha, kung bakit marami sa ating mga Pinoy talagang pipiliin natin pagtakpan. Kasi nga, tulad nga ng sabi ko, family-oriented. Ilalagay mo talaga yung pamilya mo as your priority.
0: Yes.
1: Kahit ano pa man yan.
0: Correct.
1: Diba kung kaya mo silang tulungan, kung kaya mo silang pagtakpan, kung kaya mong masigurado na hindi sila mapupunta sa isang lugar na mas madedehado sila or mas masasaktan sila, gagawin mo kahit masaktan ka.
0: Correct. May ganun talaga eh. And meron
1: iba talaga magmahal pag Pinoy eh.
0: Iba talaga. And meron din talaga na, alam mo yon, kahit na mahal nila, dahil sa sobrang pagmamahal nila, eh gusto nila maging okay at maitama rin yung mga mali
1: yes.
0: ng taong mahal nila. Diba?
1: Kaya
0: para
1: naman,
0: dun pa lang, stop na yung ano.
1: Kaya para sa mga ka-vibes psycho. Natin dyan, kung alam mo ikaw mahal na mahal ka ng pamilya mo, wag mo silang ilalagay sa place na madedehado sila.
0: Yes.
1: Na masasaktan sila. Kung alam mong mahal na mahal ka nila at gagawin nila para sa inyo, para sa iyo, huwag mong papaabutin sa punto na
0: correct.
1: Pati sila masisira yung kanilang mga moral para sa iyo.
0: Yes. Totoo naman 'yan.
1: Diba?
0: Kaya ka-vibes, kung ikaw na nakikinig ngayon, eh gusto mong mag-share, 'di ba? Eh mag-share ka na sa amin ng sisi ko. This is your time to shine.
1: Magsiiyakan tayo. Last day naman na oh.
0: Eto ay, kami talaga yung sizzling duo na hindi kami very emotional. Pero alam mo yun, pero yung bond natin, hindi ko to makakalimutan, sisi ko. So thank you so much for being my sizzling duo!
1: Oh, hindi kita makakalimutan at syempre, ikaw ang aking sizzy for life.
0: My life! Iba na yun ah! Parang iba ano yun ah!
1: Mali!
0: Mali! Pero anyways, eto na nga is... Sagutin na nga natin ito, tumatawag. Gusto rin maki-ano sa atin eh. makichika.
1: Ay, akala ko sagutin na.
0: At namimiss ko rin pala, take note, ay pagiging lutang ng sisi ko. Every night.
1: Oo, ako naman, gusto ko magpasalamat sa aking sisi sa pagiging addictionary ko sa Filipino. Ang dami ko pong natutunan ng mga lingwahe, salita, galing sa'yo.
0: At saka, ito na, sige, last na to, para naman ano, dahil marami ka natutunan sa mga Tagalog words, mm-hmm. Diba? Sige nga, sabihin natin yung nakakapagpabagabag 3 times ng mas mabilis. 1, 2, 3, go!
1: Nakakapagpabagabag.
0: Pwede na talaga.
1: I have learned.
0: Pwede na talaga itong pakawalan.
1: Ay, pakawalan? Saan?
0: Hindi, kumbaga lumipad ka pa. Ayan. Ang wish ko lang naman sa sisi ko, mas ma-achieve mo pa yung pangarap mo sa buhay. Lumipad ka ng mas mataas.
1: Ang wish ko para sa'yo ay, of course, peace and love.
0: Yes!
1: Only. And syempre, maraming success and blessings!
0: Yes!
1: Pati na
0: rin yan. Dust.
1: Money!
0: Yes! Totoo naman
1: yun. Ima-manifest ko ang lahat na yan para sa'yo.
0: Yes, manifest natin yan.
1: Magpapaulan tayo. Ng barya.
0: Huwag naman barya. Masakit yun, sisi ko. O siya, ito na kanina pa yata.
1: Ito na. Sige, sabi na ng caller natin. Ano ba to?
0: Ano ba to? Gusto ko makisama. O ito na. Hello. Good evening.
2: Yes, magandang gabi, DJ Keme, ay Keme tuloy, DJ Kim.
1: Sino si Keme?
0: Si Keme, sino kineme mo dyan?
1: Okay, bye.
0: Okay, charet. Oh, ito charet. Na si ano, si Joff ka, ano, tama ba ako?
2: Yes, from Kenta Rizal.
0: Oh, diba?
1: Hindi, ganyan siya. Si ano, si Joff.
0: Joff.
1: Keme ka daw eh. Joff siya.
0: Ah, ang galing talaga. Ito, grabe talaga yung sisi ko bumanat, no? Tawang-tawa pati si Bian, eh. Nasa labas. Kita-kita ko yung ano, eh.
1: Okay. Alright, Joff.
0: Alright, Joff. Joff. Ahawa ko sa'yo. Alright, Joff. Ikaw. Ba't ka tumawag? Charot.
2: Bakit nga ba?
0: Ayan. O sige, sagutin mo na yung question of the night natin.
1: O so, ikaw ba, Joff? Kaya mo bang i-handle yung ano, mapagtakpan yung taong mahalaga sa'yo? Diba?
0: Kumbaga, pagtatanggol mo siya, pagtatakpan mo siya. Mm-hmm.
1: Kaya mo bang ano, sikmurahin na pagtakpan ng isang taong na alam mong nakagawa ng masama dahil lang pamilya mo siya, mm-hmm. dahil lang mahalaga siya sa buhay mo?
0: Correct.
1: Ano masasabi mo dun?
2: Siguro parang hindi ko kayang i-handle yan eh. Kasi una-una nakakommit ng crime eh. Kahit sabihin pa natin na mahalaga siya sa buhay ko eh. Parang makukonsensya ka rin sa taong nawala ng buhay or naghahanap ng justisa, parang mas maaawa ka rin sa nawalang buhay din. So sa akin, parang hirap pa ipagtakpan pagka ganyan nangyari sa mga mahal ko sa buhay, yung parang may nakagawa sila, nakakomit sila ng crime. So,
0: parang
2: mas
0: better,
2: mas maganda eh, tuko na lang natin sa authorities kaysa sa mas lumala yung gulo. Baka mamaya pagka tawag ito, lumala yung kaso. Madamay rin ako dyan.
1: Madamay ka so, pa.
2: Oh, yun. Basta madamay na. So, mas maganda pa rin talaga. So, kung ala, kaysa sa, para mabigyan rin ng tisa yung mga nawala ng buhay. So,
1: matotalang sagot niya, hindi niya kayang i-handle.
0: Siguro more of ipagtatanggol niya yung kapatid niya in a way na, alam mo yun, sa tama. Kumbaga, kung ikaw, wala ka talagang nagawang kasalanan, di patunayan natin yan. Sabay tayong lumaban. Ganun yun, di ba, yung atake ni Joff?
2: Ganun din. Kasi mas mahirap din. Tawag dito yung pagtatago ko rin, ganyan. Tapos pag natuklasan na ganyan rin nangyari, kasama rin ako sa...
0: Kumbaga, naging ano ka rin.
1: Accomplice.
0: Ayun.
1: Mm-hmm. Tsaka tama nga naman.
0: May point si Joff.
2: Kung hindi ka man makasuhan, baka mamaya sa'yo rin gawin yung...
1: Exactly. Na yun. Siyempre, may karma din yan.
0: Yes.
1: Babalik at babalik din yan sa'yo. Correct. Kaya naman maraming salamat, Joff, sa pagtawag sa amin ngayong gabi. Baka naman may gusto kang batiin. Baka may gusto kang i-shout out dyan.
2: Bago tata tayo mag-shoutout, unang-una, good luck sa mga bago nyong program. So, hopefully, magkakasama-sama pa rin tayo or maririnig ko pa rin kayo on air.
1: Tsaka, siyempre,
2: batin na rin ng good evening ng maganda gabi kay Emilia Tipton Dacos, kaya William Ortera, Sari Lerma, tsaka kay Paolo Salmesa, kay President Lawrence. JB Sagrado, Well Ilaga, na Felix Ilagan, tsaka kaya Wela Sanchez, Lola si- Tessy Tino Cruz, tsaka kaya Arms Espina, tsaka siya rin syempre good evening na rin kaya Ina Sedania Buban, kay Marie, kay Camila Pereira, Kat Alivio, tsaka kaya kay Eric Dagdagan.
0: Grabe, Salvo, grabe. Parang ibang mga radio DJ yan.
1: Oo nga, sabi ko sino, sino si Felix Ilagan.
0: Alam ko yan ha, yung mga okay. pinagbababagit mo, yung mga istasyon yan ha, may Win Radio, may IM, may IFM.
1: May, para siyang naging rap god eh.
0: Alam mo, hindi ko alam
1: daming,
0: yan ha.
1: Ano, ang daming friends. Oo, netong ni Joff.
0: Mm-hmm. Maraming siya.
1: Huli pero di kulong.
2: Pero rin siyempre, kayo rin siyempre yung pinakapakinggan ko tuwing gabi.
1: Dapat lang. As you should.
2: Kasi nga, ano ko, parang bago matulog eh, makikinig muna ako sa program nila.
1: Husus! Binabola mo pa kami, Joff. Sige na, oo na, ano ba song request mo?
0: Okay.
1: Alam mo na mamalakas ko sa amin.
2: Yung The Gift by Jim Brickman.
0: Ayan, The Gift by Jiffman. Tama ba ako?
1: Oo, The Gift.
2: Jim. Okay.
1: The Regalo.
0: Oh, sige. Ako bahala dyan. Joff, maraming salamat.
2: Okay, good evening. Presidenta. Lorenza, take it away.
0: Ayan, good evening sa lahat ang mga kabayin sa atin. Maraming maraming salamat. At syempre, si Zico, ang oras na nga natin.
1: Oras natin, 8:29 ng gabi.
3: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
5: ACS 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Good vibes.
3: Ang lupet!
0: And we're back.
1: Oo, at syempre, dahil napaka-special na itong araw na ito, tatanggap pa tayo ng ilang caller for tonight.
0: Okay, let's go.
1: So, i-welcome na nga natin sino itong caller natin.
0: Hello, good evening.
7: Hello, good morning.
1: Ay, good morning. Saan ka ba? Taga US ka po ba? Are you spoken in dollars?
7: Hello, good evening. Good evening.
0: Good evening, Sari Lerma. O, kamusta ka naman? Ano may papa-consult mo dito? Ba't napatawag ka? Tawag-tawa, gusto mag-asawa, ha? Uh-huh. Ikaw ba?
7: Hindi, kasi isip ko yung ano, yung nangyari sa friend ko na okay, kagayan yan.
0: Okay, sige.
1: Teka, alam ba ng friend mo na isi-share mo to sa buong mundo? Charot.
7: Ah, yes.
0: Yes, alam niya. Okay, ibang
1: station
0: ito, ha? Yes, friend ka rin, ha? Dapat ka vibes, ganon. O, isa pa.
7: Yes.
0: Yes talaga eh! Okay, goodbye, Sari. Charet! Okay, sige, kwento, Sari.
7: Ayun nga, yung sa friend ko naman, bali, same sila nang nangyari. Kaya lang, itong friend ko, hindi niya tinolerate yung kapatid niya. Bali, parang inano niya na, o sa tama, kung may pagkakamali ka man, or involved ka dun sa crime na yun, sabihin mo, kasi... Ano eh, madadala mo yun habang buhay. Parang, syempre may madadamay na ano na ibang pamilya dyan.
0: Correct. Tapos?
7: So yun, doon naman, okay na yun yung sa kaibigan ko kasi napatunayan naman na walang sala or hindi naman napatunayan yun eh. So doon naman kay Gino tsaka kay Gary, doon sa panganay siguro, huwag niya itolit yung kapatid niya kasi kung mahal niya talaga yan, eh, dapat i-ano na lang niya, ilagay niya sa tama, turuan niya yung maging role model siya.
1: Mm-hmm. Tama, oo, diba? Siyempre, bilang kapatid, regardless of kung ano ba ang tama or kung ano ang mali, dapat ang priority mo, or kung kapatid mo man yan or hindi, rather, priority mo is kung ano yung ano, nasa tama.
0: Yes.
1: Diba? Kung ano yung mabuti.
0: Mm-mm.
1: Kahit masakit man, kahit masaktan mo man yung kapatid mo. Dahil kung mahal ka talaga nun, kung mahal ka ng pamilya mo, diba, maiintindihan nila kung bakit mo ginawa yun. Dahil yun ang dapat gawin. Okay. Dapat maging
7: tsaka
1: objective
7: na,
1: tayo.
7: Ano ka pa man, panganay o bunso, kung alam mo nasa tama yung taong yun, ilalagay mo siya dun.
0: Correct. Mm-hmm.
1: Yes.
0: Totoo. Kumbaga, pap, ano mo siya eh, ikaw mag-lead eh, ikaw mag-guide.
1: Tsaka hindi mo i-condone yung mga mali, di ba?
0: Tama, ayan, maraming
1: palakpakan
0: salamat.
1: Palakpakan naman natin yan, mga ka-vibes. Oo, hindi kasi di pa maraming mga ano eh, pamilya. na ano, uy, pagbigyan mo na. Pagbigyan mo na, kapatid mo naman yan eh. Pagbigyan mo na, pinsan mo naman yan na himi, pinagdadaan na.
0: Pero kada lagi mo siya pinagbibigyan, eh, hindi matututo yan. Di yan
1: lumalaki lalo ang sungay.
0: Correct. Mm. Kailangan tabasin na natin yan.
7: Tanggalin yan.
0: Correct. O, ikaw ba? Sino ba ang gusto mong matabas dyan? Charet. O, gusto mong i-shout out?
1: Marami! O, sige, wag na. Okay na,
0: pati. Sige, okay na.
1: Makaabuti pa tayo ng sham-sham.
0: Charet. O, sige na, batiin mo na.
7: Bago ko syempre batiin ng lahat, gusto ko rin syempre mag-thank you sa inyong dalawa.
0: Aww.
7: Kasi for almost 7 months, kasi aww, if I'm not mistaken, November 17 kayo nag-start.
0: Wow, alam na alam.
7: And then, nung ano, yung first time kong maging caller is January. So, dito ko lang sa program, try talaga maging caller. Noong una, pinakabahan ako. But, alam mo yun, yung hindi niya pinaramdam sa amin na huwag kang kakabahan o yung... Eh, parang tropa-tropa lang, ganyan.
0: Mm-hmm.
7: So, thank you so much. And then, syempre, isisingin ko na rin yung kay DJ Main kasi last day na rin ngayon. So, marami kami natutunan na mga confession. And then, kagaya din yan sa hot issue kasi maraming napukaw na, or parang na-open yung mga ka-vibes na sa mga ganyang hot issue ninyo. Thank you so much talaga. At syempre, sa inyong dalawa na nagbigay ng good vibes and good music. Syempre, nilook forward din namin yung mga bagong naka-line up na programs ninyo, lalo na sa weekends. Kasi alam na namin sa weekdays. So, very interesting lang yung sa program ni DJ ID kasi nakita ko yung title.
1: Tatawag ka din, ha?
7: And then, yes.
0: Feeling ko so, doon siya na mag, ano eh, doon siya napukaw, doon sa magkakan, yes!
1: Gusto natin yarn ang magkakantahan!
0: Tawang-tawa talaga si Sari.
1: Uy, ikaw Sari ah.
0: May ibang ayan, naiisip to.
1: Ano behave.
7: Tapos ano pa, syempre gusto ko rin, bumati sa mga FMR squad members, mm-hmm, kay Kuya William, kay Felix, kay Neil Ilagan, si Paul Zalamea, pinapasabi niya, miss niya na si DJ Chloe, at saka syempre si JV, si Kuya Lawrence, si Lay, si Wela, at lahat ng mga members na 70 members and counting, at saka sa FMR DJs na kayo, DJ ID, DJ Kim, kay DJ Main, kay DJ Chloe, DJ Jaiho, DJ Kuya Kiko, DJ Kuya Totoy, DJ Kiko, at saka DJ Alex. Siyempre, sa lahat, at kay DJ Saijin.
1: Love. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal sa Rilerma and sa, of course, sa ating FMR squad. And grabe, no, nakaka-touch talaga. Gusto ko pa salamatin yung mga ka-vibes natin na talagang gabi-gabi tinatutukan ng ating programa.
0: At
1: sa mga kapwa Marites natin dyan. Oo.
0: At saka ano, sige, ano idagdag mo pa yan, Sari.
7: Okay. Siyempre, i-assure rin namin lahat kami mga ka-vibes na kahit mga bago o lumang programa, i-susuportahan pa rin namin.
0: Yan. Yan naman ang nakakataba ng puso. Maraming salamat.
7: Para sa inyo. Farewell.
0: Ay, grabe naman. It's not a farewell. It's a see you soon and hear you soon.
7: Yes. Yung
0: diba?
7: The beginning.
0: Yes, correct. Maraming salamat, Sari Lerma.
7: See you soon.
0: See you soon. Hear you soon.
1: Be with you soon. Be with you. Sunday na ba? Hindi pa.
0: Oh,
1: Biyernes pa lang ka vibes. Kaya naman sa mga chuper natin dyan, sana nag-enjoy kayo sa kulitan at tawanan natin dito sa ating programa. And syempre,
0: maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga tumutok, laging nag-aabang ng programang Too Hot to Handle. And now, ngayon na po magsa-signing off na ang inyong sizzling duo. Pero abangan nyo! Nako, may mga aabangan pa rin kayo, mga ka-vibes. And of course, ang aking CZ, supportahan natin siya sa kanyang new program na
1: yes, iDiva. And syempre, no, aking CZ, abangan nyo rin po dahil kanyang-kanyang magaganap sa mga susunod na pahina, mga ka-vibes. Kaya abangan po natin yan. O, di ba, pa-teaser?
0: Pa-teaser
1: gusto
0: muna.
1: Gusto mo yarn?
0: Gusto ka yarn?
1: Yan tayo eh.
0: Yes, medyo binitin
1: gusto binibitin.
0: Correct. Mm-hmm. Mamaya natin ituloy yan. Dahil tutuloy na muna natin ang good vibes,
1: good music,
0: and And of course, ang mga chikahan, mamaya yan sa pagbabalik ng
1: Too Hot to Handle.
0: Dito lang yan sa 92.3
1: FMR, favorite music radio,
0: Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras.
1: Oras natin, 8:38.
3: Ang lupet!
5: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes!
3: Ang lupet!
5: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin!
0: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
3: Ka-vibes oras sa FMR!
4: 8:58 ng gabi.
1: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS!
0: Too hot!
1: Ang lupet!
4: Ka-vibes!
3: FMR
4: Favorite Music Radio
3: Ka-vibes Ang lupit. Oras natin 8:59 at syempre ngayon palang maraming salamat of course sa tumutok magmula pa kaninang 6:30 PM and sabi nga ni Sari Lerma kanina matagal-tagal din para tayo nagsama,
4: yes.
3: Nakipag-chismisan sa mga maiinit na usapan.
4: Tama yan mga ka-vibe. Kaya naman speaking of mainit, tatawid na tayo sa susunod na programang Main Event.
6: Maayong gabi sa lahat ng mga ka-vibes nating naka-tune in ngayon. Yung mga naiipit pa rin sa biyahe nila dahil nga maulan. Uy, mag-iingat kayo ha. At yung mga papasok sa kanila mga trabaho, dapat magbaong kayo ng lakas ng loob. Oo.
4: Bakit lakas ng loob?
6: Kasi ano eh, minsan kailangan mo yan. Kasi minsan lalo pag mga graveyard shift, oh, diba? Yeah. Pag pahating gabi na, dyan na.
4: Yan na.
6: Kumakatok na ulit siya. Yung alaala ng kahapon ng taong minahal niya pero hindi napunta sa kanya. Ang sakit. Ay, speaking of, ano na, hindi napunta sa inyo. Ito, may tanong ako sa inyong dalawa. Ano ba masasabi nyo dun sa almost love? Kailangan ba ng ano, closure pag ganyan, pag almost love? Ito yung minahal mo pero hindi naging kayo.
4: Situation change!
6: Pwede rin? Oo, depende na lang sa pagkaka, ano ninyo,
4: terminology
6: ninyo.
4: Kung ano ang label nyo.
3: Ako kasi pag naisip ko yan, halimbawa, hindi naging kami, hindi nagkatuloyan, ay salamat. Kasi baka may redirection si God na pa. Baka hindi.
4: So parang si Ariana Grande.
6: So, magbibigay ka pa rin. Taray, magbibigay ka pa rin ng closure.
3: Hindi na, kung hindi mo siya nagbigay. Ganun ako eh. Pagka ano, pagka di ka na ganun kasi ako, pag di ka na nagparamdam.
6: So as babae, kailangan ako. Ang lalaki ang nagbibigay ng closure, hindi
3: oo,
6: ang
3: naman.
6: Babae.
3: I do believe lalaki talaga. Oh. Ikaw ang first move. Ikaw ang ano, tapos...
6: Sabagay. Diba? So, dapat ikaw. Naman talaga initiator mga lalaki.
3: Yes,
6: diba?
3: Correct.
6: Ikaw naman, DJ ID.
4: Alam mo, feeling ko hindi ko masasabi ng ganyan. As someone na talagang kailangan kumalaman yung mga rason mo, yung wife
6: bakit
4: mo.
6: Bakit hindi tayo parang, nagkatuluyan? Oo,
4: tsaka parang I think you owe me that.
6: Oh, wow! Don't English me! My English is not feeling well tonight. Please, ID.
3: Oh, my English is not funny. Yes!
6: English mo kami!
4: Di ba yung kano ko sasabihin? Feeling ko you utang me.
6: You owe me. You owe me.
3: Yes.
6: You owe me an explanation.
3: Oh, exactly.
6: Gusto ko yun na, diba? I deserve. Yes, ganon. Pero may mga bagay na hindi na kailangan ng reason at closure. Kasi minsan yung mga tanong natin, yun din yung kasagutan natin kapag parehas na kayong nag-separate ways. Yun na yun eh.
4: Yun kasi yun. Masakit man, diba?
6: Pero totoo. Kasi kung mahal ka talaga ng isang tao, kahit ipagtulakan mo pa yan, mm-hmm. Diba? Siya at siya mismo ang gagawa ng paraan para maging okay kayo.
3: Correct.
6: Diba? Lalo na kung feeling mo na okay yung magiging future love ninyo, relationship ninyo, mm-hmm. Hindi lang basta-basta almost love. Mm-hmm. Diba?
3: Ay, gusto ko yan.
6: Oo. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, samahan ninyo ako para sa mga pokmaru, para sa mga talagang relate na minahal, pinaikot, pero pinagpalit pala sa iba kasi ginamit lang pala siya. Oo. Samahan ninyo kung alamin yan, mamaya sa ating magiging main confession, 9 PM to 12 midnight, kasama nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main.
4: Ay, talaga namang mabigat-bigat at mainit-init ang mga mapag-uusapan ngayong gabi. And I'm sure maraming makaka-relate dyan. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, huwag na nating patagalin pa. Ito na nga, mag-goodbye na po ang inyong sizzling duo!
3: Yes, pero
4: for the meantime.
3: Yes, for the meantime, it's ano, it's not a totally goodbye, but it's see you soon talaga and yes. Hear you soon dahil marami tayo pakuyo.
4: Yes, kaya naman sa mga ka-vibes natin, no, abangan niyo po yung mga magaganap at mga pasabog yes. Natin sa susunod na linggo.
3: Correct.
4: And syempre, this has been your sizzling duo signing off.
3: Ako po muli ang chinitang chika Dora Kim Churba.
4: And ako naman po ang inyong bestie na Gisa Fun at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
3: At syempre mamaya na ang programang
4: Main Event.
3: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
3: Ka-Vibes.
4: Ang Lupet.
3: Ang Uras.
4: 903.
0: 92.3 FMR.
7: Favorite Music Radio.
0: Ka-Vibes.
1: Ang Lupet.
0: Simula July 13. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang Lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloko. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
8: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
9: Yup!
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Simula July 13. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
6: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
5: Fine.
6: Usap tayo.
7: Okay.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ka-Vibes Talaga namang sinet na ni Bruno Mars ang iyong Friday night, di ba? Sa kanyang awiting Just the Way You Are. At ito nga ka-vibes, maayong gabi sa lahat ng nakatune in Metro at Mega Manila. Ang oras natin ngayon, 9:18. Kamusta po ang biyahe ninyo? Naway safe ang lahat at kahit naipit sa traffic jam, dapat nakangiti pa rin. Di ba? Minsan sa buhay, may mga hindi man sang-ayon sa atin ang mga pangyayari pero kailangan nating isipin yung positive sides. Di ba? Sabi nga eh, kapag may nangyaring negative, turn into positive. Di ba? Kahit naiipit ka sa traffic jam, at least safe ka pa rin. Yun palang blessing na yun. Di ba? Kaya naman, huwag ka nang malungkot dahil ngayong malamig-lamig na panahon, ako ang makakasama ninyo. Hanggang alas 12 ng hating gabi, ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, DJ Main. At ito nga katanungan ko habang ikaw nakaupo dyan at talaga namang panay, silip kung mag-go signal na yung stoplight. Ito muna tanong ko, move on ba ang pinakamabisang closure sa taong minsan mong minahal pero hindi naging sayo? Ay! Ito yung tinatawag na almost love. Diba? Minsan may mga bagay kasi na hindi naman na kailangan ng closure eh. Diba? Kasi kapag gusto ka ng isang tao, ipaglalabang ka niyan kahit alam mo yung kahit isang taboy mo siya, kahit palayuin mo siya sa'yo, kapag gustong gusto ka niyan, ipaglalabang ka niyan. Pero, siyempre kailangan ano pa rin yan, equal pa rin, balance pa rin, dapat parehas ninyong gusto, diba? Mahirap kasi kapag one-sided love lang, diba? Ito kayang ating letter sender. Humingi pa kaya siya ng closure kahit almost love lang naman sila, wala naman silang relationship? Kaya naman samahan ninyo kung alamin yan, importante ba yun sa mga almost love, ang closure? Kaya samahan ninyo ko mamaya sa ating magiging main confession na dito mo lang mapapakinggan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavayos. Ang lupit! Ang oras natin ngayon, it's 9:20, baby! Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
0: Event.
4: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet! Ka Vibes! FMR Favorite Music Radio Kavayas Ang Lupit. Oras natin 9:46 at ikaw ay nakatune in sa programang Main Event kasama nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, ako lang yan baby, DJ Main. Eto nga kanina na pag-usapan natin ang katanungan, move on na ba ang pinakamabisang closure sa taong minsan mong minahal pero hindi naging kayo? O ito yung tinatawag na almost love. At para bigyan tayo ng patikim,

0: talent niya talagang hindi mawala-wala sa'yo, nakakapit pa rin, di ba? Yan yung mga ano eh, mga rason ng mga taong martir, di ba? Iisa ka pa para makamove on? Anong klaseng rason yan? Kung gusto mo mag-move on, mag-move on ka. Diba? Walang contact, walang communication. Kahit ano, wala. Hindi yung one last time. Ewan ko ba rito sa letter sender natin. Umuulan pa naman ngayon. Pinapainit ang ulo ko. Pero syempre, hindi natin siya husgahan ka-vibes. Kasi hindi ba natin alam ang kabuuan confession ng ating letter sender. Kaya yan ang ating pakakatutukan. Kaya samahan ninyo akong alamin. Susunod na yan. But for now, balik muna tayo sa nakaka-good vibes na tugtugan. Hatid sa inyo ng napakalupit na istasyon. Ito lang yan. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes. Ang lupit. Oras natin. 9:48. Nakatuto ka na ba?
1: Shh. I got you. Event.
2: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!

0: galit ka na naman! Ang lupet!
1: Simula July 13, ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Simula July 13. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupa!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
5: Usap tayo.
6: Okay.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ka-Vibes! 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes Ang Lupet! Oras natin 10:16 At kasama niyo pa rin ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Makakasama ninyo ako hanggang alas 12 ng ating gabi tonight. Ngayong Friday, oy Biyernes. Talaga naman, ang daming masasaya at may mga ibang malulungkot. Dahil nga pagtag-ulan, naaalala mo na naman siya. Yun nga lang, nandun siya sa legal niya. Aray mo! Diba? Sabi naman sa'yo eh, magising ka na sa katotohanan na panakibutas ka lang, hindi ka niya totoong mahal. Kasi kung totoong mahal ka niya, ikaw ang pinipili niya, ikaw ang kasama niya, hindi iyon ang kasama niya. Ganun lang kasimple yon, ha? Kaya gumising ka na talaga. At ito para gisingin din tayo ngayong oras na ito. Ano kaya ang ating magiging confession? Kaya samahan ninyo kung alamin sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess dahil oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman ka-vibes, tara na sa main confessions.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear TJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Marisa. 34 years old po ako at kasalukuyan akong tumutulong sa pagpapatakbo ng maliit na bar na pag-aari ng aking asawa dito sa may Pasig. DJ Main, hindi po ako dati palakinig ng radyo. Pero nung minsang maabutan ako ng programa mo habang nagsasara kami ng bar, may isang payo kang hindi ko makakalimutan. May mga taong hindi natin nakatuluyan. Hindi dahil hindi natin sila minahal, kundi dahil hindi talaga sila ang nakatakdang makasama natin habang buhay. Simula noon, parang may kumatok na sa puso ko na mag-confess sa inyo. Kaya ako ngayon nandito para ibahagi ang tungkol sa isang tao na kahit ilang taon na ang lumipas sa buhay ko, hindi pa rin pala tuluyang nawawala sa aking alaala. DJ Main, hindi ko kasi akalain na pagtatagpuin muli ang landas namin para maging rason ng isang panibagong sugat. Tawagin na lamang natin siyang Paolo. 36 years old. Siya ang aking love of my life. Pero hindi ko naging boyfriend. Pareho kami noong nagtatrabaho sa isang fast food chain. Magkasabay umuwi, magkasabay kumain. Ika nga ng istasyon ninyo, ka-vibes talaga kami sa lahat ng bagay. Akala nga ng mga nakakakilala sa amin noon, kami na. Pero ang totoo, hindi. Dahil pareho naman kaming hindi umamin. Sadyang sweet lang talaga kami sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang oras na ako ang nauna. Naunang magka-tsowa. Nang dahil doon, pinili muna naming lumayo sa isa't isa ni Paolo. At simula rin noon, hindi na kami muli nagkita pa. Nang dahil nga nawala siya, nawala rin ang feelings ko sa kanya. Hanggang sa nagkaasawa na lang ako, nagkaanak, at naging stable sa buhay. Akala ko nga tuluyan ko na rin siyang makakalimutan. Pero DJ Main, may mga alaala pa lang kahit ilibing mo na kapag tadhana ang gumising, bumabalik pa rin talaga. Dahil isang gabi, habang abala ko sa pag-aasikaso ng mga customer sa bar, may isang lalaking pumasok. Akala ko naman normal na customer lang. Pero nang magtama ang mga mata namin, sobrang pamilyar niya sa akin. Parang biglang ang huminto ang oras. Dahil habang tinititigan ko siya, si Paolo pala. Sobrang laki ng pinagbago niya, literal. Yung katawan, ibang-iba na. Mas matipuno siya ngayon kumpara sa dati. Mas malinis tingnan. Sobrang laki ng katawan. Pareho kaming napangiti noong mapagtanto naming magkakilala kaming dalawa. Pero pareho namang walang masabi dahil sa gulat. Natatandaan ko nga na siya ang bumasag ng katahimikan dahil siya ang unang nangamusta at nagsalita. At sa isang kamusta lang, naging madali ang lahat. Tumagal at doon ko nalaman, nalilipad na pala siya papuntang Canada kinabukasan. Malapit lang din daw ang tinutuluyan niya sa bar. Walking distance lang kaya nagliwaliw muna siya. Napadaan lang daw siya para uminom ng isang baso bago sana umalis ng Pilipinas. Alam ko naman daw kasi na mahilig siyang mag-adventure. Totoo iyon, DJ Main. Wala nga akong masabi sa kanya. Dahil ayun naman talaga ang pangarap niya noon pa. Kasama niya pa ako noon, pero ngayon, wala na. Tinanong ko siya kung may kinakasama na siya. Ang sagot niya, single pa. Nagtaka ako kung bakit. Kaya tinanong ko ulit siya. Nagulat ako sa sinagot niya. last na raw ako sa buhay niya. At habang iniisip ko yung sinabi niya, gusto ko raw bang lumabas muna at ihatid siya sa apartment. Dahil pinoproseso ko pa ang unang sinabi niya sa akin, pumayag ako. Para kong nalimutan na may asawa at pamilya ko noong mga oras na iyon. Dahil nung mapunta na ako sa apartment niya, parang bumalik kami sa dati. Lahat ng hindi namin nagawa noon, ginawa naming dalawa. Inaasahan ko na talagang may mangyayari. Siguro, heto na yung paraan para mas makamove on kami. Kaya naman, nung ayain niya ako na gawin namin, hindi na ako tumanggi. Ang lupet!
1: Kavibes!
0: Almost love! Ito yung ano eh. Okay yung chemistry ninyo, okay yung vibe ninyo, pero bakit hindi naging kayo? Diba? Tapos after how many years na nagdaan? Nagkaroon ka na ng pamilya, nagkaroon ka na ng anak, tapos pagtatagpuin ulit kayo? Tapos may mangyayari sa inyo, parang very wrong na yun. Dahil ikaw ay in a relationship na at hindi basta-basta in a relationship lang ha, kundi pamilyadong tao ka na. Bakit naman umabot sa ganong punto? Eh baka naman kasi mahal pa rin ni Marisa itong almost love niya. Ang sakit nga lang nun, no? Parang ni-rebound mo lang yung lalaking nakilala mo after Paolo, which is yung napangasawa mo. Ang tanong, magkakaroon kaya ng happy ending ang ganitong sitwasyong napakagulo? Kaya naman samahan ninyo kung alamin ang kabuuang confession ni Marisa dahil unang yugto pa lang yan ka-vibes. Kaya pakatutukan lang natin yan dito sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes. Ang lupit. Oras natin, 10:25. Nakatuto ka na ba?
2: Shh, I got you. Event.
3: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: basta-basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Ka-Vibes!
2: ...92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes Ang lupet! Kanina natong haya natin ang unang yugto ng confession ni Marisa. Ang tanong, makaka-move on ba talaga sila pag gagawin nilang dalawa yun? Magkakaroon ulit sila ng one last hooray sa intimate intimacy na yan? O magiging dahilan pa ito ng isang mabigat na problema, lalo na, di ba, pamilyadong tao itong si Marisa? Kaya naman samahan ninyo akong balikan ang confession ni Marisa.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main, alam ko na sa pagsama ko kay Paolo noong mga oras na yon, kinalimutan ko na na may pamilya ako. Kinalimutan kong may responsibilidad akong dapat gampanan. Pero, anong gagawin ko? Eh ngayon ko nalang ulit nakita si Paolo. Ngayon at huli. Kaya naman noong kaming dalawa na lang ang magkasama, doon namin ipinaramdam sa isa't isa ang mga pagkukulang namin. Kinumpleto namin iyon ng isang gabi sa kama. Nagpasakop ako sa kanya at ganun din siya. Alam ko sa sarili kong magiging una at huling romansa na namin iyon. Kaya sinulit na naming dalawa. Alam kong maraming huhusga sa ginawa ko, DJ Main. Dahil para akong single, nagsasabi ako ng mahal kita sa taong hindi ko naman asawa. Pinapasok ko ang ibang lalaki sa buhay kong dapat loyal sa sarili niyang asawa. Pero sana maintindihan niyo kung bakit. At kagaya ng sabi ko kanina, totga ko siya. Mahal ko siya, DJ Main. At sobrang nagsisisi ako na hindi siya ang nakatuluyan ko noon. Ngayon ko lang napagtanto na sobrang masyado akong nagmadali sa pag-ibig. Inaamin ko na mabuti ang napangasawa ko ngayon. Pero wala pa rin talagang tatalo kapag first love mo ang nawala. Kaya nga noong matapos kami ni Paolo noong mga oras na yun, akala ko mananatili siya dahil naibigay ko na sa kanya. Pero hindi. Oo, nagpasalamat siya dahil hindi niya inaasahan na magagawa naming dalawa iyon. Pero bandang huli kasi, nagpaalam pa rin siya. Keso ayaw niya raw makasira ng pamilya. Masaya na raw siya na pinaramdam ko sa kanya na mahal pa rin niya ako kahit dekada na ang lumipas. Wala akong nasabi, DJ Main, dahil totoo naman ang mga sinabi niya

Pero ang hirap lang tanggapin kasi. Akala ko nga kapag may nangyari sa amin, mas magiging madaling makamove on. Pero hindi pala. Mas lalo ko lang siyang na-miss. Mas lalo ko lang pala siyang hahanap-hanapin. Kaya ngayon, TJ Main, sana matulungan ninyo ko sa aking kinonfess. Dahil hindi ko alam kung papaano makaka-move on kay Paolo. Paano po ba gagawin ngayon? Maraming salamat sa inyong confession. From Marisa.

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ami Lupet! Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
0: Simula July 13, ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Simula July 13. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
5: Usap tayo.
6: Okay.

may mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: muling oras para sa programang Main Event. Siyempre, kapiling nyo pa rin na nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Ay, maayong gabi sa mga kaka-tune in lang sa atin ngayon. Yung mga masisipag nating security guards, lady guards, ang ating mga panadero-panadera, mga convenience store na 24 hours na open at always naka-tune in sa atin ng mga kahera nila. Ang mga masisipag nating mga chuper, 'di ba? Ano man yang inyong pinapatakbo, bakit yung buhay ko ayaw niyo subukan patakbuhin? 'Di ba? Yung mga pahinaante natin, yung mga ka-vibes natin sa malalayong lugar, probinsya, o nasan man kayo ngayon, sa inyong mga tahanan man, maraming salamat sa pag-tune in. Oo, maliban sa huling oras, huling gabi na ng Main Event ngayon. Pero, bago tayo magpaalam ka-vibes, ito muna tayo, dito muna tayo sa ating naging main confession. Ito ay galing kay Marisa ng Pasig. Si Marisa ay may situationship way back, 'di ba? Almost love kung tawagin, na si Paolo. Wala silang label, walang commitment, pero I think itong si Marisa na fall dito kay Paolo. Hanggang dumating yung araw na sila ay, alam niyo yon, hindi na nagkaroon ng komunikasyon. Ito, nauna na si Marisa, nagkaroon na ng asawa, nagkaroon na ng anak. In short, pamilyadong tao na si Marisa. Eh, mapaglaro talaga ang tadhana. Minsan, susubukang kanyan kung gaano kakatatag, even you are already in a relationship. Ibabalik sa'yo yung weakness mo, which is itong ha si Paolo, ang kanyang love of my life. At dahil sa pagkikita nila, may nangyari sa kanila. Pero yun na daw ang huli. Kumbaga, yun ang kanilang ano, pag-move on. Yun na ang kanilang huling pagsasaluhan na gabi. Yun ang akala ni Marisa, dahil after nang may mangyaring ganun, mas lalo tuloy siyang naguluhan. Although wala na yung lalaki kasi nag-ibang bansa na. So ngayon, dahil sa huling gabing iyon, hindi alam ni Marisa anong gagawin niya. Mas lalo niya daw na-miss si Paolo. Kala niya madaling makamove on pag ginawa daw yung last na hooray na yan. Diba, mas lalo niyang hinahanap ngayon. Kaya ngayon, ang tanong niya, paano daw ba ang gagawin niya ngayon? Alam mo, Marisa, maraming tao ang makaka-relate o nakarelate dito sa kwento mo, sa confession mo. Hindi man pareho ang sitwasyon, pero marami ang may mga taong minsan minahal natin, pero hindi natin nakatuluyan. Yung tipong kapag naaalala mo, napapaisip ka na lang ng, paano kaya kung siya yung pinili ko? Paano kaya kung kami ang nagkatuluyan? At normal lang ang magkaroon ng ganong tanong. Ang hindi normal ay kapag hinayaan nating sirain ng what if ang buhay na meron tayo ngayon. At sa totoo lang, hindi si Paolo ang hinahanap mo. Ang hinahanap mo is yung pakiramdam. Yung pakiramdam nung nakaraan na nandoon si Paolo. Yung siya ang kasama mo. Siya ang kasama mo gumawa ng saya, ng memories, ng intimacy, di ba? Yung panahon na wala ka pang responsibilidad, wala pang komplikasyon, at puno ng pangarap ang lahat. At minsan kasi, kapag bumabalik ang isang tao, hindi ibig sabihin is tamang tao siya para sa atin. Bumabalik siya para ipaalala kung gaano ka nakalayo sa dating ikaw. Akala mo yung isang gabi ay magiging sagot para makapag-move on ka, pero hindi pala. Dahil alam mo, Marisa, ang closure, hindi yan nakukuha sa isang yakap, isang halik, sa mga goodbyes, o sa isang gabing, alam mo yun, dalawa lang kayong magkasama at sineselebrate yung gabing yun. Kasi yung totoong closure, nangyayari yan kapag tinanggap mo na ang isang sitwasyon o ang isang kuwento, hindi talaga magiging happy ending kung hindi talaga kayo ang para sa isa't isa. At kahit gano'n mo pa piliting dugtungan ang isang kuwentong tapos na, hindi na nito mababago ang ending. Napansin mo ba, Marisa? Ikaw ang gustong kumapit, ikaw ang gustong lumaban, pero si Paolo ang unang bumitaw. Hindi dahil hindi kanya mahal, kundi dahil alam niyang may pamilyang masasaktan kapag ipagpapatuloy niyo pa. At sa huli, siya ang nagpapaalala sa'yo ng responsibilidad mo. At yung tunay na pagmamahal, hindi yung pinipilit na maging sa'yo o maging sa kanya. Yung tunay na pagmamahal, marunong ding umatras kapag alam nitong may ibang taong masasaktan. So ngayon ang tanong mo, paano ko makaka-move on, DJ Mina? Ang sagot, huwag mong hanapin si Paolo. Huwag mo nang balikan yung gabing naglalaro sa isipan mo. Huwag mo nang alagaan ang mga alaalang nagpaalam na sa buhay mo. At dahil habang buhay mong binubuhay yung nakaraan, unti-unti mong pinapatay yung pagkakataong maging masaya kung anong meron ka ngayon. At hindi na mababago ang nangyari. Pero may control ka pa sa susunod mong gagawin. Araw-araw may choice kang ipagpatuloy kung ano ba ang gusto mong gawin. Magkamali o sisimulan mong itama ulit. Hindi mo na mababawi ang isang desisyong nagawa mo. Pero pwede mong siguraduhin na hindi na mauulit ito. Kaya isipin mo rin yung asawa mo, Marisa. Sabi mo nga, mabuti siyang tao. Hindi man siya perpekto, pero pinili kanyang mahalin at buuin ang pamilya ninyo. Aminin natin, minsan hindi natin napapansin ang halaga ng taong laging nandyan. Dahil masyado tayong nakatingin sa taong matagal nang nawala. Ang pagmamahal hindi yan tungkol lang sa excitement o kilig. Mas madalas ito ay tungkol sa pagpili. Pinipili mong manatili, pinipili mong maging tapat, pinipili mong protektahan ang taong nangakong makakasama ka habang buhay. At para sa lahat ng nakikinig, tandaan po natin na hindi lahat ng bumabalik ay blessing. May mga taong bumabalik para subukan kang kung hanggang saan pa yung kaya mo, kung natuto ka na ba talaga. At minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay hindi ang piliin ang taong mahal mo, kundi piliin ang tamang gawin kahit napakasakit pa nito. Kaya Marisa, hindi matatapos ang guilt mo sa isang gabi. At hindi rin mawawala agad-agad yung nararamdaman mo. Pero kung gusto mo talagang makalaya dito sa nakaraan mo, magsimula ka. Magsimula kang tanggapin na tapos na ang istorya ng buhay ninyo ni Paolo. Tapos na siya sa buhay mo. Ang totoong laban mo ngayon ay hindi kung papaano siya makakalimutan. Ang totoong laban mo ay kung papaano mo muling magiging karapat-dapat ang sarili mo sa pamilyang meron ka ngayon. At the end of the day, ang pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa taong gusto nating makasama. Nasusukat ito sa taong pinipili nating panindigan araw-araw kahit wala ng kilig, kahit may pagsubo, kahit hindi na masaya, at kahit may pagkakataong bumalik pa yung nakaraan natin. Missing someone doesn't always mean they are meant to be in your life.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
0: Ito na mga sabi-sabi na mga ating mga kavibes! Hi Jigs Asada, shoutout sa'yo! Sari Lerma, before ko sabihin ang aking point of view for Marisa, gusto kong sabihin na Advance, happy birthday DJ Main. Wow, salamat naman, Sari. Ayan. Ang haba nito, Sari, ah. Oo, hindi ko alam kung sa kusisimulan ang babasahin itong iyong ano, komento. Ito, alam mo sa sarili mo na may pamilya ka na. Huwag ka nang gumawa ng problema na magiging komplikado sa buhay mo. Girl, bitawan mo na yung nakaraan mo kay Paolo. Mag-focus ka sa pamilya mo. Totoo. Kung kayo, kayo talaga. Diba? Darating at darating yan. Hindi yan pinipilit. Kusang mangyayari yan. In God's time, at hayaan nyo kung ano yung plano sa inyo talaga, diba? For now, enjoy mo muna. Oo, kung ano yung meron ka ngayon, yan yung pahalagahan mo. Diba? May pamilya ka na, may anak ka na. Ano pa bang hahanapin mo? Wala na, diba? Swerte ka. Yun dapat ang iniisip mo, Marisa. Pero maraming maraming salamat, Marisa, sa napakagandang confession na ibinigay mo sa amin sa last night ng programang Main Event. Akalain mo yun, no? For 2 years. Tayo'y magkasama gabi-gabi. Oo, ako'y nalulungkot man. Pero syempre, hindi naman ako mawawala ka vibes. So, lilipat lang ako ng ibang oras. Diba? Kasi nga yung iba, nakakatulog na, tinutulugan ako. O, di dun tayo. Kung ano oras sila gising para mas lalong magising ang kanilang mga dugo. Oo, di ba pag traffic jam, aminin nyo, nakakaantok naman talaga, nakaka-board. So, hindi ka na mabuboard dahil umaga pa lang. Ako na agad ang mag-good morning sa inyo. Simula July 13, ako'y inyong makakasama sa Favorite Vibe. 8 in the morning hanggang alas 12 ng tanghali. Bumabiyahi ka pa lang, na-traffic ka na, nakadating ka na sa office ninyo, nasa pantry ka na, ako pa rin ang maririnig mo. O, diba? Talaga sulit na sulit ang araw natin na magkasama. Pero syempre, hindi ako nag-iisa. Makakasama natin dyan ang tito mong napakakulit, Kiko Kalikot. Yan, abangan nyo ang aming bagong tandem na talaga namang gigiba. Wow, gigiba! Maglalaglag kay Kiko tuwing umaga. Wow talaga. Oo, ngayon natutulog na yun kasi may edad na, alam nyo na. Oh, good night sa'yo, Kiko. See you on Monday. At syempre, huwag kayong mag-alala dahil may makakasama naman kayo pagdating ng gabi. Ito naman ang ating bagong programa simula Lunes, 9 p.m. to 12 midnight, ang Heart Speaks, kung saan pag-uusapan ang mga totoong nilalaman ng mga puso ninyo. Abangan ninyo yan dahil ang makakasama ninyo dyan ay si DJ Alex. Ayun, maraming maraming salamat sa lahat ng ka-vibes nating sumama at nakinig sa akin gabi-gabi. Ayan, nasa umaga na tayo, 8 a.m. to 12 noon para sa Favorite Vibe. Maraming maraming salamat din UDC Dental Clinic, Herticulture by Carl Dana, AF Lux Aesthetics, FKM Motorcycle, Shiva Tar, Speed Metal Oil, at Zebra Helmets Philippines. At pwede-pwede nyo ako i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Lahat yan, Main Eugenio. At dito sa favorite ninyo, para una pa kayo sa first, hindi kayo nahuhuli sa latest. Ayan, ang ating social media accounts, it's 92.3 FM Radio Manila. At syempre, happy, happy birthday myself and I love you so much. At ganun din sa mga ka-birthday ko, mga July 11. Ayan, advance, happy birthday dahil 11:46 pa lang. Ayan, sa mga ka-vibes natin, maraming, maraming, maraming salamat po. Tayo'y magkarinigan next week na. Ako'y mapapakinggan ninyo Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa Favorite Vibe. At ngayon naman, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin simula alas 9 up to now sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Vibes, ang lupit. And for the last time, one last time, sabi nga ni DJ Main, worth it na ang pagpupuyat mo dahil meron ang magsasabi sa'yo ng good night, baby!

Minsan, ang pinakamahirap na paalam ay hindi sa taong umalis, kundi sa pagmamahal na alam mong kailangan mo ng bitawan. Dahil may mga pag-ibig

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: Simula July 13, ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Maine, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. PBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Simula July 13. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupa!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan. Babalikan. Para sa good vibes na Sabado mo. Tunog na walang kubas. Vibe Rewind. Vibe Rewind. Vibe Rewind.

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sound trip!
1: Ang lupet!

0: Lupet.
1: Good vibes.
2: FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang Lupet. Kumusta, kumusta, kumusta? Magandang umaga po sa inyong lahat. Nanggigising na naman ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Happy Saturday mga Kavibes. Ako po ang inyong kasama ngayon at welcome na welcome po kayo sa ating programang Vibe Rewind. At syempre, ang 5 Rewind ang inyong tambayan na mga awiting nagbigay kulay sa dekada 70 at 80 mga kabayes. Kung miss yun ay mga kantang nagpaalala ng mga magagandang memories, ayan, yung mga unang pag-ibig, naks naman. Mga barkadahan, sayawan at simpleng saya na dulot po ng mga kanta at awiting ito. Ayan, ipapatugtog natin. Tamang-tama mga kabayes. Ito po ang inyong programa na papapakinggan na talaga namang magbibigay sa inyo ng sabi nating magagandang alaala. Or pwede namang may mga hindi magandang alaala. Kasi pwedeng heartache, heartbreak. Most of the time yun yung mga hinahing ng mga kabayes na kapag may naaalala silang mga kanta. Diba? And syempre, sa mga susunod na oras, ayan, samahan po ninyo ako kasama po inyong kuya ng let's say 4 or 5 oras. Ayan, magmula alas 4 kanina hanggang alas 9 na umaga. Nako, medyo matagal-tagal din tayo magkakasama mamaya. Kaya mga kabayes natin, samahan po ninyo ako. Ano man ang ginagawa ninyo? Umihigop man ng paborito niyong kape o di naman kaya ay bagong gising. At syempre, huwag niyong kalimutang magpasalamat. Ayan, magpasalamat sa bagong buhay na binigay ni Lord sa atin. And of course, we're so grateful na alam niyo yung super typhoon na Inday na talagang makapaminsala. Eh talagang si Lord mabait, no? Nilihis niya masyado papuntang yung hindi siya magla-landfall at dito sa Manila talagang umuulan-ulan hindi naman yung ganun makapaminsala, although binaha yung mga some parts na mga pangunahing kalsada natin kahapon, sobrang lakas pero hindi yung tuloy-tuloy na mga pagulan, kaya binidinig talaga ni Lord yung mga panalangin natin. So thank you Lord. And syempre, thank you Lord din sa bagong buhay. We get to experience naman na magpasalamat sa ang dami-daming blessings na dumarating at yung mga paparating na mga blessings. Saan man ang biyahe mo, yung mga kabayes natin, baka may mga weekend getaway sila. Kahit ganitong may bagyong dumaan and or kahit ganitong maulan, may mga magbibiyahe pa rin. Siyempre, yung mga kabayes natin na ang trabaho nila from Monday to Friday, dire-diretso yan. Yung iba, exhaustive. E pag weekends, gusto nilang magbiyahe, magliwaliw. Ayan. Enjoy niyo yung pakikinig habang nagbibiyahe kayo. Kasama po ang inyong mga favorite na mga awitin. And also, yung mga kabayes natin, buhay natin muli yung mga musika ng nakaraan. Musika ng yesteryear. So, music from yesteryear. Dito lang sa programang Vibe Rewind. Kaya simulan na natin ang ating Sabado morning na masaya, makabuluhan. At syempre, grateful tayo. Mga kabayes natin, ha? Dito lang yan sa ating 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavibes, ang Lupit. Oras po natin, 4:22.
3: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan.
4: Babalikan!
3: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
0: Bagong cellphone niya, oh! Ang Lupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 5 natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: mula gabi hanggang umaga.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, Ang Lupit. Grabe, no? Ang ganda ng song, Jabonga. Alam nyo talagang bumabalik yung mga dating trend, di ba? Yung dating uso. Ngayon, bonga. Dati, Jabonga. Di ba? Anyways, yung mga kamayos natin, kumusta naman po ang inyong umaga? Yung mga bagong gising, ako, magandang umaga po. Happy Saturday po sa inyong lahat. And syempre, yung mga kanina pa nakantabay sa atin, maraming salamat. Magkape, magpainit ng sikmura, and or maagang mag-breakfast kung may pasok na maaga ngayong Sabado, may weekend, and or kung may pupuntahan, ayan, mga team gala. Samahan po ninyo ako. Hanggang alas 9 ng umaga, ang inyong kuya, ang kuya na Valiant, si Kuya Totoy, para sa programang Vibe Rewind. And syempre, napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila at sa mga probinsya, katulad po ng 102.3 sa Bacolod, 102.3 sa Baguio at 97.5 Jensen. Ngayon po ay July 11, 2026. Siyempre, batiin ko rin po ng happy birthday lahat ng mga kabayas natin nagsiselebrate ng birthday. Happy birthday. May all of you guys have more birthdays to come. Siyempre, yung mga maagang early birds natin na maagang nagpadala ng mga pagbati, batiin na natin. Si Mary Dulay, there you go. Hello Kuya Toto, good morning, happy Saturday. Raining, sabi niya. Okay, stay safe always and good health and God bless you always. Ingat din po sa lahat ng mga ka-vibes. Lalo na kapag yung mga lugar po ninyo nasa flood-prone area, mag-likas or kailangan may contingency measures po kayo. And pag malapit din po kayo sa mga landslide prone area. Nabulol na naman si Kuya Totoy. Yan kasi hindi pa tayo nagbe-breakfast eh. Kailangan may kailangan may pakain muna. Ayan. Bawas din natin. Ito ha, pag may mga ano kayo, may mga exhaustive na jobs or mga trabaho na mabibigat talaga. Bago kayo pumasok, kailangan may laman yung tiyan. Kailangan kumain kayo, di ba? Huwag kayong umalis ng bahay na hindi kumakain. Sabi nga nila, breakfast is the most important meal of the day. Si Altes Herrera Senior Cruz. Hello, Kuya Totoy. Have a blessed Saturday morning and weekend. Take care. Keep safe always. Regards to everyone. Sabi niya. Maraming salamat kay Altes Herrera Senior Cruz. Si Giovanni Ardales. Good morning, DJ Kuya Totoy. Greetings to all the solid Kuya Totoy family. From Giovanni Ardales, your solid Kuya Totoy counselor. Next. Thank you so much naman kay Randy Artiaga Santisas na nakikinig sa atin. Maraming salamat. And sabi niya dito, I'm glad to hear your beautiful program and playlist again. And maraming salamat, Altesa, sa iyong walang sawang suporta. I hope na susuportahan mo rin yung mga bagong programa every weekend ng FMR. Malapit na yan, magsisimula na on Monday. Yow! Monday to Friday, and of course, Saturday and Sunday. Naimbag ang bigat. Naimbag na Sabado, Kuya Totoy, from Mary Dulay. Naimbag na bigat moment. And naimbag na Sabado. And from Pambansang Opa Bunagan, good morning. Good morning, Kuya Totoy, mula dito sa South Korea. Uy! Anyong! Thank you so much naman at nakakapakinig kayo sa atin dyan. Si Pambansang Opa Bunagan. Si Jessamay Akitanya, blessed Saturday morning, Kuya Totoy. Kumusta ka today? I'm doing good. God is so good. Di ba? Binigyan na tayo ng panibagong buhay. Lahat tayo, binigyan tayo ng bagong opportunity to, you know, be a blessing sa lahat ng mga tao. And, syempre, I hope you're okay. I'm doing good. Have a great weekend. Thank you. Take care, keep safe, and God bless you always po, Kuya Totoy. Sabi niya. Alright, maraming salamat. Greetings from us here, Senior Cruz and Herrera family. At pinababati niya ang FMR Angels and to Mary Lou, Sally, Jolly, Jessie, and to my best friend. Sabi niya, sinong best friend mo doon? Parang kilala ko yung best friend mo, si Kiko. Kiko Kalikot. And Solid Kuya Totoy family, especially kay Jessa, Mary, Aida, Teresa, Mandy, D, Chinita Malu, Giovanni Claudio, thank you Balong, sabi niya. Sino yung Balong? God bless you. Ayan, kilala ko yung Balong, si Kiko, Kiko Kalikot. Anyways, yung mga kabais natin, lalong-lalo ng mga gusto magpadala ng mga pagbate, naku! Feel free mga kabais ha, ang ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. And babasahin natin lahat yan mamaya. Kaya tutok lang, 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavives, ang lupit. Aras natin, 4:49.
1: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind.
4: Chismis na naman. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: May tutunga kaya ang punong

0: Good mood siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:00 PM. Ang lupet!
1: Iibahin namin ang vibe nyo tuwing Sabado, simula July 18. Gumising sa timeless hits ng 80s at 90s sa Good Morning Yesterday. Good Morning Yesterday, 6 AM. Balikan ang biggest hits ng early 2000s kasama si DJ Jaja. Y2K. Rewind. 9 AM. Original Pinoy music from 80s to 90s.

0: vibe natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: vibe natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
1: Babalikan!
0: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind! Vibe Rewind! 92.3 FMR! 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti soundtrip!
1: Ang lupet!

0: lo pet.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kavibes ang lupit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan mga kavibes, napakinggan natin ang isa sa mga feel-good classics na talagang hindi kumukupas. Lovely Day by Bill Withers. Alam niyo mga kavibes, kahit gaano kahirap o kabigat ang mga hamon natin sa buhay, nagiging mas magaan ang lahat kapag may isang taong nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Sana naman para sa inyo ako yon. Joke lang. Siyempre mga mahal niyo sa buhay o di naman kayong special someone ninyo, di ba? Mga nagbibigay ng lakas, ika nga, inspirasyon at dahilan para ngumiti ang mga kabayos natin dyan. Minsan, alam niyo mga kabay, sapat na yung presensya ng isang mahal natin sa buhay. Pwedeng kaibigan or kahit na sino man na nagbibigay ng pag-asa sa isang taong nawawala na ng, alam niyo yun, pag-asa sa buhay. Nagkakaroon tuloy tayo ng isang bagong umaga para masabi nating today is going to be a lovely day. And syempre, maganda rin na magkakaroon tayo ng positibong bagay sa bawat araw. Kaya ano man ang ginagawa ninyo, marami ka man pinagdaraanan, sobrang overwhelmed ka dahil maraming problema, maraming trials, maraming struggles, o hindi man perfecto ang buhay, pero laging may dahilan para magpasalamat at magsimula ulit. Di ba? Grabe naman, ang saya talaga, lalong-lalo na kapag umagang-umaga, pinapasalamatan mo na kagad si Lord. Lord, thank you po! Kaya sana, saman kayo naroroon ngayong umaga, talagang naging bahagi talaga ang kantang ito ng pagngiti ninyo at paggaan na inyong pakiramdam. Kaya huwag kayong alis mga kapayo, sa tuloy-tuloy lang ating pagbabalik sa pinakamagagandang awitin, lalong-lalo na nung dekada 70 at 80, dito lang sa Vibe Rewind, kung saan binubuhay natin ang mga musika at alaala ng yesteryears. Wow! Mga Kavibes, dito lang po kayo sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kavibes, ang lupit! Oras po natin, 5:22.
3: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
4: Babalikan!
3: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
5: Gusot na naman ang mukha? Ang lupet!

0: 5 natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupit. Ayan, napakinggan natin ang isa sa mga paboritong awitin noong dekada 80, Some People ng Fra Lippo Lippi. Alam niyo ba, may mga taong madaling sumuko, may mga taong patuloy na umaasa at meron ding handang magsakripisyo para sa taong mahal nila. Alin ka ba doon? Ako, syempre, gusto natin patuloy tayong umasa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Di ba? And also, magkaiba man tayo ng mga karanasan o pinagdaraanan, iisa lang naman ang hinahanap ng karamihan. Ang tunay na pagmamahal, pag-unawa at kaligayahan. Kaya mga ka-vice natin, siguro kaya hanggang ngayon, marami pa rin nakaka-relate sa kantang ito. Kasi habang tumatagal yung panahon o nagbabago man ang mundo, nananatiling pareho ang damdamin ng tao pagdating sa pagmamahal at mga pangarap sa buhay. Diba? Kung ang pangarap mo dati ay maging singer. Diba? And, or may mga pangarap ka sa buhay tulad ng pagkakaroon ng magandang trabaho, pagkakaroon ng magandang pamilya, hindi yan nagbabago, hindi yan nawawala sa isip natin hanggat hindi natin nakakamit, ika nga, yung mga pangarap natin sa buhay. And yung paraan ng pagmamahal natin, magbago man yung mundo, pero hinding-hindi tayo nawawala ng pag-asa na magmahal. And syempre, maraming salamat pa rin sa lahat ng mga ka-vice natin kahit na sobrang aga, eh sinasamahan tayo. I hope nag-i-enjoy pa rin kayo sa ating mga oldies but goodies songs from the 70s and 80s and a little bit spice of, may mga ano eh, lalong-lalong may OPM kanina and may mga novelty songs para sa inyo yung mga ka-vice. And yung mga ka-vice natin dyan na may mga pagbate, pwedeng ipadala sa ating official Facebook page at 92.3 FM Radio Manila. Babasahin natin lahat yan, okay? Promise ko yan, okay? Kaya huwag kayong lilipat dahil marami pa tayong mga timeless hits na ihahatid sa inyo. Dito lang po sa programang Vibe Rewind, ang inyong tambayan ng mga pinakamagandang musika ng dekada 70 at 80. Kasama rin po siyempre ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupit. Aras natin, 5:42.
1: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan, babalikan. Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kubas, Vibe Rewind.
2: Uy! Kadyat niya! Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
2: Ah!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 6:00 PM! Ang lupet!
1: Iibahin namin ang vibe nyo tuwing Sabado, simula July 18. Gumising sa timeless hits ng 80s at 90s sa Good Morning Yesterday. Good Morning Yesterday, 6 AM. Balikan ang biggest hits ng early 2000s kasama si DJ Jaja. Y2K. Rewind. 9 AM. Original Pinoy music from 80s to 90s.

0: vibe natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
3: Babalikan!
2: Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo! Tunog na walang kupas! Vibe Rewind! Vibe Rewind! 92.3 FMR! 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!

0: los pet.
1: Vibes
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes, ang lupit. Siyempre, magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Vibe Rewind. Siyempre, napapakinggan ninyo ang inyong mga favorite songs from the 70s and 80s. And lahat ng mga kavibes natin, ako, yung mga nagpapadala ng mga pagbati sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. There you go. Babasahin na natin lahat yan para naman na masiyahan sila. And of course, magkaroon ng inspirasyon. There you go. Binabati muna natin ang happy tuning in. Lahat ng mga kavibes natin nagsiselebrate ng birthday sila today. Happy birthday. And si Ler Mashari, sabi niya, good morning and happy Saturday, DJ Kuya Totoy. Happy birthday kay DJ Main. Good morning din sa lahat ng FMR officers and members. Good morning sa mga FMR staff and FMR DJs, lalo na kay DJ Sigel. Ayan, maraming salamat kay Ler Mashari, FMR Squad Vice President. And yup, happy birthday kay DJ Main. Siyempre, they have more birthdays to come. And binabati rin pala natin, happy tuning in din ulit kay Coach Everyday. Ayun. Good morning, DJ Kuya Totoy. Have a blessed Saturday. And to all FMR DJs and FMR Squad family, more power, 92.3 FMR Manila. Si Giovanni Ardales, nabasa ko na pala ito kanina. Maraming salamat, Giovanni. Nakikinig siya sa atin all the way from Batangas City. Si Randy Artiaga Santisas. And syempre, binabati rin natin ng happy tuning in. Lalong-lalo na kay... Parang may nakita ko kaninang pumasok. Si Ronel Espina. Ayan. Good morning, DJ Kuya Totoy. Naka-tune in daw siya ngayon sa 92.3 FMR. Gamit na kanyang car stereo sa BGC bus number 26. Uy, nasa biyahe pala tong si Ronel Espina. Maraming salamat sa pakikinig sa atin. And also, binabati rin natin, shoutout daw sa FMR squad, sa lahat ng mga kasamahan niya sa BGC bus and to the Philippine Angkas Riders Club. And happy birthday to DJ Main. Thank you and God bless. Maraming salamat sa iyo, Ronel Espina, for tuning in. Yep. Happy tuning in din kay Gerard Michiano. Good morning, DJ Kuya Totoy. Happy and rainy Saturday. Pabati rin po ang lahat ng mga solid Kuya Totoy family ng at nakikinig daw sila from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Maraming salamat sa iyo, Gerard Michiano. And also, si sino daw? Ayun, si Jessamay Aquitania. Kuya, pabati po dito sa Rosario La Union, nakikinig sa iyo. Pabati din daw buong solid Kuya Totoy family and Vice President, si Altesa Herrera Sino Cruz, si Mary Dulay, Giovanni Ardales, si Mary Lou, Chinita Malu, Ate Teresa Manidisa Benya, Jollivee, si Claudio Gascon, si Sari Lerma, and from your solid Kuya Totoy President, Jessamay Aquitania. Maraming salamat sa iyo, Jessamay. And of course, lahat ng mga kabes natin, I'm inviting everyone. If you guys wanna greet some friends, mga family members, or sino man na gusto nyong batiin, ipadala lang sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Alright, mamaya magbabalik tayo. Kaya tutok lang sa ating programang Vibe Rewind. Dito po sa inyong 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupit.
3: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind!

0: 5 natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: ¡Bailo, Pet!
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupit. Kumusta naman po kayo mga kavibes dyan? And syempre, yan ang walang kakupas-kupas na disco anthem na Lift Freak mula sa Cheek dito sa Vibe Rewind. Alam nyo ba yung kantang yan, isinulat po nila Nile Rodgers at Bernard Edwards. And matapos silang hindi papasukin sa isang sikat na nightclub sa New York, sa halip na magalit sila, ginawa nila yung karanasan yun bilang inspirasyon para sa isang awiting puno ng enerhiya at saya. Yun nga, ang linyang freak out at naging isang paanyaya sa lahat ng mga kavice natin or reminder sa atin na bitawan nyo na yung mga stress. All you have to do is sumayaw at maging free. Maging malaya. And alam nyo ba yung Lift Freak, napaka gandang pakinggan, lalo yung mensahe. Hindi, tawag nyo ito, ang mga hindi magandang karanasan o experiences, eh pwede maging simula pala niya sa bagay na mas maganda. Kaya kung may mga pinagdadaanan ka man, baka may oras, baka oras na para mag-relax, gumiti at hayaan mo nang dalhin ka lang ng musika. Di ba? Ayan naman. I hope may natutunan tayo sa kanta. And ako pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, at tuloy-tuloy lang po ang pagbabalik-tanaw natin sa mga awiting nagbigay kulay sa iba't ibang henerasyon. Dito na sa programang Vibe Rewind at sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupit.
3: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
0: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart,
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart Tube.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Ang galing for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS 92.3 FMR.
7: Favorite music radio.
6: Good vibes.
8: Ang lupet!
7: Good vibes.
9: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupet. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, we are now down sa ating, is it fourth hour get-together? Ayan, fourth hour get-together para sa ating programang Vibe Rewind. Kasama pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. And as promised kanina mga Kavibes, as promised, ito na po yung mga pagbati natin. Para po sa lahat ng mga kabayos natin, nagpapadala pa rin ng mga pagbate, mga greetings sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Binabati muna natin, happy tuning in kay William Mortel. Good morning to DJ Kuya Totoy, to you DJ Kuya Totoy, and to the whole FMR squad. That's so awesome, eh. May pa-awesome-awesome pa siya, eh. Si William Mortel, eh. Maraming salamat, William Mortel. And si Andrew Jan Habagat. Good morning DJ Kuya Totoy, tuning in from Brisbane, Australia, habang nasa work. Okay, maraming salamat sa ating kavayos na si Andrew Jan Habagat. Mula naman dyan sa may land down under sa Australia. Mabuhay kayo dyan. And syempre, pabati rin kay Malu Malanum. Rainy Saturday, DJ Cher. Sabi niya, have a blessed weekend. At sa lahat ng avid listeners, Kavibes. Hello sa mga kasama ko, Solid Kuya Tote Family at sa FMR Squad. God bless and stay safe. Sabi ni Malu Malanum. Maraming salamat. One of our Kavibes mula naman sa Mangaldan, Pangasinan. Si Emma Katudio. Good morning and maulan na Saturday. Mag-ingat po tayong lahat. Hello DJ Kuya Totoy. Nagluluto daw siya ng almusal, sopas na maraming gulay. Uy, gusto ko yan, masarap. Lalo pa ganitong maulan, ganitong malamig. Masarap umigom ng sopas. And kain tayo maya DJ Kuya Totoy. Shout out sa lahat ng Solid Kuya Totoy and lahat ng mga ka-vibes. God bless, ingat lagi from Emma ng Imus, Cavite. Eto ba, binabati natin, regular ka-vibes, si Ate Nelda Ventinilla na nakikinig naman sa atin all the way from Bamasit, Manawag, Pangasinan. Kumusta kayo Kuya Totoy? Magandang umaga po sa inyo at sa buong staff ng FMR. Pabati po Ventinilla family, kay Ate Jana, kay Emang, Rose Ann, Tisay, and Joanne. Thanks and happy weekend from Ate Nels. Uy, talaga lang ha. Ate Nels ng Manawag. Happy tuning in. And let's move on sa mga pagbate. Binabati rin natin si Jebby Chong de la Cruz na nagre-request ng abakada ng Florante o ni Florante. Ayan. Naku, hindi natin ma-play to kasi 70s, 80s po yung theme. Ayan ang ating programa. Yung mga pinapatugtog natin muna. Okay? And sa bagay, may requested song siya kanina na Madonna. Naku, pwedeng-pwede yun. Sige, mamaya. And also, binabati rin natin na happy tuning in. Si Altesa Reresino Cruz, Jessamay Akitanya, si Mary Dulay. Ayan, si Pambansang Opa Bunagan. Sino pa ba? Yung mga kailangan nating ulitin para naman masiyahan sila. Usually kasi pag inuulit natin mga pagbate, pag napapakinggan nila yung mga pangalan nila ulit, nako, nagtatatalon sa nagtatatalon sa saya. Lalong-lalo na si Altesa Reresino Cruz. Alright. Anyways, ayun, Like a Virgin, ang requested song ni Juan Miguel Gamosha. Ayan. Thank you so much sa pakikinig sa inyo mga ka-vibes. And like I've said, magpadala lang ng mga pagbate sa official Facebook page po natin, 92.3 FM Radio Manila. Babasahin natin lahat yan mamaya, okay? And let's move on with more of your favorite songs from the 70s, 80s. Dito lang sa Vibe Rewind. Kasama pa rin po yung kuya, ang kuya na Vine, si Kuya Totoy. At dito lang sa 92.3 FMR favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupit. Oras natin, 7:22.
8: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kubas. Vibe Rewind! Vibe Rewind!
10: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!

0: Bueno, pues.
1: Good vibes.
2: FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit. At syempre, magandang umaga po sa inyong lahat mga Ka-Vibes. Welcome po sa ating programang Vibe Rewind. Ito po ang inyong tambayan para sa mga kantang hindi naluluma, hindi po kumukupas dahil patuloy na nagbibigay ng mga magagandang alaala. At syempre, kung handa na kayong magbaliktanaw sa mga awiting naging kasama sa mga mahalagang sandali sa ating buhay, lalong-lalo na sa buhay pag-ibig, ayan. Alam ko, pag-ibig ang pinag-uusapan, talagang nabubuhay, mga kabayas natin dyan, nagigising. At syempre, mga pagkakaibigan at mga hindi malilimutang alaala, samahan po ninyo ako sa mga susunod pang oras, ayan, dahil we're now down sa ating second to the last hour get together para sa ating programang Vibe Rewind. Bawat kanta ay may kwento, bawat himig syempre may alaala, at bawat tugtog sigurado ko mapapakitig at mapapangiti ang inyong mga puso. Kaya lakasan ng mga volume. Samahan po ako at sabay-sabay nating balikan ng mga awiting patuloy na nagbibigay ng mga magagandang good vibes, mga malulupit na good vibes. Ako pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Vibe Rewind, kung saan buhay na buhay ang mga musika ng kahapon. Next naman, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Oras po natin, 7:46.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.